Mga higala, kumusta mayong buntag? Welcome no sa mga kigsunan. Ning lain nga Martes sa kabuntagon ng atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nanukanta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nanukantas labing lanog. Mas labing kusog, mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ng ato nagmalambuon nga lungsod da nga mawang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS double one ang tinubdan, 98.1 FM Bitsy Radio, mga higala. Sige po mga kigsunan, inyong makaban yung pubring iksoon, pubring silingan. Panadalan sa respeto at pagmahal si Sigingon Jeriel Asindiente. Asindiente. Sige po mga higala, no? Akong Usbon, umarigsaw iksoon day. Kinitibo ko sa kaoras na ito karutulman nun. Nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Diamante, mga higala. Sige po, so ding tibo ko sa kaoras nga tuluman nun, mga igsoon, no? Ako'y padangat, hiyakan ninyo karon kining na mga nagbagang balita karon, no? Ning atong magkapamantalaan ng atong probinsya Sugmo. Atong padangat karon mga higala, kining mga balita karon, no? Di as baga media outlet nga itong gisundan, mga kaigsoonan. Balitas nasyonal, sa internasyonal,

Higala sa probinsya, mga kaigsoonan, sa regional news o ingon man sa balitas kalambuan nito galungsod mga higala dinhi sa Tuburan Cebu The Spring of Success Facebook page nga mga Facebook post mga higala nga development news mga higala sa ato ang balita mga kaigsoonan no sa kalambuan nito galungsod no. Kaliho kung nakusok kong awa di maputol, mga putol po itong live, no? So, sa mga nagsunod na ito, mga higala, sa ito ang Facebook Live, mga Igson, no? Sa ito ang Facebook account, please like and follow, mga higala, sa ito ang Facebook account, yun, mga Igson, no? I-like ang ako ang Facebook account, Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente, o niya, ang ito ang live karon, mga higala, please share, no? Para mas daghan pa, mga higala, ito mapabtan. Ning atong usa ka oras nga hisgutanan mga higala sa mga kalambuan ng tagalungsod mga Igson. No, mga isyu mga higala, no, nga may labot ang haring lungsod mga Igsonan mo atong hisgutan hangtod sa alas 9 bis kabuntagon. Samta mga higala sa inyo mga greetings, shout out, public service and announcements, no, diha mga higala. Karon ipatik mga higala karon sa tuang comment section sa Facebook Live. Feel free mga higala to type this comment section sa taga Facebook Live karon sa inyuhang baga bensahe baga Igson. Renato Aparicio, may pagpaminaw, may buntang di mo niya, morning idol, no? Padangat niya siya hangga message karon mga higala. Iguban, kauban ni Ma'am Anabil Kainglit dito karon sa Housings Barangay Tipulo. Good morning sir, og sa tanang taga punta mga higala. Okay, puros pa rin sila. Taga pwede sila mga coastal barangays, no, coastal areas ng ato galungsod, i-relocate na sila ito sa housing mga higala sa Antipolo. Apil na mga taga-punta diha mga higala, no. Speaking of sityo punta mga higala, may pagpaminog may buntag na itong presidente Stupag mga higala, classmate Junalin Pilones domisilio, yun man si kunsihal po karon diha, no, domisilio mga higala, pinalangga hamiling kapikas ni classmate ato diha mga higsoon. Mga Kingsonan, 9 minutes after 8 in the morning mga higala, padayon ta mga Kingsonan, aritas atong mga balita mga higala karon ning adlaw nga Martes, Pizza 13 sa October 2026. Kumusta mga higala, no, inyuhang Martes kabuntagon sa pagkakaroon mga Kingsonan. Ha, kinini ang medyo mibidlisew na po mga Kingsonan ang haring adlaw. Human mga higala sa mga pag-uwan-uwan ito nakalabay ang adlaw mga Igso, no? Wala gina, no? Kinini ang matod pasuban nga unsa maring El Nino na ito dres Pilipinas gikasigi mag-uwan, no? Kining sama na sige ingon, no? Sa DOST pag-asa mga higala nga ang grabing kainit sa adlaw mga kaigsoonan. Napod mga higalay sagol nga mga patak-patak kapag-uhan kining thunderstorms, no? Unya gi-announce lang nila mga higala nga in the month of September officially nga nagsugod agud kuno matod pang El Nino ang dili na kasarangan mga higala matod pang kinini ang init adlaw, no? Pero pala kinang uban mingon sila nga kinini ang guwan-uwan man ay nining uwan sa Pilipinas kay mag-uwan di ay kininihan ka ng El Nino sa Pilipinas kay mag-uwan di ay moto nga ingon sa presidente nga pag-andam na sa ginmog siguro balde aron masaw din nyo aron inigting init inyo ang magamit po kung posible o mapahong ang aga sa gripo. Okay mga higala, 10 minutos na kalabay sa alas 8 kabuntagon mga Igson, aritas ato aga baga balita, ano, susihon ta mga higala baga balita karon diri mga kaigsonan. Arita sa balita sa international karol mga higala, no? Susihon na ito mga kingsoonan, diri ang habig sa balita sa international.

Okay mga kaisuran, padayon ta mga higala, no? Arita sa Balitas Internasyonal, matod pa mga kaisuran, Santo Papa, upirahan sa sunod simana. Gikatakda nga sa sayong bahin sunod simana, ipaubos sa operasyon si Pope Leo XIV. Sa dihang nasuta nga adunay bukol sa iyang gabaga human sa iyang medical check-up. Sigun pa sa 71 anyos nga si Pope Leo, nga ang iyang medical team nagtuo nga husto ang pagpatuman sa intervensyong medical ug niuyon siya sa operasyon. Ipasaligan siya nga ang mga pilgrim nga ang bukol nga nakita siya ang gabaga, kontrolado og limitado lang sa usa ka bahin. Og maayo na lang nga nadiskubrihan kini samtang sayo pa. Human sa maong pamahayag gitapos sa Santo Papa pinaagi sa pag-ampo sa Angelus tungan sa pagpasalamat sa pilgrims sa ilang spiritual closeness og pag-ampo alang sa iyang umaabot nga operasyon. Human na unya sa operasyon, ipaabot nga mulanat nga to sa usa ka semana alang sa iyang recovery. Base sa Vatican News nga sa Gemelli Hospital sa Roma himuon ang maong operasyon. Mao kato mga kaigsoon na ito ang gabalita sa international mga kaigsoonan na 30 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon. May pagpaminog, may buntag karon di Asmios Office mga higala, no? Atong pagtimbaya mga kaigsoonan o sa padayon na itong pag-congratulate mga higalas atong batanon. Malagaron, very active o very humble labaw sa tanan mga higala mo na labing importante. Ang kahambol sa ito ang pinalanggang mayor. Tuburan, Mayor Christian Daniel C.D. Diamante. Morning muna, Mayor, no? C.D. Diamante. Si Mayor C.D. Diamante, mga higala mo naman ito, makongratulate, matag-adlaw mga kaigsuunan, kay kada adlaw mga higala, kahimo og mga kinini ang accomplishments, mga higala. Gani ato dagi padangat ang balita di anang maong mga accomplishments, mga developments, mga igalas to ang lungsod ubos yung administrasyon. Diris ato ang balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. No? Mga balita sa kalambuan nga napahimos lang sa matag Tuburan doon pag-iisor. Muna ato i-congratulate si Tuburan B or si Dijamante. And of course, i-congratulate nato ang matag Tuburan doon mga higala. Kita man taga Tuburan mga higala po nagpahimos din mga kalambuan nga gipinangkamutan mga higala sa atong mga lideris yung atong lungsod sa Tuburan. And of course, mga higala sa atong Vice Mayor mga higala, our ever supportive Vice Mayor ng atong lungsod, Tuburan Vice Mayor Danny Diamante mga higala. Ang padayon nga nagsuporta na itong mga Tuburanon o labi na usab mga higala sa mga sakop na ito sa Tuburanong pagtinabangay mga higala. Okay, silang totoo kamag lideris ng atong lungsod mga higala. Former Mayor Aljun Diamante, Vice Mayor Danny Diamante ug Mayor Cindy Diamante. Ang usas mga nangu mga higala ug nagunang mga nagsuporta sa tuang Tuburanong pagtinabangay. Ayon pagpaminog may buntag Vice Mayor Danny Diamante, former Mayor Aljun Diamante diha karos Tuburan 360 mga higala ang amahan o founders kalambuan ng atong lungsod sa Tuburan. 15 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga higala. Arita sa palayong pagpalangat niya itong mga balita pagka kaigsoonan, matod pa sa Philippine Drug Enforcement Agency Compidia, gikan sa Mindanao, matod pa ang 41 kakilong shabu. Gikan sa Mindanao, matod pa ang 41 kakilong shabu nga mubalor o 278.8 milyones ka pesos nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency Compidia. PDA 7 sa Iguban o sa kapulisan gikan sa usa ka habal-habal driver niya itong Domingo, Oktobre 11, 2026 sa Arca Street, Barangay Mabulo, Dakbayan sa Subo. Kini ang gibutyag ni Tisa Tiozen, Acting Assistant Regional Director sa PDA 7. Base sa pamahayag sa suspect nga si alias Erwin nga gisakay diya sa barko ang SUV nga gikargahan sa Cebu. Apan wala pa nila masayri kung asa ang pantalaan sa Sugbo, gidunggo ang maong illegal nga drogas nga maokaron ang gitutukan sa ilahang gihimong investigasyon.
Gipasabot hinoon ni Tuzen nga kun basihan ang packaging sa mong illegal nga drogas, makita nga imported kini. Wala na muhatag pa og dugang detalye ang PDS 7 labot sa gigikanan sa maong kontrabando. Sang litag padayon pa ang ilahang pakisusi. Gisubay karon sa mga otoridad ang mga kauban ni alias Erwin sa Sugbo og ang iyang gabagasuki sa illegal nga drugas humana niya ibutyag nga makadawat siya og 10,000 pesos nga suhol matag simana kun makadeliver siya. Usa sa iyang hagbunganan sa maong illegal nga droga mao ang Dulho Fatima samtang uban pa ipadala ngadto sa laing dapit sa Kabisayan, mga igsoon. Ngiga mga higala, 10,000 pesos ra mga kaigsoonan may mumadawa, pwede nila ko isugal eh. Ha? Ang inaana mga higala, kinini ang kausara mga higala, gistuo ni mo niya, yung pag-antos sa bilangguan, mga higala, pilagtuig. Oy, bahalang mag-drive sikat mga igsoon, no? Ang importante, gawas nun ka mga higala, no? Malipayon ka nga naghungit sa pagkaon nga tos imong mga anak, gikan sa imong pinatudag singot mga igsoon. Na labing importante sa tanan mga higala kung sama ng imuhang salapi mga luho mga higala ni Buda panggikan mga higala sa illegal no? Isod mga igso no? So kudos no? Nga to sa itong taga Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 7 mga higala o sa itong kapulisan sa itong Philippine National Police no? Sa padayo nila mga higala pagkigbisog no? Sa pagpukan sa ilang drugas mga higala. Congratulations nga to sa itong kapulisan o sa PDEA mga higala. Samta mga kaigsoonan, padayon sa itong magabalita. Ay 34 ka magababoy mga kaigsoonan gikan sa Negros Island na recover sa kapulisan dito sa lungsod sa Ronda. Arita mga kaigsoonan, nagpahigayon og imbestigasyon ang mga otoridad bahin sa gigikanan karon sa tag-iya. Ingon man ang tag-iya sa 34 kabagabuhing baboy nga nagkantidad og 170,000 ka pesos man kini makit-an or nakit-ib ang higala nga gibyaan dito sa Ronda, Cebu. Niyatong Oktobre 9, sumala pa sa Cebu Police Provincial Office niyatong Lunes, Oktobre 12, 2026. Ang mga baboy gibyaan sulod sa usa ka sakyanan na humana ng ngikyas ang wala mailhing mga lalaki sa pag-abot sa kapulisan sa Sitio Okra, Barangay Kanduling. Ni lihok ang mga sakop sa Ronda Police Station Humani Report si Barangay Captain Pedro Usia sa Gaking Junior o mga barangay tanod nga adunay usa ka pambot ang gidudahang nagdala og mga buhi nga baboy gikan sa isla sa Negros ug ang ingon man ni dunggo sa mga dapit ang gamong sakyanan ug ang mga hayop gidala sa police station alang sa rekomendasyon ug saktong disposisyon. Walay bisan kinsang may pakita aron na mangangkon sa pagpanag-iya hinungdan nga giisip ang mga baboy nga gipangbiyaan samtang nagpadayon ang dugang investigasyon. Ang 34 ka mga buhing baboy ipasa nga to sa Department of Agriculture dito sa lungsod sa Ronda mga higala. Bagang inaslanay mo na mga igso. Pero si Bako sa gnuda sa to'y kagaw si isip. Delikado mga higala no? So kana test siguro na siya bro no? Test o negative pwede nilitso na sus kumbira mga higala magkapila to ka baboy 30 kapin sus forbida mga higala muna nga karon ha do kamo diha mga nagpuyo dool sa kinini abang mga kabaybayunan palihok i-report dayon mga higala ha og dunay mga kadudahan diha nga mga pump boats no og mga sakyanang pandagat nga mudunggo diha nga nagkarga og mga buhing baboy gikan sa Negros Island region ug uban pa mga isla mga higala. Kay kinini ang padayon pa karon ang hugot nga pagdili mga higala sa probinsya sa Sugbo no sa niniang mga buhing baboy karon pagpasod sa itong probinsya gumikan mga higala sa kapiligroso karon sa African Swine Fever virus mga higala. Simbakog mataptan sa subida na yung mga baboy mga igsoon saon na lang no? So wala no i-report gyudayon ninyo mga higala sa mga otoridad aron nga mapugan mga higala ang pagkatap pa mga igsoon sa kagaw sa ESF mga higala. Arita mga kaigsoonan sa pagpadayon sa tuang balita mga higala. Arita mga kaigsoonan sa balita na to mga kaigsoonan karon sa kalambuan na sa lungsod sa Tuburan. 21 minutos kuman makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. May pagpaminaw o may buntag karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarity. Karon sa Mildix Itery mga kaigsoonan.
Ya si Ma'am Milagros Clarity usab may pagpaminaw may buntang Desbarangay Kugo, no? Paminaw gina sila mga higala si Kapitan Idol Dexter Clarity. Padayon mga higala, no? Ang gihimo nga feeding program karon baga kaigsuonan ni Kapitan Idol Dexter Clarity matag adlong Sabado baga igsuon. So kinini ang feeding program mga kaigsuonan with heavy meal mga higala, no? So dayo na mga igsuon ang gihimo sa tuang malagaron ng inyuhang mapinanggaon nga kapitan diha sa barangay Kugon mga igsuon. Arita mga higala sa tuang kabagabalita mga igsuon na karon sa kalambuan ng atuang lungsod sa Tuburan. Tuburan nagpahigayon og team building alang sa mental health og breast cancer awareness. Naghiusa ang mga opisyal o empleyado sa lokal nga gobyerno sa Tuburan sa usa ka team building activity niadtong Oktubre 12 isip kabahin sa pagsaulog sa National Health or Mental Health Month o Breast Cancer Awareness Month. Gipanguluhan ni Mayor Christian Daniel City Diamante kauban ang Municipal Health Officer na si Dr. Carmina Gemma Fonilian, mga department head kawani sa Rural Health Unit ug uban pang empleyado sa munisipyo. Lakip sa mga kalihukan ang orientation bahin sa mental health pagpaila-ila sa unom ka color-coded teams og amazing race nga adunay pito ka challenge stations aron mapalig-on ang paraghiusa, komunikasyon o kooperasyon sa mga participante mga higala. Pinaagi niini gipasiugda usab ang kamahinungdanon sa pagatiman sa kahimsog sa pangisip hustong kahibalo sa breast cancer sa sayo pa nga pag-ilang mga timailha niini og tukmang pagkonsulta sa mga health professional. Mao kato baga kaigsoonan ang ato ang balita, unang balita sa kalambuan ug tagalungsod baga igsoon. So kanang mental health mga higala usa gidas mga importante kayong butang mga kaigsoonan nga kini ang mapadayong mapalambo ni muhang panglawas. Kahimsog si imong panghuna-huna mga higala mo na gay mawa o nagiayon tao mga igsoon. Kanang mingon ta mga higala ang mukatawa na lag maurang usa mga igsoon. So mula nga ang atong programa diri sa BT Radio bro no nakasugod kagabi alas 6 sa alas 7 gabi Papa G ang magtatambag mga kaigsoonan. So appeal sa di baga higala no ang maong programa mga kaigsoonan makatabang mga higala sa dugang pag-encourage sa atong mga kaigsoonan aron pagpahimsog sa ilang mental health mga higala. Usama gud mga higala karon sa ato ang kaproblemahan no, labi na gyud ning mga batan-on nga dunay gihambin nga mga problema. Labi pa mga higala ang uban anak mga higala sa kanang abang broken family, minginana dunay mga problema mga higala no. Daghan ang mga gihambin nga mga problema unya wa kay kasumbungan. So naa mga higala ning tulumanon karon sa BT Radio alas 6 sa alas 7 sa buntag nga duna na kay kasangkuan mga higala pwede nimong ikapadangat ang imuhang problema aron nga matagaag kag pagtambag no? Maminaw mga higala si Papa G o muhatag o tambag no? Man yawat na lang po masolusyonan mga higala imong gihambin nga problema. Kasugod ni kagabi o Lunes ni hantod sa Huybis no? Yeah, sa Sabado o Domingo wala. Wala no? Lunes hantod sa Huybis mga higala. At ngayon gididin niyo kada alas 6 hantod sa alas 7 sa gabi. Hantod sa di mga higala kay ang oras niya prime time mostly ani kada nang naagyod sa panimalay ang tibok pamilya no? Sagaran ana na nihapon bagong nahuman na nihapon ang uban nagdingamo pa mga higala. So ang tanan makalugar gyud mga higalas pagpabinaw kay naa silas panimalay ana. Okay, timpahuway man mga igsuon no after sa imong pagtrabaho. So 25 minutos man makalabay alas 8 sa buntagon mga igsuon. Papa G ang magtatambag at ni antod alas 6 antod sa alas 7 sa gabi. Lunes antod sa adlaw Huybes mga igsuon. LGU Tuburan hatag og 90 mil kapisos nga insentibo sa electrical engineering top notcher. Gigantihan sa lokal nga gobyerno or pangagamhanan sa Tuburan
og 90,000 pesos nga cash incentive si Engineer Jeff Kepler Estives. Uman nakakur makuha niya ang ikaduhang ranggo sa tibuok nasod sa Super September 26 or 2026 Electrical Engineering Licensure Examination na diin nakakuha siya og 94% nga rating niya. Ang insentibo gihatag sa LGU Tuburan ubos sa pagpagulo ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante subay sa Municipal Resolution Number 2026-101 nga nagtugot sa paghatag og cash incentives ngadto sa mga residente sa lungsod nga makapasar sa board og bar og licensure examinations lakip ang mga top notchers. Si Tebes lumad nga taga Barangay Bagasawi og migraduar sa CTU Tuburan Campus kung Cebu Technological University. Ang iyahang kalampusan giila isip garbo sa lungsod sa Tuburan og inspirasyon sa mga kabataan-unan og sa mga nagtinguha nga mahimong profesional. Ngilngiga mga higala. Whole Philippines di buhok nasod mga higala. Top 2 mga higala. 94% rating mga higala sa Electrical Engineer Licensure Examination mga igsoon. Di basta-basta mga higala. And came from our very own mga higala, CTU Tuburan Campus mga igsoon. Congratulations mga higala. Nga to sa ato ang bagong engineer mga higala na si kisali si Tevez mga higala no si Jeff Engineer Jeff Kepler Tevez mga iso. Congratulations usab no sa tibuok mga higala puwersa sa CTU Tuburan Campus mga kaigsoonan pinanguluhan ni kinini ang Dr. Carla Yap Abakita mga kaigsoonan. Kaya ang maong kalampusan ni Engineer Jeff Kepler Tibis mga higala mahimo po ning garbo mga kaigsoonan sa CTU Tuburan Campus. E diri magyud giumol mga higala ang iyahang pagka-inhenyero ning maong tunghaan mga igsoon. Kitang mga Tuburanon di ka makapasigarbo ana. Ibuknasod guda mga kaigsoonan ha. Sa kadaghan mga higalang may take og licensure examination sa tibuok nasod mga higala ang taga Tuburan pag ginahimong top 2 mga higala not sure mga kaigsoonan so di basta-basta ato sa mga ginikanan Engineer Jeff Kepler congratulations mga higala. Okay mga kaigsoonan alita mga higala karo sa ato ang gabang isgutana na bro no? Okay pwede na to na siya i-off bro no? Niya ato lang kwan katulad ni siyang i-off ang music niya. Katulang ato ang kuhan. May pause na. Okay, mga higala. Arita sa ato ang mga hisgutanan sa pagkakaroon. Okay. Habita sa tulipitang birada, bro. Kine? Okay. Oh, di ara, mga higala. Pero atong pahinayag, Jotay. Ha? Ang ato ang microphone kay medyo mo feedback man mga igsoo, no? Okay. Tumba. Okay, kadiyot kay mga higala kay kusog ang ato ang headphone. Okay? Kini, indot ni. Okay, mga higala no. So naanad bagunta mga kaigsoonan. Okay, dere mga igsoon no. Arita maghisgot mga higala karon sa ato ang mga hisgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan no. Kay atong gi ingon kagadiha mga higala ang ato ang batanong mayor ato yung i-congratulate mga higala matag adlaw no kaysa atong mga gipadangat nga balita mga kaigsoonan kada adlaw mga higala balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan halos-halos mga balita mga higala no kada na ang balita sa kalambuan mga igsoon puros gyud ni mga higala kapahimuslan ato mga Tuburanon no karon mga higala atong gipadangat kining kinidi ang bang mental health kinidi ang usab ni siya kinidi ang tambah mental health o breast cancer awareness month mga igsoon no? Kay problema mga higala sa kinidi ang ato ang mga higalang komunidad sa pagkakaroon ning nagkadaghan karon nga tao sa kalibutan mga higala. So ato ang nasod mga kaigsoonan sa kadaghan sa populasyon na karusta ang nasod mga igsoon usas nakapasamot ni mga higalas atong kapobrehon. Huh?
Makaingon ta mga higala nga nganong nakaingon magkana nga ang ato ang sobra nga kidini abang populidad mga higala or population sa tibuok nasod nakapasamot sa kalisod, no? Kay siyempre mga higala ang pamilya mga kaigsuonan nga daghan kayo tag anak. Well, sa uban mga higala makaingon magita nga uban maingon magida mga higala nga di ginato na kapugan kung gracias kahitasan mga higala ato ginandawaton, no? Pero doon na mga uban mga higala nga mga anak og tagsagadusina, no? Asa man tong atong background katawa dere bro? Ah dere, huh? Asa pa may lain ani? Ah, wow pag yun, oh kini ah dere kini asa may nindot katawa ni? Oh kini no nindot ni siya. Okay. Pero din napita. Uy. Nindot sa dek doon ra, no? Okay mga kaigsunan, balik tas atong hisgutanan mga higala. Ay mo kibo nga kinini ang murag na usab ang ato ang kuaron. Ang ato ang mga background ron kay unsaon man sa atong pagdali-dali mga kaigsunan, habilin man ang yawid dos opisina natos tupag, ha? Nahabilin nahabilin mga higala ang yawin na tutustupag mga kaigsunan muna nga di man takaabli dito mga higala niya pigartas oras mo lang dito lang tayo dali sa mismo yung istasyon na ito dali sa Bitirijo, ha? O niya sige para ba ng traffic das Barge City Barge Otso mga kaigsunan kay tungod anang ilang trabaho diya sa WTG nga pertig yung pagkapaspasa, ha? So muna nga nga kaigsunan karon nga dito tayo dali sa Bitirijo kay mura po gimingaw sa tas aton technician on duty diri mga igsoon. Ang atong Muhammad Chop-Chop si Bro Roland Butoy mga kigalaan. Ha? Una nga, balik na mga kigsoon sa atong hisgutanan karon, no? Muna gina, no? Ang kaingon ta, ang uban nga mga nasod mga higala nga mga adunahan nga mga nasod mga higala mahibong ta. Nga labing taas anak nila dito, tulor yun. No? Tagsara kayo ng anak dito, 5-4 mga kigsoonan. Unya, maura po na diri mga higalas to ang nasod ngadto sa mga tao nga mga adunahan. Hay no ni ang uban nga dunay ikakaya mga higalang ikabuhi mga kaigsuonan ang anak magigilatag tagsar kabuok mga igsuon, di ba? No? Pero kini usahay mga kaigsuonan nga ang uban mga higala perti, ha? Di lang siyang pagunsa ba mumini daghan kayo anak kinoon mga kaigsuonan, no? Muna nga sa panahon sa pagkakaroon mga higala, daghan ang tao mga kaigsuonan sa usa ka nasod, sa usa ka probinsya mga higala, ha? Sa usa ka lungsod, yung way tarong trabaho mga kaigsuonan, munang uban karon nagsalig na lang sa uplift. Uplift mga higala. Kuwara ba no? Kinini ang doon na release bro, sa uplift dito sa barangay 2, murag nagkaguliyang sayo pasbuntag mga igsuon. Ano? Muna, magsalig na lang sa ayuda mga higalang uban, no? Muna nga, usa ni ana mga kaigsuonan sa mga rason, ha, sa tuang kalisod mga higala tungod sa wa tay trabahong tarong, igo ra mga higala ang income, daghan kay tag-anak mga higala, unya padayon nga pagsaka sa mga palitunon mga igsuon. Unya ang uban ani mga higala di ginato kalikayan nga mahimo ni mahigalang problema og moy makatrigger nila mga kaigsuonan sa paglabad sa upirme mga higala kasapat sa puton, no? Kay asimpre, no? Kinini abang matag-adlaw nga naghingutas mga kaigsuonan sa kinini abang mga higalang gastuhan sa matag-adlaw. Pero magdepende pod mga kaigsuonan sa usa ka tawo. Kay kinsabugot tayo wa magliso nato. Ha? Ako kay karon mga kaigsuonan, igo-igo ra gyud mga higala pod intan usahay gani pang gasolina. Usahay bro, ako ang motor bro, timbulan na nakog li-li. Tubilan na nakog li-li, usahay mga kaigsuonan, mamayong paita naman ani. Ili-li niya, uyog-uyog mga kaigsuonan, doon na pabay mo kino mga igsuon. No? Muna pati paita karo panahon, pero magdepende na sa tao mga higala, yun saan yung pagdaan mo problema, wa man tayo mahimo. No? Kay pobre man kita mga higala. Pero kung doon na ka mga kaigsuonan ay ingnuntang pagsalis kahitasan, unya kamao ka makuntinto mga higala, siguro mga kaigsuonan di gig ka maigo mga higala aning gitawag nila mental health nga mga
kinini ang illness mga higala. Kani bang problema sa kinini ang uban mga higala, kanang gitawag nila anxiety, mas stress mga kaigsunan, uban pa na ma-depress. Pura buyag mga kaigsunan, ako mga higala, luyos akong kapobrehon mga kaigsunan, sa kapait sa kong kinabuhi, sukat pa ni Adto mga igsuon. Sa mga tao nga ning agi na to, di ba, di na to kalikayan mga higala. Sa itong kinabuhi, doon ay mga tao mga higalang mo pass and go. Ah, di ba? Doon ay mo abot, doon asad mga higalay mo lakaw, no? Pero, kalawis ginuobro, huwag mangyig ko ka bati anang ingon at unsan ang stress, no? Kaya di pwede ta ma-stress, mga higala kitang mga kabus. Kita mga pobre mga higala dito, pwedeng magpa-stress-stress. Magpa-anxiety-anxiety mga higala dihag magpa-depress-depress. Ha? Kala kung doon na kay paglantaw sa imuhang pamilya, labi na gusto imong mga anak. Kay mag-unsa na lang mga kaigsunan ang imong mga anak kung ang pamilya, mga, oh, ang imong ang haligi o ang amahan mga higala, no? Naguna mga higala kaluya, no? Muna nga, usa karon sa hingusgan mga higala. Sa tuang lokal nga pangagamhanan sa tuang lungsod, pinanguluhan sa tuang batanong mayor mga higala, di masadama kaingong nga, although, kasagaran basta mayor, tawgon mangyog amahan sa usa ka lungsod. But si Mayor Cidy Diamante, lisod sige atong tawgog amahan bro, nga wapang magay ni Minyo. Di ba? Ang amahan gyud mga higala, o ang founders kalambuas ng lungsod, ang ihamang amahan gyud mga higala, o amahan atong tanan, no? Ang atong kanhi mayor nga si former Mayor Aljun Diamante. No? So karon mga higala sa pangagamhanan, ni Mayor Cidy Diamante mga higala, bisag di pa siya amahan, but nagpakaamahan siya mga higala. Natong mga tuburanon siyang kabataon mga higala, pinaagi sa paghimo mga kaigsunan aning mga inisyatibo, ha? Nga mapahimos lang sa matag tuburanon, labi na gyud mga higala aning kinini ang pagkuan aning mga higalang, ha? Pag-treat aning mga higalang mental health problem mga igsoon. No? Ngay, inong tamang higala, unsa may gahom mga kaigsuunan sa Osaka Municipal Health Office mga kaigsuunan kung wala mga higalay local chief executive mga higala or ang mayor mga kaigsuunan nga nagsuporta sa Osaka Rural Health Unit mga igsuon. Di ba? Kung supportive mga higala kayo ang usa ka mayor mga higala ngatos iyang mga departamento will ihay yung ma kuan mga higala ma-address gyud iya mga igsuon og unsay mga concerns sa matag departamento lakip na ni mga higala sa atong municipal health office mga igsuon, no? Nya usaman mga higalas ilaha karon gi pakigbisugan sa atong MHO diha mga kaigsuonan kining mga sama ni ini mga higala matagbuan, ha, nga pakig kuan na to mga higala ba, no? Kining pakigduyog na to mga higala aning mga gitawag natong kining breast cancer awareness month mga higala. Unsaon na to mga higala pakigduyog na to mga kaigsoonan sa ato ang mga breast cancer patients mga higala nga magpabilin nga himsog ang ilahang panghunahuna mga higala luyo sa gihambin nilang mga balatian. No? Muna mga higala, ang municipal health office ang iyang function sa usa ka LGU mga igsoon. No? Kay di ba yano mga kaigsoonan? Ha? Nga mag ganana abang di yano mga higala nga mag ganana ang duna kay gihambin nga balatian labi na ginang cancer, bro. Ha? Kay kita mga pobre mga higala og simbako mga kaigsoonan inaanang mga sakita para nako, bro, utong dilpin. Ha? Utong dilpin na lang gyud mga igsoon kay unsa may atong ikapatambal mga higala in taon ato mga pobre mga igsoon. Mo lagi na akong kingon nga kitang mga pobre wa gitela ang giampo, no? Sa tola ba mong kagagahom kundi ang kahimsog ligyos palawas mga higala. Ha? Doon na sila gitawag mga higala. There's no place like home mga kaigsuonan ko, no? Tinood na, pero para na ko mga higala, bahalag asa tapuyo. Basta importante, health is wealth. Di ba? Mungkin na mga higala, wa na ilaing bahandi pa kaysa lab kaysa himsog ang panglawas mga igsuon labi na ginato mga kabos, no?
Muna nga bulahan ta mga higala nga doon na ta mga kaigsoonan dari sa atuang lungsod nga usa ka supportive kayong batanong mayor. Atong Vice Mayor mga higala, maupod ba nga kaigsoonan, Vice Mayor Danny Diamante o suporta la imuhang hisgutan ato mga tuburanon, di gud mo talikod mga higala. How much more mga kaigsoonan si former Mayor Aljon Diamante? Nga mo gi nag-ugma din ang tanan mga higala o unsay kausaban, unsay kalambuan sa atuang lungsod mga higala ang nag-ugma din ang gud mga kaigsoon. Mao man si former Mayor Aljon Diamante since 2010 siyang paghupot sa iyang pa unang termino mga higala siyang pangagamanan. No? So, bulahan ta nga natin mga lideris mga kaigsoonan nga grabe nga nag-support nga bisan sa ingon ani mga higala no? Nga mga inisiyatiba naagid sila mga higala. Tibok pwersa, tibok kasing-kasing ginila mga higala ang ilang pagsuporta nga tos mga departamentos munisipyo. Unya naapot tayo mga kugihan, mga higala, nga mga department head, sama ni Doktora Carmina G. Maponilian, mga higala. Wala ba din mabali ako mga igsoon? Sakto dahi. Carmina G. Maponilian. No? Nga, grabe mga kaigsoonan, sab ka, kugihan, mga igsoon. No? So, mani, mga higala, Breast Cancer Awareness Month, mga higala. No? So, di yano, mga higala, bisan pag di breast cancer, basta ngaan nga cancer, mga higala, di nagina basta-basta mga igsoon. Ano sa ganing cancer, bro, no? Nga nakadaghan man mga igsoon. No? Nakadaghan ang mga kaso sa mga sakit nga di na ito i-explain, mga higala, niya itong unang panahon, way back 1990s, mga higala. 1980s, mga igsoon, wa manggyod, mga higala, takabantay, o mga tao, mga higala, ang gipang cancer, ha? Ganang giitawag nila mga higala hypertension, pang-atake mga higala gumikas kolesterol, ha? Wagi kay ko ni ato mga higala ay nabantayan nga mga nag-edad o 60 anyos kapin mga igsoon nga nag-maintenance mga higala ng mga neoblock, unsa pa nang gipang-inom nila mga higala maintenance high blood mga higala. Karon mga igsoonan unsa man hinuon nga nagkabata man hinuon mga higala, no? Kining mga nagtumar karog mga maintenance mga kaigsoonan. Gumikan aning mga sakit karon nga maglisod tag-explain mga higala. Ug ngano mga kaigsoonan nga grabe ang pagsulbong labi na gining cancer mga igsoon sa pagkakaroon. So, kung ato sigurong tunan mga higala o base sa pagtuon sa mga eksperto mga higala tungod ay kuno ni mga kaigsoonan karon sa atuan lifestyle. Kay lahi man mga higala, ha? Ay mo kay buong hanga gikan tas breast cancer o sa mental health month mga higala nato nga kasulugan sa karon naghimo sa tuan lokal mga gamhanas tuan lungsod kinini ang naabuta sa laing hiskutanan, no? Kay mulambigit panggodi siya mga higala, no? Kay ang katong mga naghambin karon og sakit nga breast cancer mga higala ang uban manggid bahibuong mas lang ano ka, no? Ngano manggid nga kinini ang sa kadaghas tao sa kalibutan, ako pa may gitakbuyan ang sakita? O nga no, masad nga karong panahuna, nga nung naamling mga sakita, nga ni Adto, mga higalawa, man eh. No? Nga no, nga karong panahuna, mga kiksyo, di ba? Kadaghan, 40 anyos pagkapin. I don't know, doon na ba yung mga 30 anyos, doon na kay kaila, bro? Na ilang nga 30 anyos nagtumar, nagbintinas? Na? Oh, limang kana? Ang uban, mga higala, 30 anyos pagkapin, nagtumar na mga higala, nagbintinas sa high blood, mga higala. Nga no, man na? Nagkabata ang mga tao nga nasakit sa high blood mga higala. Tungod matod pa sa mga eksperto o sa mga doktor mga higala sa ato ang lifestyle o labi na gyud sa atong food intake mga igsoon. Nagtanawa mga kaigsoonan ha? O asa dapita mo lambigit mga kaigsoonan ang mga initiatives ni former Mayor Aljon Diamante o ni Mayor Cidy Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante. Ngunan ano yung maguni, no? So, tungod sa itong lifestyle karong food intake mga higala, grabe nag-preservatives ang mostly gikaon sa mga tao. Kasagaran mga higala, mukaon na, di na kay mga og utanon mga higala, mga batanon karon frozen foods, no? Mga, kadidi ang mga pagkaon din sa fast food chain, burger, mga higala, kandali nagikilutuon ba? Nya kita sa mga guwang-guwang na mga kaigsoonan, oh, sila radi ay, well, apil ba taaring guwang-guwang bro? No? Sila na yung mga guwang-guwang, may appeal. Kinini ang kuan. Maningkamuta nga ang ato ang kaon, sige lang tag-utan-utan kay sa batanon pa, milion kay tay. Ha? Ngita kita glami mga higala, no? Pero karong nagkatiguang ta mga higala, magingon ta nga mili lang kita
kinini ang utanon ba? Pero nakahibaw ba mo nga ang utanon mga higala nakasiguro ba ka nga nga tong kaon karong mga utanon mga higala o safe pa ba na mga higala sa chemicals mga igsoon o sa mga toxic mga higala nga mga substance nga posibleng peligro kay mga higala masulod sa atong kalawasan. No? Nasiguro ba nato? Nakasiguro ta og di inagikan mga higala na mga utanon nga gipanghato diha sa atong merkado mga higala. Muna nga ang ato ang lokal nga pangagamhanan sa tuwag lungsod sa Tuboran since before sa pangagamhanan ni former Mayor Aljon Diamante o gipadayon karon maghigala ni Mayor Cidy Diamante o Vice Mayor Danny Diamante maghigala. Grabe ang ato kaseryoso maghigala ni ining gitawag na ito organic o natural farming mga ison. No? Ato yung gimatuto ang ato mga mag-uuma maghigala. No? Ni ining natural nga pagpanguma mga kaigsunan niya gamit ang organic ka mga fertilizers mga ison. Kay usas mga hinungdan mga higala aning mga sakit-sakit karon nga mingon ta grabe bisag mag-uumas bukid mga higala pero giigo pag high blood mga kaigsuonan atake di ba? Kamo diha sa babaw be. Kamo diha sa nagpaminaw karon diha sa kabukiran. Ha? Di ba makarelate mo nga nitong unang panahon wa gi kakita mga higalag mga tiguwa nga mag-uuma dito nga gipang high blood. Bisag tagdubinta anyos na mga higala, 80 anyos, gunag hapon bro, no? Pero karon mga higala, doon ay mga taa, tuas ibabaw mga higala, nga, ang uban mga higala, subo kayong palandungon nga, nakabsan ang uban sa kinabuhi, tungod sa mga sakit mga higala, saman ining ipangatakis kasi kasing high blood mga igsoon, ang uban cancer mga higala, paano mana? Nga sa una, wa mangida mga igsoon, kay tungod na sa pamaagi sa atuang pag-produce o pagkaon. Dili ingon mga higala nga nagsigi kagkaog utanon nga healthy na ang imuhang food intake mga igsoon. No? Dunay panahon nga makaon gyud nato ang toxin mga higala, toxic mga higala nga mga substance sa mga pananom mga higala or kining utanon, gumikan mga kaigsoonan nga sa pagtisok pa lang ana mga higala. Gikan sa liso pa gi-preserve na siya mga higala pinaagi sa chemicals. Gitanom sa mag-uuma, gigamitan mga higala anang mga synthetic nga mga fertilizers mga higala or kanini ang chemical-based nga mga fertilizers. Ha? So, nakatuhop ang iyahang chemicals mga higala nga tos o sa katanom na munga mga higala o gikaons tao mga igsoon. O manay hinungdan mga higala nga maka mugna o mga bugon-bugon mga higala dito sa ito ang usapan na diha. No? Kanag yung colon cancer, munay kuyaw kay mga igsoon. Ha? Kana gikuyaw kay kanang kulon cancer mga higala. Mao gid karon may ako nahibulngan o nganong naa na karong mga sakita. Gipangmingaw ko sa kong mga amigo dari nang mga buutan natong mga maintenance da. Sila si Dong Jordan. May pagpaminaw ninyo di aron nya sila si kinini ang boss kisengan ani. Enteng lapos mga higala dito sa kalangahan. Sila si Boss Tibor, ha? No? May pagpaminag, may buntag ninyo diha. O niya, daghan kay salamat sa inyohang inadlaw-adlaw ninyong serbisyo aron mahimong hapsay o limpyo ning ato ang City of Tuboran Campus. No? So balik na bang higala. Muna'y usas mga problema karon mga kaigsoonan. Ha? Mura lagwa mga higala. But, muna ginay realidad sa pagkakaroon mga kaigsoonan. Ha? Di na ginato na siya manghigala ikasalikway ng mga panghitabo sa pagkakaroon o nganong karon na anak siya manghigala. But sa ubang lugar mga kaigsoonan, ang ilahang mga kadagkuan, ilahang mga leaders, ilahang mga lungsod, uguban pa manghigala, I don't know kung naputang ba na silang huna-huna manghigala. No? Kay ang pagpalambo sa usa ka lungsod manghigala, dili lang pinaagi mga kaigsoonan sa ako nang ingon, sa pagpatuybo alam mga edipisyo, sa pag kinini ang palambo or pagpaburot sa ekonomiya mga higala. Pagpalambo sa ekonomiya sa usa ka lungsod mga kaigsoonan, dili lang kuto mga higala paghatag o mga dagkong proyekto. Dili lang kuto mga higala sa ha? Paghatag o mga panginabuhi sa tao mga higala. Lakip na mga kaigsoonan, ha? Lakip na mga higala sa pagpalambo sa tuang lungsod ang kini mga higalang paghatag og maayong panglawas og kahimtang mga higala sa ato ang mga kaigsoonan atong katagilungsod mga igsoon. No? Kay unsa may mahatag na to nga maayong panglawas mga higala pinaagi sa to mga programa
Diya sa itong Department of Agriculture, mga higala, seryoso takaron mga kaigsoonan sa pagpatuma na ito, mga higala, sa itong organic farming, paggamit og organic fertilizers, mga higala. Ngaron ang tao, mabalik na ito, mga higala, sa kaniadto, ha? Ang ato ang lifestyle, mga kaigsoonan. Nga kung maabot sa panahon, mga higala, nga ato ang mga mag-uuma at restuburan, mugamit tagid anang organic, mga higala. Gani sa mga tunghaan, mga kaigsoonan, sa pagkakaroon. Like diri sa City of Tuburan Campus, mga higala, gitudlo, gina. No? Kay maumay maayo, mga kaigsoonan. Kay base sa mga pagtuon o sa mga eksperto, mga higala, kadaot, mga higala, ng mga chemical-based o mga synthetic mga fertilizers, mga higala. Diba? No? So, gitudlo na sa mga tunghaan. Unya, minus ra kaayo ang lungsod, mga higala, nga seryoso, nga nakatutok, nakafocus, mga higala, anang maong inisyatiba, mga igsoon. Kita ra diri, mga higala, sa lungsod sa Tuburan. Nya unsay atong ikapamatuod, anak, mga higala, nga atong makumpir sa ubang lugar, mga kaigsoonan. Ang atong Tuburan Coffee, mga higala, is now a certified or gideclare ni siya, mga higala, as organic, mga kaigsoonan, atong product. Ato ang kaugalingon, special, mga higala, own homegrown coffee, mga higala. Unya, organic pagyod, mga kaigsoonan. No? So, gikan gina, mga higala, pila kakatuigan ang pagtuon sa mga eksperto, mga higala, no? Pagpanukidukis, mga eksperto, mga kaigsoonan, pila katuig kay ang usa ka organic, mga higala, nga tanong, mga kaigsoonan, dili na nimo mapamatud-an nga diha-diha dayon nga nagamit ang kadihag organic nga mga fertilizers, mga higala, humas mo pagtanom. Daghan pa ng proseso, mga higala, pagpamatuod na nga organic yun ang imuhang mga gipananom, mga higala. No? So, muna, mga higala, gikan sa mga kasaligan, mga higala, ang ahensya sa gobyerno, nga may nakapamatuod, nakadeklarar, mga higala, nakakuha ta, mga higala, sertipiko, mga kaigsoonan, nga kita, ang Tuburan Coffee is the, kuan, mga higala, purely organic gina natong produkto din sa Tanong Sus Tuburan. So, usa na mga kaigsoonan, atong ikapamatuod nga seryoso ta, mga higala, no? Sa ato ang organic farming or natural farming, mga higsoon. Unya, kuan ra ba, mga higala, no? Karon ba ang mga balita, karon mga matod pa sa Department of Agriculture, mga higala, ang mga mag-uuma sa ato ang nasod, mga higala, nagkatiguang na, no? Nagkatiguang na. Bisan kamo siguro, lang diri, mga higala, sa Tuburan. Kutob sa maabot nining lanog na itong pagsibiyas pagkakaroon. Nakabantay mo? Wala kayo ibatanon ron nga. Ningkupot og daro, ningkupot og una, mga higala. Samot na sa mga tunghaan sa pagkakaroon, mga kaigsoonan, nga nanay, mga metal detector, mga kaigsoonan. Ha? Yung magda, sa, para sa ito sa una, bro, magdatag amol. Ha? Magdata, mga higala, og guna. Ha? Para itong ipangguna, mga higala, na suguon, tas itong maestra. Mutingog naman ang metal detector. Di ba? Mutingog naman ang mga higala mo. Maaan ta mga kaigsoonan, nagdata itong hinagiban. Muna, nga karon, bawal lagi mga higala. Nisamot lagi mga kaigsoonan atong kabataan, ahinoon, doon na may mga garden tools dyan sa mga tunghaan. But tanaw na ko, karon mga higala, medyo lahi na yun inkuparar sa una. Ha? Labi pa karon nga mga bata, bro, nga. Ha? Kay kanang usahay na abay tay GC sa mga ginikanan ba? Atay group chat sa mga ginikanan. Sus ka na yung mag-uwan o kadlaon? Mag-uwan o kadlaon hantod babuntag, bro, ang mga ginikanan maglumba o chat as group chat. Mingon, ma'am, usaman man ay klase? Hala, no? Mangutana pa man tamang higalag doon ay klase? Wa man mo deklarar ka doon ay bagyo? Ha? Pero, magdepende ninyong mga ginikanan. Kung palalitan, labguno, nagsapa inyo hang. Ah, mag-ipugos ni mo ikaw ginikanan, ni mo nang ilabang sapa. But, atong kuagbasi sa una, niyato. Uy, sa una, bro, nga, mingon nga signal number one, uy. Ito agya po sa eskulahan, mga igsoon. Inikingos, maestra, murag din agya di mada. Ha? Hala. Suspenso klase, mga igsoon, ulit ta. Ah, pila rin dagan, mga higala dito sa kalubian, mga kaigsoonan, ilang kwali niya ito mamuwak o globe. Ha? Porti malakana, mga kaigsoonan, no? So, mura lagwa niya ito, mga higala, o dunay mga kuan ba, no? Mga kahimtas panahon niya ito. You know, lahi man itong niya ito sa pagkakaroon, mga higala. But, o ato good nga mapasagdan lang ang kinaiyas mga kabatanunan sa pagkakaroon, mga igsoon.
Well, murag dili kayo nila mahog og seryoso ang ilahang pagtuon ug ilang pagtungha mga higala. No, kung gamayng uwan-uwan ha, gamayng kuwan ha ato dayong, ha? No, kay kita sa una porbida. Gawas gyud siguro pod mga kiksunan kung labgunon gyud sapa. Labi pa gyud sa barangay Himama, no? Kay donar ba toy maestra ang ako nagkuwan diha, no? Kanang na kita sa post ng higala nga nindot ang iyang gi-post gyud, no? At least ang maestra na ana gyud, no, nga mo-post dayo, no, nga kanana ang ay lang gyud ipugos inyong mga anak, no? Ay lang gyud ipugos og kanana ang tan-aw ninyo nga peligro gyud labi naglabgunog sapa. Kay lisod na pug kayo, no? Oh, so pero kita ni address lungsod nga narata diris Barangay City, ha? Narata diris Barangay 8, Barangay 2. Uy, eskwela ta, uy, kay kanugon mga higalas oras sa atong mga anak nga di maka-eskwela mga igsoon. Nya tagtunga na lang rabas adlaw ron ang klase mga kigsoonan, no? Kita sa una, uy, mumatagi tagsayo mga kigsoonan, no? Alas City imidya kinahanglan anak ka dito mga higala sa ato ang tunghaan unya naka-apil na ka sa flag raising ceremony. Yang ato ang flag raising ceremony sa una, anha gid ba tataliwaan ang init kay des may flag pole, bro. Yang ato ang mga classmates sa una, mga kutuon kayo. Ilang pag-unsa mga gala ang uban. Sus, maghinugpitay sa pulong na mataga kuto, no? Ang muna yung mga experience niya ito, mga di na ito nga kalimtan mga kiksunan. Ba't karon muna na yung mga butang nga wala na mga higala, no? Kaya murag ang flag raising siguro sa pagkakaroon, flag ceremony, murag anak na lang siguro sa room, tungo sa kadaghan sa mga estudyante, no? Sa kadaghan ng mga higala ba, no? Nya, risky masad para nila, labi na gyud sa kahuot niya, alimuot, init pang adlaw, simbakuhin o makuyapan. Ha? So, niabutan niyo mga hisgutanan, mga kaigsunan, kay gumikan ang realidad, mga higala. Kining mga programa sa gobyerno, mga higala, like sa itong LGU sa lokal nga pangagamhanan sa ito, mga higala, way laing tumong og tuyo ni mga kaigsunan kundi ang kaayuhan sa matagtuburanon. Sama pananglit sa itong tulumanon diri sa radyo mga higala, siyempre sa ito ang mga kaigsunan. Maningkamot, yun ta, pagkuha og mga outputs mga higala, ngayawat man lang makatabang nga ito sa, makuha og pagtulunan nga ito sa ito ang mga suking tigpabinaw. Way kalainan mga higala. Sama sab sa programa ni Papa G mga higala, matag alasay sa ito sa alasitis gabi eh. Wa po na ilaing tumong og tuyo mga kaigsunan, nga ro makatabang mga higala. Ha? Sa matagtuburanon mga igsoon. Kung di lang sa tuburanon, kutob mga higalas mga tao nga maabot mga higalas lano nga pagsibya at RSBT Radio mga igsoon. No? Kay ang kining programa mga higala karon nga tunggi hisgutan sa LGU Tuburan mga higala. Kining tuburan nagpahigayon og team building alang sa mental health og breast cancer awareness mga higala. Is kining mga programa mga higala tumong og tuyo niini mga higala nga atong mapakailap nga tos katawhan mga igsoon ang maong mga programa mga higala. Unya kita mga higala diris radyo, kita man pod mga higala dunay dakong gaho mga higala nga atong mapatuhop nga tos mga suking tigpaminaw, ha, kining atong mga gipanghisgutan mga igsoon, no? Or kining maong mga programa mga higala. Muna nga wag gila yung tumong tuyo kay kining mulang bigit masanis programa Papa G mga higala, no? Kay sus, bida karo panahon na mga kigsunan, di lang siyong pag-unsa. No? Kinini ang daghan ang mga kaso mga higala suicide, gumikan sa mga problema. Nagkadaiya mga higalang rason o nganong ang tao mga higala musangko nga tos pagkutlo siyang kinabuhi mga igsoon. Ha? Tungod mga higala na problema sa utang, na problema sa sakit, na problema sa unsa pa na diha mga higala ang ilang problemahan nga sus. Mintras ang tao bro buhi na agin ang problema. Kibaw mog asa dapita bro ang one ay problema. Tuanas kasya og tuana ang uban mga higalas taog mga igsoon. Ha? Now, naturalmente mga higala, mintras buhi ta, dun ay problema. Mga bitaw na ang kusiyon ta, mingon tang agay kay buhi pa man ka. Hala, katuntua dito rong gi luga-luga ron dito ni Boss Tino Alcantara di St. Peter. Tanawa dito, mutingog pa ba ito dito mga igsoon. Moto sila mga higala. Mintras, tanto nga, naginawa patatis kalibutan, ay maningkamot ha. O niya, di lang mga higala kutob sa kugalingon ito pagpaningkamot. Nga tupod sa ubang mga tao. Labi na gyud mga higala din sa ito ang mga kaubanan sa tuburan ng pagtinabangay. O di ba? No?
Kinsa may nag-ingon nga pobre ta mga higala, di ta pwede mo tabang sa itong isig ka tao. Di ta makaangkon o galipay mga higala pinaagi sa pagtabang sa itong isig ka ingon. Kaya sa tuburan ng pagtinabangay mga higala pinaagi ni former Mayor Aljon Diamante mga eksono na itong tupag. Bisan sa imong 10 pesos na mga kaigsunan, makahatag tagdakong kahupayan mga higala sa kasubanan nga gihambin sa mga pamilya sa kauban ng itong membro sa tupag na mitaliwan sa laing kalibutan. Muna mga igsoon. Kinsa day nag-ingon, ngabi kay pobrita di ta pwede mo tabang. Asagog ka na, sa imong 10 pesos bro? Katapusan na itong gitabangan nga pamilya mga higala ni Tatay Ribico Algabre? May kabat nga 14,340 pesos ang atong natunol sa pamilya. Ha? Sa atong kaubang mitaliwan nga sa Tatay Ribico Algabre. Abot og 14,000 mga higala. 340. No? Gikan rin sa atong tag-jis-jis mga igsoon. Muna nga kita mga pobre mag-

Minggo menghingga las buwas Oktubre na apo tades barangay Apalan sa Puruk Mangga pinaagi pod no sa ato farmers meeting diha ipanunguluhan ano Puruk meeting nila sa Puruk Mangga manghilap pinanguluhan ni Noy Edgar Baring may pagpaminag wembuntan wapan ako masintido das barangay Tuminhaw ni Boss Ludovico Montesilio ako nang isunod kay murag sako kay rumbuana sa Oktubre mga ison wala gitay kong oras mga kaisonan. Hangtod manghigala og mapuhon samantak nagsamang istasyon 98.1 FM BT Radio. Sa gihapon kinyang pubring igsoon, pubring nga silingan, apanadunahan sa respetog pagbahal si Sigingon, Jeriel Asindiente manamilit sa sagugwingon nga inyong adlaw nga Martes kabugtagon, magbabunghag pagbalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw o may buntag pag-usap.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BTN.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar ato na kay diabetes mag DTX 500 kan DTX 500 ato na kini anti diabetic property sama sa charantine nga gapamubo sa glucose lysine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: Tatay Loy sa Lechon of Lechon Baling Oga Liampo na kinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 Pagita si Sir Julius Edilion ang tagyaog tagduma og nangita ba usap ka mo og gym adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon beli o giyempo. Tatailo isa lichon madog lichon beli o giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatailo is lichon manok lichon beli o giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasong siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Patron, subok na!
2: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pa'y imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
2: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
3: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug kilana. Rexino Forte!
5: Mao nang undiscarding ako, discarding wisdak na to. Rexino
6: Forte! Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive. BT

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyam siya reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto po, kwan yung kaplaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
8: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirize ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: O ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
13: Ang nagsige man ka balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
14: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Tulong, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig dyan ko ining Lolomas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa itena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung Lolomas yung maya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na ang Lolomas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka, sir?
14: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daga kay salamat, sir.
14: Thank you. Sir.
15: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Humdal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Humdal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required. Bring health into
16: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
17: Sa Lactopapi.
18: Lactopapi.
19: Lactopapi.
16: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
20: Bring health into your home.
21: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
23: Duwa kasi manan ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yudluya akong lawas.
22: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
23: Nerflex Capsule? Para asa man na?
22: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
23: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
24: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
21: Miti Radio, 98.1 FM.
25: 98.1 FM.
26: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
27: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
21: Miti Radio, 98.1 FM.
25: 98.1 FM.
28: Kugihan ba?
29: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
30: Kargado!
29: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
28: Kargado!
29: Mauna, ang kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
30: Kargado!
29: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
31: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag may ragof, lapot mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema, aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive. The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.
13: 98.1. BT Radio.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
17: O, nanggamit na ko, Ma'am. Nakikigid ako ng mga paglikat na po sa kong banin, ma'am, no? Kanang humok ayo.
16: Uh-huh. Dili hapdos.
17: Dili man, ma'am. O kira ka ayo, good, ma'am.
16: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
17: Wala ko, ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
16: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
18: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

0: Vitron. Subok na.
1: Vitron sa yandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
6: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
7: Deliwok Grill and Restaurant.
6: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, sulit ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ihan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. pagkatuhawan niya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaul, labat sa ulo ug kilang not
9: and discarding bisdak ana.
10: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
11: Rexino Forte.
10: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo ug kilana.
11: Rexino Forte.
10: Mao nang ang discarding ako, discarding bisdak nato.
11: Rexino Forte.
12: Mas paspas balat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.

0: familiar is
1: 98.1 BT Radio.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
2: GTX 500.
4: Mopalit sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
6: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Musugot kan sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
5: correct.
6: GT. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud o sarap pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
5: Correct.
6: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
5: Pagkataasa na Doc.
6: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Mao tan-aw ni mo taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mao nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
5: Wow.
6: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex nagka UTI jud so sakit ipangihi og ako ko jud pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. 500.
0: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day. Every day.

0: 98.1 Radio.
1: Kapoy nas gigkalimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Tatay Lois, Lechonman of Lechon, Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kutukuto niyo marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batod nga problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 93.1.

0: Bagong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, may saldo. Diri sa gusa, video. Ako, nahulog diri sa mong balay. Ataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag gaplas. Na ayaw na gigsiya.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. So good guy, deserving ka sa the best? Ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-63-22-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
7: Kamu si Sirila, kami nagit na kuyok sa provinsi, poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtigo pa siya.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
9: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir, palit, sir.
10: Siyempre, naayo man jud akong anak. Duro ang stand mo na ko kaabo. Muna misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mao gyud ni himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daghang salamat, sir.
10: Thank you, salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT 98.1.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Kasunog siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Testimonya sa Netflix Capsule.
5: Ganila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Iligan City. Ninyong Netflix Capsule. So, mag-gongol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanyang mga tudlo sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-murol, marag-tuslok o dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerflex, na-alibyo na siya, sir.
4: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
7: Deliwok Grill and Restaurant.
6: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga bestsellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
8: Vitron. Subok na!
9: Ito si Rosilin Barbon, taga Barangay Pati Manager dili sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay sinawal lang dili sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar o Vitron syrup. Dali ko sakit, dali o buhon, dali o punon. Nag-uol kayo ko, sir, kay ang sorti sa doktor, alerte ko na sa abog. Dako kay akong kalipay, sir, kay nara tayo sa radyo ang Vitron syrup.
8: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika. 90s, 80s,
11: the home of real music.
12: 98.1 BT Radio.
13: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
14: And it's starting business, ana.
15: Rexino Forte.
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
15: Rexino Forte.
14: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
15: Rexino Forte.
14: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexino Forte.
14: Mas paspas balat sa upat.
12: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh, wow!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napod mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 90.

0: 101.1 BT Radio.
1: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
2: O kiniusap si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naa ay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaibaw na mamudyod ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na po ning paghahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaanat niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay ginainvest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apamanta managang, kanabang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na atong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki. Tiki, makasave pata sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. O ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata o sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Wealth!
4: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Inayong hakunay.
6: May nga po ni Jose.
5: Kasi yan itong pangalan?
6: Itong pangalan, yun dapat lang kita.
5: Dila naman na itong edad ay.
6: Tintay ko ato.
5: Usa man imuhang ikasulti sa ato nga produkto nga lulumasyong tiki-tiki.
6: Ako ikasulti sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gaway akong lawas kaysa unang panahon. Malipon ko galit. Nakasapaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki may yung inun. Ipad ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko. Nga di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kung tiyan ba. Nagagali kong inam lulamas yung kikitike. Nga kong tukto, lang sigay nga pitik-pitik. Nga, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, yun ako, ang tanan akong kinaon.
5: Tapos naulian ka?
6: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Nga, nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kuan. Pukutuhawan. Yeah. Silab. Nami taon. ikaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko.
5: Usa man imong ikasulti na isa mga atong tigpaminaw karon.
6: Ah, maayo gid ano mati karon ug may bata sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Kripo jud kam kaon. Ang akong style na babunta, kripo kong kaon. Giinom jud ko ana, kripo kong kaon yun sa iyong mata. Mauna akong ginainom.
5: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
6: Oo, lami.
5: Salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tikitiki at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
6: Erlinda Palabrica, Sibintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: Okay, daghang salamat.
6: Daghang salamat, sir.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Nagi Utuan, BT Radio.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura.

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 11:04.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, tulong sa mga Pilipino apektado ng pag-atake sa Saudi Arabia, tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
4: Headlines.
3: Contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng Saudi attack.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na gagawin lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan.
4: Headlines.
3: Dagdag bawas sa langis, epektibo na ngayong Martes.
4: Headlines.
3: Pilipinas at Singapore magkakaroon ng kasunduan hinggil sa paggamit ng nuclear energy.
4: Headlines.
3: Kooperasyon ng publiko sa matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment patuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa dagdag sahod.
4: Headlines.
3: At manifestation ng prosecution na alisin na ang kasong panunuhol sa articles of impeachment, inaasahang tatalakayin ngayon ng Senate Impeachment Court.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Martes at 13 ng Oktubre. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Airport. Ayon sa DMW, nasa 30 Pinoy ang stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng kagawaran. Nasa 87 Pinoy naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at tulong pinansyal matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Pinagkalooban din ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana sa Pilipinas at mga Pilipino na apektado ng kanseladong flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Saudi Arabia. Tiniyak din ng DMW na tuloy-tuloy ang ugnayan nila sa gobyerno ng Saudi para proteksyonan ang mga Pilipino doon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalawig ng Philippine Airlines o PAL hanggang November 29 ang suspensyon sa mga flight na papunta at pabalik ng Riyadh, Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Ayon sa PAL, sakop ng suspensyon ng flight PR654 at PR655 sa pagitan ng Pilipinas at Riyadh. Patuloy namang sinusuri ang evolving security situation sa King Khalid International Airport kung saan sinuspinde ang operasyon noong October 10. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi naman ipatutupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga Pilipino na patungo sa Saudi Arabia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na emergency funds para sa mga OFW sa gitna ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. May ulat si Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tiyaking sapat ang emergency funds para sa mga agarang pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW na maapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan apat na Pilipino ang iniulat na nasugatan at tatlo sa mga ito ang nangangailangan ng intensive care. Kinundin na ni

0: Villanueva ang pag-atake at pinasalamatan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa agarang pagtugon at patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pangangailangang matiyak na may sapat na pondo ang DMW at OWA kabilang ang aksyon at emergency response funds para hindi maantala ang tulong sa mga OFW na nanganganib sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, aabot sa 11 billion pesos ang pinagsamang pondo ng DMW at OWA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa na ang contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, inaasahang mareresolba ang tensyon sa tulong na rin ng diplomatic efforts. Nakaalalay naman ang embahada sa mga na-stranded na Pilipino, lalo't mananatiling kanselado ang operasyon ng paliparan hanggang October 17.
3: The contingency plans are in place. Nire-review po namin yan depending on the emerging scenarios po. But as of now, we are pretty confident that things will not deteriorate further na it will require the massive repatriation ng mga tao. It won't. We are hoping na yung mga diplomatic efforts will really prove effective in the coming days or weeks.
2: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers o DMW sa Estados Unidos para bigyan ng legal support ang mahigit 200 Filipino seafarers na umano'y pinadeport ng walang akses sa abogado habang sila'y iniimbestigahan o tinatanong ng mga otoridad. Pinangunahan ni na DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Felicitas Sabay ang grupo na tumulak patungong Washington DC para makaharap si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Tumanggi namang magkomento si DMW Secretary Hans Leo Kakdak kung legal o hindi ang deportation ng 239 Filipino seafarers na nagkatrabaho sa cruise o sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Una nang sinabi ng US Immigration Officers na ang access sa child pornography ang dahilan ng deportation ng ilang seafarers, bagay na itinanggi ng mga Pilipino. Bukod sa legal assistance, magbibigay din ng pamahalaan ng employment facilitation sa displaced Filipino seafarers gamit ang Action Fund.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Gagawin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para masolusyonan ito. Sinabi ng Pangulo, dapat tutukan ang mga ugat ng dahilan ng karahasan na nagdudulot ng generational problem sa mga kabataan. Walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema, kundi sa kaisipan o psychology ng mga estudyante. Tiniyak pa ng Pangulo, may mga hakbang na ang pamahalaan para matiyak ang mga seguridad sa mga paaralan, gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghikayat sa mga paaralan, guro at mga magulang na maging mapagmasid sa mga bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iniulat ng Department of Education o DepEd na wala pang 50% ng 47,000 pampublikong paaralan sa bansa ang may CCTV cameras. Sa kabila nila nito, maraming insidente ng kaharasan na naganap sa nakalipas na mga buwan. Ginawa ng DepEd ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Basic Education and Culture sa iba't ibang panukala hinggil sa seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, target ng kagawaran na makabitan ng CCTV ang lahat ng paaralan sa 2028. Samantala, iniulat din ng mga opisyal ng DepEd na halos 50% pa lang o 50% pa lang ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang may security guards.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pananambang sa isang mamamahayag sa Albay, kinundina ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, report.
4: Maring kinundina ng Philippine National Police ang pag-atake kay Adrian Golden Boy Loterte, angkor ng RBN News Television. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., kanyang inatasan ang Daraga Municipal Police Station at Antbay Provincial Police Office na sundan ang lahat ng posibleng lead sa investigasyon. Pinatitiyak din ng PNP Chief na mapreserba ang mahalagang ebidensya at tukuyin at arestuhin ang suspect sa pamamaril. Binaril si Lorete ng mga hindi pa nakikilala ng salarin sa kanyang panaderya sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Dakong alas 4:10 hapon itong Lunes. Batay sa ulat ng pulisya, nagpaputok ng ilang beses ang isa sa dalawang suspect kay Loterte bago tumakas sakay ng isang puti at itim na motorsiklong patungo sa Barangay Kimantong. Agad namang isinugod si Loterte sa Daraga Doctors Hospital upang mabigyan ng karapatang lunas. Ngunit kalaunan ay nasawi rin. Magigipag-ugnayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security upang matukoy kung may kaugnayan sa trabaho ni Loterte bilang media man ang naturang insidente. Kasunod nito, hinimok ng PNP Chief ang sino mang may pagkakatiwalang impormasyon, larawan o video na may kaugnayan sa insidente na magpagtulungan sa mga investigador. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2026 Trafficking in Persons Report ng State Department ng Estados Unidos sa loob ng 11 sunod-sunod na taon. Ang Pilipinas at Singapore, Pilipinas at Singapore lang ang dalawang bansa sa Asia na nakatanggap ng pinakamataas na ranking sa naturang ulat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bunga ito ng pagisikap ng International Agency Council Trafficking sa pangunguna ng Department of Justice. Magisilbian niyang inspirasyon ito para mas mapalakas pa ang kampanya laban sa human trafficking.
5: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there.
2: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Singapore Nuclear Research and Safety Institute at Philippine Nuclear Research Institute para sa nuclear energy cooperation. Ito ang sinabi ni DOST o Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa programang Boses, sinabi ni Samson na hindi lang sa nuclear program interesado ang Singapore, kundi sa iba pang larangan.
6: We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
2: Si DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Environment and Natural Resources o DENR nagdeploy ng mga makabagong teknolohiya para sa real-time El Nino monitoring. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Gumagamit na ngayon ang Department of Environment and Natural Resources ng makabagong teknolohiya para sa real-time monitoring at agang pagtukoy sa mga panganib na dulot ng El Nino. Kabilang sa mga ginagamit ngayon ang automated weather station satellite-based heat stress mapping at geographic information system-based risk modeling para makapagbigay na agarang babala sa mga LGU at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Sa Aurora, minomonitor ng DNR ang heat stress sa mga coral reef. Sa San Agustin Marsh Wildlife Sanctuary naman sa Caraga, ginagamit ang datos mula sa weather stations para makabuo ng mapa ng panganib pagdating sa sunog sa peatlands at makapagsagawa ng mas target na pagpapatrolya. Sa Ilocos Region, nagtatag na rin ang DNR ng Red Flag Alert System na konektado sa PAGASA, habang sa Caraduanes at Masbate ay ginagamit ang datos mula sa weather stations para matukoy ang mga lugar na nakararanas ng pagkatuyo pagdating sa kagubatan. Inatasan na rin ang DNR mga regional office ito na palakasin ang mga programa pagdating sa pagtitipid ng tubig at patuloy na pagsubaybay sa mga palatandaan ng tagtuyo. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang napapanahong impormasyon para maaga pa ng mga mga banta sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan sa gitna pa rin ng El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking tulong ngayon sa mga mag-asaka ang paggamit ng Automated Furrow Irrigation System o AFIS sa gitna ng pag-iral ng Very Strong El Nino. Ang AFIS na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST ay gumagamit ng real-time irrigation para matukoy kung kailan at gaano karaming tubig ang kailangan sa pananim. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director, Dr. Marvin Sinense, na bukod sa diesel, nasa 40-50% ang matitipid na tubig dahil sa teknolohiyang ito.
8: Ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig.
2: CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director, Dr. Marvin Sinense.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigpit na ang pagbabantay at paghahanda ng Department of Health o DOH sa mga sakit na kakambal na banta ng Very Strong El Nino at matinding init. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, inaasahan nila ang pagsipa ng kaso ng mga sakit gaya ng gastroenteritis, typhoid fever, diarrhea, gayon din ang heat stroke, heat cramps, atake sa puso at high blood pressure. Naglabas na rin ang advisories ang DOH, ang mga health center at ospital hinggil sa paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Kaya naman makatitiyak na handa ang medical institutions at mga ospital sa buong bansa.
9: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling ospital at sa ating mga CHDs, no? Meron na tayong mga nirelease na mga materials, no? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo dyan.
2: Si Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umapela ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente at enerhiya kasunod ng inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa energy sector. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan na ang kabawasan sa supply ng kuryente, bunsod na rin ang 40% supply reduction sa hydropower at 20% supply reduction naman sa solar power. Hindi naman tumitigil ang DOE sa pagpapabilis ang deployment ng energy barges, partikular sa Visayas at Mindanao, ngunit posibleng sa unang quarter pa ito ng 2027 maideliver.
10: Meron tayong reduction on supply. So, kaya yung barges, talagang kailangan pumasok siya. Unfortunately, it cannot come sooner kasi may mga logistics at may mga contract pa silang hinihintay. It can only come in, the fastest would be about first quarter 2027. Pero in time na rin siya pag El Nino and January. Summer.
2: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kooperasyon ng publiko para sa isang matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno. Si Raquel Bayan sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Umaapela ang Armed Forces of the Philippines ng buong suporta mula sa mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito, kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangan hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sabi ng opisyal, ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na maipakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, isang maayos at isang secured environment para sa summit. Ang pamahalaan, gagawin anya ang lahat ng dapat itong ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para maisakatuparan anya ito ng maayos, mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kailangan ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dapat paghandaan ng Pilipinas ang pagbubuhay buhos ng mga pamumuhunan mula sa Singapore kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni economist Michael Ricafort na dapat ipatupad ang ilang reforma sa harap ng inaasahang mga pamumuhunan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag nito, maaari ring ipatupad ng Pilipinas ang best practices ng Singapore.
12: Marami kasing pwedeng i-replicate pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kita-kita, makikita mo talaga doon. Ayun yung, kasi ginalabanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura.
2: Si economist Michael Ricafort.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom, mas pinalakas pa ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Report.
13: Yes, Chad. Sa layunin ng palakasin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom, nakipagpulong nga si Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque sa mga negosyante at leader ng industriya sa kanilang opisyal na working visit sa United Kingdom. Layunin ng mga pagpupulong na palawakin ang access ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang pamilihan, makahikayat ang mas maraming pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyong Pilipino at mga manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay at shed, ang pagpapalawak ng pananaliksik sa larangan ng pharmaceutical o pharmaceutical, pagpapaunlad ng mga serbisyong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya at pagpapalawak ng presensya ng mga produktong pagkain ng Pilipinas sa merkado ng UK. Tinalakay rin ang pagtanggap, Chad, ng mga bagong negosyo at oportunidad sa pamumuhunan na maaaring makatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon niya sa DTI, bibigyan din ng mga naturang pakikipag-ugnayan ang potensyal ng Pilipinas bilang katuwang ng United Kingdom sa inobasyon, pamumuhunan at inklusibong paglago ng ekonomiya na naglalayong mag-atid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Chad, wala pa rin dito sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Target ng Pilipinas na makaakit ng higit 57 milyong dolyar na pamumuhunan sa agrikultura sa Global Investment Forum sa linggong ito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at United Nations o UN, maglalatag ang Pilipinas sa mga panukala sa pandaigdigang financial institutions at pribadong investors sa FAO Hand-in-Hand Investment Forum. Idaraos ang Investment Forum sa headquarters ng FAO at UN sa Rome sa Italy mula ngayong araw hanggang October 16. Kabilang anya sa mga prioridad na produktong agrikultural ang kape, seaweed, mangga, langka at cocoa. Pangunahing layunin anya ng mga panukala na pataasin ang kita ng mga mag-asaka, lumikha ng oportunidad pang ekonomiya sa mga kanayunan at palakasin ang climate resilience. Ang programang ito ay resulta ng pagtulungan ng Department of Agriculture, FAO at Asian Development Bank.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Binigyan din ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa posibleng dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, nagsagawa na ng mga public hearings at consultations ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kabilang ang Calabarzon kung saan pinakahuling nagpatupad ng wage hike. Kasunod dito, nakatakda rin magsagawa ng konsultasyon sa Central Luzon kabilang ang Pampanga, Bulacan, Clark, Subic at Zambales. Nilinaw naman ni Tolentino na nakadepende sa magiging desisyon ng mga Regional Wage Board ang halaga at schedule ng dagdag sahod na maaaring ipatupad ng isang bagsakan o paunti-unti.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng border protocols kaugnay sa isyu ng pneumonic plague sa Russia. Sa panayam ng programang Boses kay Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, Sinabi niya nga patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Health at Bureau of Quarantine hinggil sa pinakabagong health advisories sa pneumonic plague. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Health na wala pa namang ipangamba o dapat ipangamba dahil wala pang kumpirmadong malawakang transmission na iniimbestigahan pa rin iniimbestigahan pa rin sakit. Git ni Hassan, hindi sila nagpapatumpik-tumpik at mahigpit pa rin ang kanilang screening at protocols lalo sa mga pumapasok sa bansa.
14: Patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
2: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Very low risk ang Pilipinas sa banta ng napaulat na pneumonic plague sa Russia. Ito ang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa opisyal, puspusan ang mga paghahanda ng mga kaukulang ahensya ukol dito at hindi pa anya kumpirmado na ikinamatay ng isang individual sa Russia ay dahil sa sinasabing pneumonic plague.
9: Ang Pilipinas no ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague. Pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau puspusan no ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga handa tayo sa ganyang mga pagkakataon.
2: Si Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration o BI para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sa panay ng programang Boses, siniyak ni Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan na nakatutok sila sa 100% deployment ng lahat ng e-gate sa lahat ng paliparan upang masiguro ang maayos sa pagbiyahe. Paalala pa ng BI sa mga biyahero, Pilipino man o foreign national, tiyakin ang maayos, organisado at makatotohan ang deklarasyon sa e-travel registry upang makaiwas sa anumang abala.
14: Sa ngayon ng ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan din sa Visayas Mindanao because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
2: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin na 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa punto nito. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
2: Nakatutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
15: Castro para sa press briefing ngayong umaga.
16: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa nagpapatuloy na meeting ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na kinakailangan mas palakasin pa ng pamahalaan kung ano na ang nakalatag na mga hakbang sa tagtuyot. Ngayon, nakatutok ang pamahalaan na masiguro na handa ang mga ospital, mga dam at mga sakahan.
17: Not just a regular El Nino, it's going to be a super El Nino and it will go it'll go on for a long time kasi ang estimate nila hanggang March of next year. Inuna ko yung hospital that to make sure that hospitals stay open, that they have power They have their medical supplies. They have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season. Mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. The only thing that will be hard hit will be vegetables. Kasi wala tubig. Tuyot lahat. So, sabi ko, balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulikta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang treat, pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with. We'll have to help the farmers. Kailangan natin tulungan. So, pati livelihood, para meron silang ginagawa habang wala silang matanim, eh, meron silang hanap buhay. So, make sure that the alternative modes of teaching are available. But find ways as much as possible to do face-to-face. Bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting, what will DOH do, what will DSWD do, what will DA do, yun, and then the PCO, what the PCO will do, we'll put it all together. These are the beginnings of the preparation that we have for El Nino, which is going to hit hardest beginning of next year. We should all prepare. We're taking this very, very seriously.
16: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
18: Unang tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
19: Good afternoon po, Yusek. Ano po yung masasabi ng Malacanang sa ilang mga tao na medyo tumaas po yung kilay doon sa sinabi ng Pangulo na bumili ng balde, mag-ipon ng tubig? Nung pumutok po kasi itong statement na to, itong balita na to, ang daming hindi seryoso yung statement ng Pangulo. And meron ding mga nagsasabi na bakit daw kanya-kanya yung paraan natin para mag-survive yung El Niño. Ano po yung masasabi ng Malacanang dito?
16: Ang maganda rito, saan ba nagsimula ito? Sa lahat? Saan nagsimula itong pananaw na ito?
19: Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizens. And ayun nga po, hindi po nila masyadong sineseryoso itong
16: na ito. Ang sabi ng Pangulo, lalo-lalo na sa kapihan, actually in the first meeting sa El Niño Task Force, at ngayon may kasalukuyang nagaganap na meeting. At katulad ng aking binanggit, hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video papunta patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri. Huwag puro negatibo, dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
18: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
20: Yusek, in an interview yesterday, VP Sara said a few things that the palace might want to react to. Unahin ko na po yung sinabi niya. This is related to the drugs supposedly intercepted from Laos and Thailand going to the Philippines. Ang sabi po niya, nakakahiya daw sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Would you like to comment on that?
16: Medyo ito ay nakakapagtaka. Na sa lahat-lahat po ng nai-intercept na mga illegal na droga, ay ito ang tanging bukod-tangi. Ah? Kung meron akong maling nasabi, ay ako'y inyong i-correct. Pero parang ito ang bukod-tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha, meron pong nahuli October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery. Wala po siyang naging reaction dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga nasabat ng BOC NAIA sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa. October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, ₱20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand Laos at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos. Sa ngayon, nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon? So, huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno. Dahil sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na ang BOC, PNP, PIDEA, marami na po na nasabat na illegal na droga. At ito po ay lantad na isinasagawa at walang cover up. Kaya mismo ang PIDEA sinabi 2 days before na ito ay papunta ng Pilipinas, particularly in Mindanao, ay alam na po ng PIDEA. So walang nakakahiya sa ginagawa ng administrasyon. Ang nakakahiya po siguro ay ito, naganap noong 2018, nahuli ang shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters pure speculation. Pero mismo ang PIDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito? Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. Parte po ito ng balita.
20: Yusek, nababahala din si VP Sara sa pahayag daw ng Pangulo tungkol sa pagtawag niyang highest level of threat, yung ulat po ng pagtanggap ng China, Chinese money ng kumpanyang iniugnay sa bise. At tila pag-amin daw ito na threat na siya since 2023 at nakakabahala raw ito hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga nakikipagnegosyo sa China. Any comment?
16: Okay, unang-una, ang sanay namang mag-threaten ay ang Vice Presidente. Kaya po, kung ito ay maituturing na national threat, again, makinig muna sa mga binabanggit ng Pangulo. Huwag agad mag-react nang hindi binabasa kung ano mismo ang salita ng Pangulo dahil ang iyong magiging mensahe ay pawang kasinungalingan o pawang hindi relevant dahil mali. Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So, paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig. Hindi puro pang-iintriga lamang. At kung national threat ang pag-usapan natin, sinabi niya ay delikado na makipagnegosyo sa China. Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo. And one more thing. With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
0: Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
21: Hello po. Good morning, Yusek. Last week po, President Marcos announced that the Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez will be replaced po by former General Manager of PTV, Lino Cayetano. Mm-hmm. May we know President Marcos' reason for appointing Cayetano as the new PCO Secretary po?
16: Magkakaroon kayo mamaya ng oath-taking at makakasama niyo yung Pangulo. Mas maganda kung anuman ang kanya nasa saloobin, ay sa kanya namang galing. Because we know, it is the prerogative of the president kung sino ang kanyang pipiliin. So, mayroon kayong pagkakataon mamaya.
21: Pero would like to ask na rin po, since he mentioned nga po na na-bypass po si Sec. Dave Gomez sa Commission on Appointments, may we know bakit hindi po siya naisalang sa Commission on Appointments?
16: Sa ating pagkakaalam and also from Sec. Dave, na ubusin yata ng oras because of the impeachment. I don't know. Siguro mas maganda kung si Sec. Dave na lang yung inyong makakausap patungkol po dyan dahil ang sabi sa akin ay the time na siya ay na-appoint again no, ad interim, nagkaroon na lang jurisdiction sa kanya yung Kongreso. Yung appointment niya ad interim. Mm-mm.
21: Okay. Shifting gears na rin po, do we also have an update kung may replacement na po si Secretary Aguda as the ICT Secretary po?
0: Maitatanong niyo yan mamaya kay Pangulo. Exciting, di ba?
21: Thank you.
18: Follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, ma'am. Ma'am, bakit hindi po rin nabigyan ng chance na ma-reappoint si Yusek Dave, Secretary Dave Gomez?
0: Kasi sabi ko lang, mamimit niyo yung Pangulo mamaya.
3: Salamat.
18: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Yusek, naipasa na po ng Kamara sa third and final reading ang panukalang 2027 National Budget. Ano po ang pangunahing posisyon ng Malacañang sa version na inaprubahan po ng mga kongresista dahil may mga pagbabago po silang ginawa sa original na panukala po ng administrasyon?
0: Hindi pa naman po nagtatapos diyan. Kung ito po ay naaprubahan sa kanila, marami pa pong dadaanan itong stage. At ang DBM sa utos ng Pangulong Marcos Jr. ay maghihigpit. So asahan niyo po na ang administrasyon ay hindi po pababaya ang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama.
4: Follow up lang, Yusek. Paano po matiyak ng administrasyon? Although sinagot niya po yung ano, pero tatanungin ko na lang po ulit, paano po matiyak ng administrasyon na ang 7.2 trillion budget ay direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin?
0: Sinabi po ng Pangulo, kumbaga noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo. Kaya nga po, uulitin ko, hindi nagkaroon ng maraming proyektong infrastruktura dahil naghigpit sa budget. Kailangan tutukan. Halos po na budget na ito ay for later release. Pag binanggit po natin na for later release, hindi po ito basta ma-release kung hindi tama ang mga dokumentong maibibigay sa DBM at hindi kung walang feasibility studies, walang pagpapatunay na dapat gawin ang proyektong ito, hindi po maririlisan ng pondo. So ganyan po ang ginawa ng DBM at ng Pangulo, kaya medyo naka-apekto rin po ito sa ekonomiya kasi kailangan po talaga na magkaroon ng spending.
18: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
22: Good morning, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa connection, alleged connection ni Vice President Duterte at sa China. Her spokesperson, Paolo Panelo, rejects claims that she poses a national security threat over the alleged China-linked remittances. He argued daw po that China should not be demonized for political propaganda and that Duterte understands, quote, the nuances of managing relations with Beijing. Siguro po, ma'am, what concerns the palace more? Is it the suspicious China-linked transactions or the seemingly silence of Vice President Duterte sa issue po ng West Philippine Sea and because of this connection?
0: Muli, sasabihin ko, ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng pagbibintang. Ang sabi lang ng Pangulo ay kung may ebidensya. So, kung wala namang mapapakitang ebidensya na nagkakaroon ng anong klaseng negosasyon sa mga dayuhan na nakakaapekto sa politika natin, sa gobyerno natin, walang magiging problema, walang magiging issue. Pero ang nakikita sa ngayon, KALE 88 or KL 88, dalawang empleyado, pero millions ang pumapasok na pera mula sa ibang bansa. Yan ang dapat lang naman na maipaliwanag sa taong bayan, bakit mayroong ganito. Nakita niyo na ba kung saan yung manufacturing company or establishment ng KL 88 at nagkaroon ng ganong kalaki na profit or gain? Napakita na ba sa inyo? O ito ba hindi alarming? Yun lang. Hindi pwedeng sabihin na dinidemonize ang China. There is no prohibition in dealing
16: with China in relation to trade and investment. Alam naman natin yan. And we are also dealing with China in a very diplomatic manner. So walang hindi magandang relasyon sa China. Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interest natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipagnegosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment na tayo nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
22: Speaking of China, ma'am, nag-post po yung Chinese embassy in Manila claiming that Defense Secretary Gibo Teodoro has shut down military-to-military communications between Manila and Beijing. First, can the palace confirm this? And if military communication has indeed been suspended, is there any concern that fewer direct channels could increase the risk of misunderstanding, especially po sa mga maritime issue natin, kung mawabawasan ng communication channel?
16: Mas maganda po siguro pagdating diyan si Secretary Gibo ang itanong natin kung anong pinaka-detalye. Pero definitely hindi naman natin sinasara ang ating relasyon sa China. Hindi naman po gugustuhin niya ng Pangulo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa China dahil nais din po natin na magpatuloy din yung trade and investment natin sa bansang China. Real talk tayo. Kailangan ng China ang Pilipinas, kailangan din ang Pilipinas ang China pagdating sa trade.
18: Okay. Last question mula kay birthday boy Samuel Medinilla, Business Mirror.
16: Pwede bang kantahan?
5: good afternoon po, ma'am. Itanong ko lang po, ma'am, kung may nasubmit na po yung BCDA na recommendation kay PBBM regarding po sa Pax-Silica Framework Agreement na expected na pong mapirmahan next month.
16: Mm-hmm. Okay, nakausap po mismo natin mula sa BCDA. Ito po ang kanilang tugon. BCDA has submitted to the President through proper channels the legal framework governing the use of the 1,620-hectare advanced manufacturing park in New Clark City. As BCDA and its U.S. development partner continue to discuss the details of the partnership agreement, the expected signing of the agreement is before the end of 2026. So, itatanong ko na lang po muna kung mismong natanggap na ba mismo ng Pangulo ang sinasabi nilang draft. Kasi ang sabi nila ay sinumite nila pero through a proper channel. And yun po. So far, yun lang po ang binanggit nila.
5: Second question, ma'am. Kung may response na po ba yung Congress dun sa proposal ng DA na itaas yung minimum access volume for corn na mention po nila nung September 29 na submit na po sa Congress.
16: Mm-mm.
5: Nag-break na po yung Congress. So, kung meron po ba?
16: Walang pong action. Wala. So far na ibinigay sa akin na impormasyon, wala pang action. So, baka lumagpas yung 15 days.
5: So, pero sa ngayon, wala pa pong plano si President to issue an executive order for the implementation of...
16: Tingnan natin kung lagpas na yung 15 days.
5: Sige po, ma'am. Sige po.
16: Okay?
18: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusik.
16: Sure? Ivan, wala na? Okay, uulitin ko lang po. Kasi kailangan ko lang itong mabigyan ng emphasis. Doon sa mga tumuliksa patungkol sa issue na balde, kailangan po talaga natin na mag-ipon ng tubig. At ang nais ng Pangulo na makarating sa taong bayan, hindi lang yung portion ng balde, pandulo na nga po niya itong binanggit. At itong balding ito ay makakatulong sa atin kapag nakapag-ipon tayo ng tubig at magkaroon ng filtration. Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal, tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang Vice Presidente. So pwede po ba nating ipakita para malinawan ang Vice Presidente kung ano ang mga proyekto at interventions ng gobyerno para sa El Nino? Malamang uulitin natin to katulad ng kaninang video, pero mas maikse para tumimo sa isipan. Pakiplay po.
17: Then the supply of water. We have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. But part of this, of the response, is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit. Then we started to talk about cloud seeding. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. And then, an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many, many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. There are many ways to use water. So, those are basic elements out of it.
16: Ayan. So, baka bagong salita sa kanila ang Green Revolution, ituro na rin natin para hindi sila clueless. Wala nang pong tanong? Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong ang pondo ng bayan ay hindi malulustay. Nakatakdang maglabas ng mga mahigpit na patakaran ang DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Layunin ng mga bagong patakaran na palakasin ang disiplina sa paggastos at tiyaking napupunta ang pondo sa bayan sa mga lehitimong programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Binigyan diin ng DBM na mahalaga ang mga pagpupulong para sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pero dapat tiyakin, ang bawat gastusin ay kinakailangan, makatwiran, at may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Hindi rin dapat na nakabantay lang sa laki ng gastos na budget or na gastos na budget ang performance ng isang ahensya. Mas mahalagang suriin kung ano ang mga konkretong resulta at serbisyong naibigay nito sa publiko.

0: At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino, hinahasa ang utak para ang sinasabi ng Pangulo ay tumatatak. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, siniguro ng opisyal yung ginagawang pagtutok ng buong pwersa ng pamahalaan para sa El Nino. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. itong meeting sa Palasyo, particular anya na pinatututukan ng Pangulo yung pagkakaroon ng food security, water security at energy security sa bansa sa gitna ng tagtuyo. At mga pilarin ng kooperasyon ang Palasyo sa mga Pilipino para sa mga paghahandang ito. Naitanong rin yung tila backlash sa naging statement o pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa balde. Ang sabi ni Jose Castro, hindi ito biro. Si Pangulong Marcos siniseryoso yung magaganap na Super El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan at dapat anya ang publiko, ganun din yung gawing pagtingin sa usaping ito. Hindi rin anya ito nangangahulugan ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ni Jose Castro, may inam para sa lahat na makinig sa lahat ng sinasabi ng Pangulo at hindi selective lamang o yung mga naghahanap lamang ng butas sa mga pahayag ng administrasyon. Ang pagbibigay din niyo sa Castro, kailangan talaga mag-ipon ng tubig, lalo't ito ang realidad at isa sa mga solusyon pagdating sa pagtugon sa El Nino phenomenon. Naitanong rin yung naging pahayag ni VP Sara, yung kaugnay doon sa na-intercept na illegal na droga mula sa Laos na umano'y papunta dito sa Pilipinas. Nakapagtataka ayon kay Castro na nag-comment ito nang mabilis si VP Sara sa usapin na ito. At lalo't inihalimbawa niyo si Castro na noong nagkaroon rin naman ng illegal na droga na nasabat na naiya, milyong pisong halaga rin daw yon. Ngunit wala naman naging reaksyon ang ikalawang Pangulo. Kahapon, una na daw sinabi ng PDEA na papuntang Mindanao itong na-intercept na droga na ito. At sabi niyo si Castro, huwag maliitin yung ginagawa ng gobyerno. Marami ng nasabat na illegal na droga ang administrasyon at walaan yung nangyayari.

0: Castro, mahalaga na makinig muna sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, alamin yung naging pahayag ng Pangulo para tama yung context o yung mismong pahayag na pinagkokomentuhan ng ikalawang Pangulo. Ang paglilinaw niyo si Castro, ang pinatutungkalan ni Pangulo Marcos dito ay kung mayroong ebidensya na umano'y tumanggap talaga ng Chinese funding ang ikalawang Pangulo at hindi yung sinasabi ni VP Sara na ikinukonsidera siya ng administrasyon na threat. At sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pagkalusot o pagkabasa ng 2027 National Budget, approved na sa third and final reading ng Kamara, sabi ni Jose Castro, marami pang pagdadaan niyang budget na yan. Ang pagsisiguro ng palasyo, magiging mahigpit ang Department of Budget and Management para dito sa pondo at asahan ang mga Pilipino na hindi papabayaan ng administrasyon na magkaroon ng anumang pondo na hindi magagamit sa tama. At tulad niya nung sinabi ni Pangulong Marcos sa SONA noong 2025, nung nagsimula, nung nagsalita ang Pangulo na mahiya naman kayo mula daw noon hanggang ngayon, hindi tumigil ang administrasyon sa pagtutok sa budget na yan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: papi. Para happy o healthy ang pamilya, mag-Lacto Papi kitang tanan.
1: Mag-Lacto Papi!
0: Lacto Papi, ilimlun alang sa tanan. Lacto

sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong uto sugbo ug welcome sa itong programa Chika ug Advokasya. Diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live tata mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ay inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Karong adlawa sa atong Chika ug Advokasya na atay solusyon, Chika Advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ang atong exciting nga Chika, mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanok sa ato ang programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, DP Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ One Heart Radio, diha sa Samboan. Daghang kay salamat mga kabantay ug amping kamo kanunay. Ilabi na nga ang atong hangin sa Metro Cebu again and again. Hugaw gyud siya gihapon, no? Nagpadayon ang dili jud maayo nga quality sa atong hangin not only in Cebu City but in the entire Metro Cebu. Mo dili ka natungod sa effects sa forest fire, sige na pamasangil, no? Aning Indonesian forest fire o kaning pagbuto baro sa bulkan kanlaon, apan tungod pud ni sa aso nga gibuga sa mga sakyanan, mga industrial activities ug ang kahimtang sa atong panahon nga maoy nakatrap, no, maoy makatrap sa pollutants nga maoy hinungdan sa grabing kahugaw sa atoang hangin. Makabantay mo daghan kay tag cases of ubo, karat sa tatunlan, hilanat, sipon, kana, apil na, effect na sa kabati sa atuang quality sa hangin. So, basing sa very latest na air quality index mo nga na record sa Environmental Management Bureau, niabot sa 156 ang data yesterday. Hinungdan nga, gipaubos ta sa very unhealthy nga classification. So kanang murag naanad na lang gitputa nga magsigitag check every now and then sa mga update gikan sa Environmental Management Bureau kay para aware po tano nga uy karo panahon na murag di ko angay mogawas hubakon ra bagit ko, no? Kana gay pahibaw na sa EMB7 nga ang mga motorsiklo, mga sakyanan ug industrial operations ang labing nag-unang pollutant contributor. Porting daghan na naginatog sakyanan, di na mabangbang. Lakip sa nakadugang ni ini ang labing ubos nato nga wind speed, no? Ug ubos nga temperature sa gabi ug sayo sa buntag. Hinungdan nga naay kahigayunan nga masuspend ang pino ng mga particulate matter sa kahanginan. No, tungod sa ato ang ubos nga temperature bugnaw, maunang kaning mga particulate matter dili siya mo naog. Nara siya pirmi sa babaw. Dili siya mo, sa tawagan na, di siya mahilis, ingon ana. So, munang bati gyud ang quality sa atong hangin. Ang kaning classification nga very unhealthy, dili angay nga kakumpiyansaan. Tungod kay posible ka na nga maghatag og not very good effect sa kasing-kasing og mahimog hinungdan sa respiratory disease. No, kunuhay ka ng kanawatay pakabana, but eventually na sana na naapektuhan na ato ang mga respiratory nga kahimtang diha, no? Mo'y hinungdan nga pipila gyud sa mga localities nato magsuspend gyud na og face-to-face on-site classes, especially yesterday nga niabot kita pagdiminggo og 180, no? Kana apil na ang Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi, no, mga Talisay City. In fact, no, I think yesterday wala gyud klase except sa Bukirang Bahin, no? kana so gipasabot gyud sa EMB 7 nga kung mahimo nga mahimo pa nga mo improve ang quality sa ato hangin sa succeeding days, no, ugaling magpadayon ang pag-uwan nga maugid na imo banla sa hugaw, no, gikan sa abog og aso. So dako kay na og seryoso ni nga topic na murag na normal na nato, no. Ah, musaka, gininig 180, wala sa di klase. Abtik pa kayo magsigig refresh. Sa page ni Minister Archival. No, kana. But wata kahibaw that there is an underlying very serious topic on health, sa atong health, o health sa ato ang komunidad. No, dere sa Metro Cebu. This is a reminder. Natural nga kalamidad like pagbuto sa bulkan or katong forest fire sa Indonesia, kundi gikan na gyud ni sa aso sa atong mga sakyanan og industriya. Maayong tatu pareha ta og kanang Amsterdam, na pwede ra gyud sila mag kana ang ilang city is a walkable city. Walkable city masagta, no? Bakit ilang gyud ang quality sa atong hangin? Malanghap na nato every time.

time. O, lamin na ba kita jigging-jogging ilang hap na ito na air sa atong atmosphere. Maunang, nakapasamot na siya sa kabati sa quality sa ato. Ang hangin. A shift to distance learning, no? Kanang instead of on-site classes, mag-online, pero maulagi. Ang mga bata, maggawas-gawas. May pepeskulaho na lang. Kanarasood sa room, no? So, sakto maghapon na siya nga decision sa ato ang mga LGUs, no? Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, ang pag-suspend temporarily sa face-to-face classes. Kaya mga bata, mugin ay labing vulnerable yun sa mga respiratory issues tungod sa pino nga aso o abog nga pwede malanghap sa mga bata. So, ang kanipong kamahinungdanon sa atong information dissemination, importante kaayo nga paspas o klaro ang mga reminders, ang mga update sa EMB7 o sa mga lokal nga kagamhanan aron makapangandam ang katawhan. No, so, unsay man mga recommendation, ana, sa panglawas o sa komunidad, kita mismo kabaw na taoy. So, otak face mask, ilimit ang outdoor activities, magpabilisod sa balay, bisag unsa kalaagan, mag-inom og daghang tubig, kana kabaw na kita, ana. But, on behalf sa long-term policy, ari na puta sa mga kanang dili personal nga

pangbuhaton. For example, emission testing og anti-smoking belching. Kinahanglan mas hugot og higpit nga implementation sa anti-smoking belching operation sa LTO og mga LGUs para sa tanang sakyanan. Ilabi na ang mga PUV og mga heavy trucks. No, kana mga itom na kaayog aso ang kanilang tambutso. No? Dapat nasa tayong industrial monitoring. I-inspection gyud ang mga pabrika, mga industrial sites, kung nagsunod ba sila sa Clean Air Act, no, emission standards. Balaod man na, Republic Act 8749, balaod na, so ato nang ipatuman, i-implement og tarong. Naapod ang Clean Air Act sa Sustainable Development Goals. Muna ang importante gyud kaayo na. Kanisang promotion of alternative transport and mass transit. Atong idasigon ang katawhan sa paggamit sa mas limpyo nga mass transport options aron mabawasan no ang gidaghanon sa mga private na mga sakyanan. Ingon naglisod ang Pilipinas daghan kay sakyanan. Munay nakakuan na to no mga tambutso niyo diha. So matag usa ka nato gidapit mo sa pagmatngon samtang nagpaabot nga muayo og balik no ang kalidad sa tung hangin ilabi na kun adunay mga pag-uwan nga makatabang gyud sa pagbanlas niining mga pollution sa atong kahanginan, di ba? Sa una wa kita aning problema ha, but niabot na gyud sa point na ang air pollution dako na siyag effect nato. Mafilag yun nato, sige kubo, sipon, arat ang tutunlan. Diba? O, kana siya. So, hopefully, kanang dili na no, ay mo-okay na ang quality sa tong hangin. Kay di na nato pasanginlan ang forest fire sa Indonesia, ang pagbuto sa vulkan, kani karon tungod na ni sa grabe kadaghan na natong sakyanan. Sa kunsa na lang ato pamaliton. Why? Kahumara sa sakyanan, no? May pagpaminaw ni Sir Tony Verande Basa Morales to watching from Sultan Kudarat. Salamat kasi mong pagpaminaw, sir. Of course, ni Ate Belinda Valdiweza sa Barangay Punta Princesa. Kursihal sa Barangay Tuong Fe Abelgas Deodoro. Ingon siya, happy lunchtime cons. Sana all nagikaon. Ni Sir Jeric De La Cruz Ishagit, ma'am, from Mati, Davao. Yes, salamat sa imong pagpaminaw, Sir Jeric De La Cruz. Karun sad, nanapoy topic na to about sa discount sa tubig. Oh, kasi ganahan diha nga maka-discount sa tubig. Oh, uso ra ba kayo no ang pagpamalit og balde. Mojo ako naabtan pagabot ako diri sa station, ang topic ni Sir Ray Pasaporte, nagkiskot siya balde. Ana, oh, nakapalit na ba ang tanan? Muna ipangutanan, no? Trending kaayo sa social media. Kung nakapalit na ba tanan o balde, barrel, si barrel, eh? Barrel, no? Para sa tubig. Kay, giawag yun sa ato ang Mayor Nestor Archival, ang MCWD, uban pang mga water utilities no nga mag-andam og dugang 10 million nga liters of supply sa tubig every day nga mahimong mapalit sa mga konsumidor sa mas ubos nga presyo kaysa sa kasamtangang presyo. Karon presyo na to no sa atong pagpalit og tubig. So ni suggest si Mayor Archival nga mas mahimo nga matagaan ta kitang mga manginumay tubig 27% to 30% discount kung itandi sa current nato nga presyo sa mapalit nga tubig. No, so ang maong recommendation gi-suggest ni Mayor Archival aron dunay igong supply sa tubig inig next year 2027 nga makatabang sa pagpaminos sa epekto sa gipaabot nga very strong El Nino. Padayon sab nga ipaayo ni Mayor Archival ang source sa tubig ilawom sa yuta ug ang pagpaayo sa mga puso ug mga atabay. Kung napamoy puso, i-report sa inyong barangay aron maayo. Kay ang barangay mo report ra pud na sa DPS lugar sa syudad para ayuhon ang puso.
kung natay atabay, i-report kay basin wakabaw si barangay official, si barangay kapitan o si konsehal nga, uy, namday mi atabay dire. Atong i-report aron maayo og ma-rehabilitate. Okay, ni-suggest po usab si Mayor Archival nga ipacheck o iandam ang mga emergency generator sa mga importanteng pumping station. Ingon man ang pagpalit og duga nga generator kung gikinahanglan aron magpadayon ang operations bisan dunay brownout. So maski mag-brownout atong ang operation sa tubig, sige ra gihapon og naa ra gihapon ang operations kay nanatay bag-o nga generator. Another suggestion ni Mayor Archival mao ang pagbutang og siphon system og kinahanglan nga adunay makina nga magsala sa tubig sa mga bahin nga sakop sa serbisyo sa MCWD. In behalf po sa MCWD, ingon sila, ilang gipahibaw nga nangandam na ang ilang buhatan. Sukad pa niya itong month of April kuno, nunot sa posibleng epekto sa El Nino. So naka-install na kuno, naka-install na daw ang MCWD o booster station. Giandam na sab ang mga sources of water o nakikoordinate sa mga bulk water supplier aron maapod ang tubig sa tanang konsumidor panahon nga magdihit na ang tubig. Ilabi na nga gibanabana sab sa MCWD nga adunay pagkunhod sa pag-uwan-uwan. No? Karong katapusan or last quarter of this year. Hangtod na sa first quarter of next year, no, 2027. So, kana nindot kayo o haom kayo ang lakang gikan sa pamunuan ni Mayor Archival, no, o sa MCWD. I think gahapon ni siya nahape na na-discuss dito sa Cebu Business Hotel. Minakatambong kay nag SGLGB pudbi sa barangay. Seal of Good Local Governance in the Barangay. So, kani siya, kanigi pang suggest ni Mayor Archival, ang proactive na pagpangandam, abatok sa hulga sa very strong El Nino sa 2027, nagpakita og maayong leadership. Tungod kay ang krisis sa tubig, usa sa labing dako nga hagit sa atuang sugbo. No? Murag makalagot ko kayo kung way tubig. Ligo, laba, limpyo, lungag, hugas kapuya, way tubig. No? Malubos pa pa way tubig, way kurinte, kasaway tubig, perting lisuda. So, kaning, dako kayong kanapaghatag o discount, no? 27 to 30%, dako na kinagtabang sa mga pamilya o sa mga small businesses. Ilabi na nga panahon sa El Nino, kasagaran, musaka sa draba ang presyo sa mga batakang panginahanglan nun. No, mo-follow mo gitna. Unya, kinahanglan subayon kung asa pud kuhaon sa MCWD ang balanse o ang subsidy aron dili pud mapiktuhan ang ilang operations samtang naghatag og discount no sa 10 million ka litro every day. Okay, di mapod pwede nga ato na lang na pasagdan por MCWD. Di ba? Kaning mga generator, sakto kayo na nga suggestion ni Mayor Archival. Kay panahon sa El Nino, mas taas ang konsumo sa kuryente tungod sa kainit. O kung mo-brown out, kasagaran, musunod sab ang krisis sa tubig. Tungod kay mupahulay man ang mga bomba kanang mga pumping stations. No? So, ang pag-andam o pagpalit o dugang emergency generators, makasiguro nga tili mabalda ang agas sa tubig bisan pag mapaong ang kuryente. So, kana very proactive approach. Very good kayo. Next, ang kaning pag-ayo sa ato mga puso, atabay, pagbutang og siphon system og water filtration makatabang na sa paggamit sa tanang pwedeng magamit nga tubig nga luwas og mainom sa mga tao. Of course, naay pahimang no, no? We also have to be mindful sa salt water intrusion kanang masagol ang tubig dagat ilang
sa yuta kung masubrahan og bumba ang

agi sa mga booster station. Nagpakita aron dili magkuwang ang supply sa tubig kung moabot na ang pinakataas nga huwaw sa first part sa 2027. Muna karong palagdaan, nangandam na ang lain-laing sektor. Kay ma-feel daw ni nato, labi na dili sa Cebu, ma-feel nato ang very strong El Nino sa first part of 2027. So we are reminded as early as now, gipahimangnuan ta karong mga panahuna while we still have the time to prepare for the very strong El Nino. So, nato yung mga nangutan na, unsa pagkay pwede nga mga recommendation para sa ato ang communities. Of course, information campaign. Kinahanglan sugdan na ang pagpahibaw sa mga kabaranggayan about sa water conservation pagdaginot sa tubig. Mga pasilidad sa pagpun dok sa tubig uwan. While nagsige pa ang pag-uwan sa dili pa moabot ang katapusan sa tuig. Okay? Of course, naputay barangay water distribution plan. Kana, maghimo ang mga barangay o very good system sa pag-apod-apod sa tubig sa mga dapit nga layo o puyanan nga nahimutang sa kanang upland areas. O kani, sa mga mountain barangays tapod ni. Dapat naagoy klaro nga water distribution plan in kaso maabot na gyud ang panahon nga magdihit na gyud. Kay kun mapatuman huwaw sa 2027, magpundog siya siyang tubig sa balde. Kay iyang gilikayan, nga basin wala na unyay agas. Ingon sa search ang kaha

tulumanon karon Lynn May Sheehan, atong kauban niya sa AXA Philippines, Ma'am Suzette Angke, og atong lupon sa Barangay Punta, Prinsesa Noe Villa Gonzalo. Inigbalik na to atong iskutan uban pang mga advokasya human naning mubong pahinumdum.

0: Bring good health into your home. NOAA-approved therapeutic claims.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit. So, ang ato ang mga...

So nihatag og pasidungog September 2026, no? So apil gyud na sa ato ang ipasidungog. Ato ginang i-apil diri sa atong advokasya tungod kay dili pud nalalim ilang trabaho, no? Delikado, pero mao magyud na call of duty, no? So nangu sa paghatag og pasidungog ang hepe sa PRO 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Gipasidunggan katong mga police offices o stations nga nakapakita og maayong performance basing sa results sa gihimong consolidated evaluation pinasubay sa parameters nga gi-assess ni General Abad uban sa iyang command group o regional staff. So ang napili nga best provincial police office nga nakakuha og 83.89% nga rating mao ang Cebu Police Provincial Office, while ang Mandaue City Police Office MCPO mao ang best city police office nga naay rating na 85.34%. No, so ang Talisay City Police Station pod mao na ilang best component city police station. Ang Consolacion Municipal Police Station mao na pili nga best municipal police station class A. Murag bag ba class A. Station class C. Kana. So giila pod ang best city police station ang Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office, no? Kana. So nindot ni sila mga performance maunang gitagaan og pasidungog. So kana kanang ingana nga award system. Maghatag nagkadasig sa ato mga kapulisan. No, ang regular nga paghatag og pasidungog, ang pag-ila sa ilang maayong trabaho nga nagitawag na tug recognition, dako og makatabang aron mapataas ang ilang moral, no? O kadasig sa atong mga kawani sa kapulisan. Healthy competition pud ni tungod sa consolidated evaluation o klaro nga parameters nga gipahimutang ni General Abad. Magmatngon og maningkamot yun ang mat-

silang ma sana ma mo asinso sad no ang aga sa tubig nga dili na siya sigig kadlawon lang. Pero sa amo awa may problema aga sa tubig. Abunda pud mi dito sa among area. So depende gyud na no. Depende na sa lugar. Siguro ubos kay mo og lugar kami kay wa jud mi problema sa tubig. Unless di mi kabayad. Di kabayad tubig ah, kan nawagi kay agas. No karon. Karong tungura, ari na punta sa kaninga advokasya sa traffic. Safe driving. Ngano man, kay ni Hangyo si Konsehal Nice Archival sa Cebu City Transportation Office nga mopahigayon og engineering og traffic assessment study sa tanang high risk og accident prone areas sa Cebu City, especially RR London Street, intersection sa Ospeña Boulevard og SRP. Sa may kumunan ng mga lugar, ha? Prone gyud

0: maayo og disgrasya, no? Kana aron masiguro ang kaluwasan sa ato ang mga motorista og mga pedestrian human sa sagunson nga aksidente sa katong mga lugar. Modoso og resolusyon karong adlaw session man sa city. Modoso og resolusyon si Consul Nice sa ilang council session ko diin tahasa niini ang CCTO sa paghimo og comprehensive traffic regulation plan nga magtumong sa pagpaminos o paglikay sa mga aksidente sa kadalanan. Mao na Consul Nice, nice gid na nga resolusyon. Lakip sa posibleng lakang nga mahimong i-consider mao ang pagbutang og traffic lights. Wa din ay traffic lights diha. Magbutang pud og klaro og makita nga mga karatula sa traffic. Mga speed reducers no o mga pahinay sa dagan sa sakyanan og mga alternative routes no? Alternative ruta aron masapsay ang dagan sa traffic. Nalatid pud sa resolusyon ni Consul Nice nga sa previous months nagbalik-balik na ang na-record ng mga aksidente sa pipila kabahin sa syudad, ilabi na sa RR London Street o sa SRP. Sigon sa resolusyon ni Consul Nice, posibleng nakatampo sa mga aksidente ang kadaghan sa mga sakyanan. Kuwang sa traffic signs, walay igong pedestrian crossings o ang panginahanglan sa pag-update sa sistema sa pagduma sa traffic sa syudad. So kana mao'y hinungdan nga ni suggest si Consul Nice ngadto sa CCTO nga mohimo og traffic regulation plan ug mosabit og formal report sa result sa ilang checking o pakisusi. Kay murag di na matabang ang number of reported cases nga nadisgrasya diha nga mga areas, no? Kini pampublikong kaluwasan og hapsay nga traffic mo nay prioridad aning motion or resolution ni Consul Nice. So nay nangutan na nganong maayo og nganong kinahanglan man nga resolution ni Consul Nice. Tungod tubag kana no sa pa tubag kana sa kinabuhi o kaluwasan, in English public safety. Kanang mga dapit nga giskutan sama sa SRP, di ba? Paspas ang dagan sa mga sakyanan. Diapot sa RR London Street, kanang intersection sa Ospina Boulevard, daghang pedestrian. Naapoy mga eskwelahan o mga opisina dool. Pulos na mga krusyal nga mga lugar nga kinahanglan gyud o dinalian nga atensyon, pagtagad. Maunang naatay proactive o data-driven nga pamaagi. Imbis ka maghuwat lang o mga next pa nga mga simbakong aksidente, sakto na nga magpahigayon una o engineering o traffic assessment study ang Cebu City Transportation Office. Aron mabase sa tinuod nga data o science ang traffic no sa mga umaabot ng mga solusyon. So, unsa may pinaka comprehensive solution ana? Dili lang usa ka klase nga solution ang gihiskutan. Giapil na ang traffic lights, speed reducers, klarong traffic signs, alternative routes nga puros gyud na makatabang sa pagpakunhod sa aksidente o pag-organize sa atoang traffic. Ingon si Leica Genesis dire kanang SRP, suki so, kaayo nagdisgrasya ay hadlo kaayo mo agi diha, labi na gamotor ka. Ikaw pong gamotor, paspas kika mo padagan diha, nga naman ay sakto nga speed, no? Natay speed limit diha sa SRP. Mao nang kaning SRP, appeal pod na no sa focus areas, critical areas. Kay ang current situation karon sa SRP, paspas nga dagan, no? Overspeeding. Mga bugat rabagyod ang mga sakyanan diha. Mga bugat na truck. So, say solusyon na ito diha, pagbutang o klarong speed limits. Mga speed cameras or speed radars. Pag-maintain sa road barriers o lighting. Usahay na ba kanyang mga road barriers na ito? Sibugon rapot sa mga sakyanan. No? Diha po sa RR London Street o Ospen nga Boulevard intersection, ang current situation diha karon, daghang tao nga mulabang, no pedestrians. Pagsulod gawa sa mga sakinan, gikan sa gagmay nga mga iskinita. So sa may solusyon ana, dapat na klarong pedestrian lane, klaro nga pedestrian signals, na ay traffic light timing, o pagdili sa delikado nga mga terms, no? Kanang illegal U-turn, illegal left turn, o naagid na'y rason nga nung naatay mga bawal mo U-turn dere, bawal mo left turn dere, kung unsar ba'y bawal, mura ba'y sundun? Ano majid na? No? Kanang ingon si Leica Genesis, kanang SRP, ay man na dahil ni, hawin akong dibalik. O so unsa may mga additional nga mga recommendation, no? Nikuha tag mga feedback sa ato ang mga kaila. So aron ko no mas mahimong effective o dahil concrete result ang plano sa Cebu City Transportation Office, dapat na magbutang po kunuta og strict timeline or deadline. So kinahanglan adunay gitakda nga adlaw kung kanusa isubmit sa CCTO ang ilang assessment report o traffic regulation plan. Example, 30 days to 60 days. Aron dili pod malangay no ang action. Sunod, paggamit o technology. Smart traffic management. Dapat i-adopt jud nato ang modern jud na CCTV camera nga adunay AI no or automatic license plate recognition. In kaso magka discuss siya magka problema, dali na nato ma-recognize ang plate number aron sad madakpan og magiyahan ang mga driver nga magpadagan og kusog o maglapas sa lagda no kanang mga mag-violate. Of course ang pagpatuman sa mga lagda, no? Discipline and enforcement. Kay bisan unsa pa kabag-o ang traffic signs o mga speed reducers, kung walay gipakatap nga CCTO enforcers o walay sakto nga pagmando, pagmulta sa mga violators, magpadayon jud gihapon ang mga aksidente. No? Ingon si Leica Genesis, pwede matingali mag-coding. Pinamanila, balo coding. Like even numbers, kanira na days, makagamit sa sakyanan. I don't know if possible na. Possible na, kagibuhat man na sa Manila. O, katong, mayingon nga, ay wala ko sakyanan, kaya coding, manggod ko. Ana, no? So, na ay mga, karon nga adlaw kay odd numbers. Gifollow na sa Manila. I don't know if, ato ba na tuuswayan din sa Cebu, but wala pa ko kadungog. Ingon si Precious Ivy, magbutang lagi og speed limit pero di man gukdon ang mga gahi og ulo. Dapat jud sampulan og dakop ang mga magara-gara. Magbutang pod og saktong number of police or sitom na makagukod and makadakop sa mga gahi og ulo. O muna atong enforcers dapat jud dakog tiyan aron makagukod sa mga angay gukuron. No, ana jud. Exercise kita, sir. Kay para makagukod ta. O nya, kana di araba sa Arlandon og Ospen nga Boulevard nga intersection, gawas sa pedestrian crossings, dapat i-check sab kung kinahanglan ba ang elevated footbridges o mas klaro nga reflectorized pedestrian lanes ilabi na kun gabi eh. Aron di mga mumo, no? Yun ana. So kana dapat lagi tayo concrete na makita, no? Kay kaning mga plano karon kanang motion ni Consul Nice. Nice, good na. Kay usa ka na ka positive o dinalian nga lakang alang sa atong syudad. Kay ang pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista o mga mulabangay sa karsada, parehas na kung di ka mumulabang o karsada, mugod na usa sa labing importanteng obligasyon sa local government unit. Kung madawat kina sa City Council o dali nga malihok sa Cebu City Transportation Office, uban ang sakto nga budget o pagpatuman, dako jud na o matabang aron maminusan ang mga aksidente sa kadalanan. Question. Question, ay niingon dere, unsa kuno imong tan-aw aning lakang? Aduna ba kay naapabay laing particular nga areas or intersection sa Cebu City na tan-aw nimo kinahanglan sa maapil sa assessment? So kana naaba mo nakita nga mga lain pa nga mga area sa Cebu, Metro Cebu, not only Cebu City nga angay natong i-appeal sa Engineering and Traffic Assessment Study. If naa, comment or chat aron atong mapadala sa sakto nga person nga maoy mo mutan-aw aning study. No, so muna nabansagan na noon ang kanang area diha sa RR London o intersection sa Osmeña Boulevard, nahingan na nanon siya tauan, no? Sa Barangay Santa Cruz pa siguro ng lugar diha. Kay tungod na sa mga kay naa sa mong iskina nahimutang, no, nabi mga public schools diha. Cebu Normal University, Abiliana National School. So based on the recorded accidents diha sa lugar, sagad mabanggaan mga sakyanan gyud nga gikan sa Osmeña Boulevard nga padung sa RR London. Nga ang makabangga, mausad ang gikan sa Osmeña Boulevard padung sa Fuente Osmeña nga direction. Mostly motor ra jud ang involved. Muna magkapangutan na tanapakay sambol, nabakay mga nag-ali, nabay nakasambol diha sa Cebu Bus Rapid Transit nga ruta na to na nga nung di man dyan mabantayan nga na'y muliko padung sa RR London. Magpaturatoy na ba dyan o padagan ng mga motor gikan sa Colon, Subay, Osmeña Boulevard na murarag yun sila di makabantay nga na'y muliko. No? So, maong sakto ang resolution ni Consihal Nice nga matanaw yun dapat na sa Cebu City Transportation Office. Kung pwede, i-recalibrate ang traffic light sa lugar para luwas nga makaliko ang mga sakyanan padung sa RR London. But while wa pa ni makorrected, mas maayo tingali nga magdubli ingat, magdubli amping ato mga motorista, ilabi na mga riders nga moagi sa maong iskina, of course for your own safety. Angay gyud pod unta nato i-practice ang defensive driving mentality sa tanang oras kung magmaneho kas karsada. Kay dili ra imong kinabuhi ang imong gibatayan. Napailaing mga sus kinabuhi, damay sibilyan na yung kalaki ninyo magara-gara mo sa kadalanan. Mag-amping na di makabangga o mag-amping na di pod mabanggaan. Ana ra gyud, it works both ways. Batasanon jud ang pagtamod sa yield. Kanang gitawag na to giveaway ba? Giveaway, giveaway punta. Ano di madisgrasya? Imbis mo giveaway, mo overtake noon. Nasakto ba gud na? Utuka, no? Ingon si Sir Noe Villagonzalo, atong lupo, no, diha sa Barangay Punta Prinsesa, may buntag cons. Oo, ito na po ni. Kini atong iskina, lahi po ni kaser, no? Kini atong iskina sa F. Liamas, corner 3 de Abril, sa Belliano Streets. Mag-traffic jam, jud na 5 p.m. to 9 p.m. Labi na kusog ang uwan, ug magbaha sa highway Bacalso. Unya, walay traffic aid. Naman nun tayo traffic lights, pero wa jud gamita. Maug yun na, sir. Inig uwan, grabig uwan, apil yun tas mapiktuhan sa mag-traffic diha sa ato ang lugar. Labi na kanang baha nga gikan sa Pasag Pardo, sa Kiyot, kay kanang Pasag Pardo, matod pa ni Kapitan Jun Tumulak, katong diri siya na guest, ingon gud siya, catchment gud na ang ilang barangay. Muna'y tigsaw sa tanang tubig gikan sa babaw. Munang baha gita dihang lugara. Muna, katong naging adlaw, anagi si Manang, perti trafika sa 3 de Abril, kay purting baha. Huwag ito'y mahimo, anak. Unless ipadayon ang project ni Kapitan Jun Tumulak sa Basak Pardo. Nindot kay ito ang iyang project sa iyang barangay. Hopefully, matanaw ito ni Mayor Nestor Archival o makahatag o go signal. Ingon si Laika Genesis, mag-invest siguro ang government o mahalo na CCTV. Kanang di black and white. And hayag ang display aron klaro jud ba. Anak. Ana jud, kinahanglan gyud mo invest sa ato gobyerno aron di ta ma sige report aning mga insidente ngayon ani. Dali natong makit-an ang mga plate numbers. dali nato malocate no kaning mga graon nga narias kadalanan. Dali na pagkil magunahuna. Nga dili ra lang kinabuhi ang ato ang gi ko ano? Giatiman. Last interactor before tamo end kalauna dos na gyud. Ingon si Precious Ivy, if mag-invest pud og CCTV, magbutang pud og mga tao mubantay actively na maoy mo radio sa mga naka-post na enforcers. Ang CCTV manggood is intended para masolusyon dayon or marespondihan dayon ang mga sitwasyon. Pero ang nahitabo, gihimo na lang ang CCTV pang evidence. Mao jud. After 3 days, mawa pa jud ang copy. Mabalik siya zero. Patay. Ana. So, daghang kay salamat sa itong mga interactors. Karungod to ha. No, salamat kayo sa inyong mga insights. No, nindot kayo yung interactions. Ug mapuhon, mag-abot-abot na bata alas 12 hangtod alauna sa hapon dili sa Chika ug Advocacia. Daghang salamat sa pagahiyan og oras. Uban ka namo karong adlaw sa Chika ug Advocacia diri sa Bantay Radio Cebu. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kenon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang Chika o Advocacia. Maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa.
1: The guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Kung nga sulay, may kaplaso, taon, kung asing kuminuto, siya lah. Nino ka kung kuha niya plaso, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, ay, kung matay, kitibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.
2: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Wow!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakiri nga magaling.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya. Ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
6: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, anak, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ko, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litig.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad Coffee, pagpabipin ako, oy, 120 burisim, anak, oy, ang produce pa sa pin, sigurado, sigurado, binakong tayo. Ati mabibig, magbaba nila iya. Naimil Birano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Loy sa Lichon at Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatayro isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
1: TTX 500. Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurabi akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian siya silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat sir.
5: Thank you. Salamat, sir.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
9: Kinsa siya!

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa unta nga ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay. Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata ba una tao, taman 1-year-old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+. Protection para dili daling hilantan, subawan, ubon o uban pa. Wonder C+, na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, na po'y capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw! Pagkatamis nagamtamon o gandumon, sa atong panagtipon ikaw og ako nagmalipayang. Sa tumang kalipay, gitabyog o giduyan kining dughan kaysa makabibihag mong katahom na kaangkon sa hilabihan. Sa pagkantong ng gilak nga perla sa kadagatan, di ikatanding sa kamaya nga akong naangkon kay kining dughan sa gugma na tisukan gugmang mitubo o matinudan. Adlaw gabi ikaw akong kakson. Kay ikaw gisaaran nga wa nay lain nga unungan o mahalon. Ibugtian mo sab sa malamaton mong pahiyom kining kasing-kasing hilabihang pagkamalipay. Sa imong pagkamaparaygo nanduraon daw kawanangan. Gitayan sa kabituunan ng sidlak sa katahuman. Kining kasing-kasing sama sa kawanangan, gidanagan sa paglaom sa gisaad nga way katapusan. Sa dito na ako sa luyo sa akong nabalitaan. Ikaw nagluib ug nagpauraray sa mga bukton sa uban. Gilingla mo ako sa imong pagkabakakon. So pasalig ako imo radiayeng pahimuslan o gilaran. Kaanugon sa kong hinaguan nga ikaw akong gihatagan. Dili ka man di ay kasaligan na panbuot ko ikaw ang gakson o hagkan. Aron kahulipan katong kamingaw nga hilabihan. Sakit tungod ang imong katahom ang itunod na sa dayong kapahulayan. Sa dagdagan ako ron ikaw akong maabdan, imong mga sa, ako nang ikalimtan o ipasaylo ko na ikaw daan. Daw mapikas kining dughan o matiti kining mga luha, kay ikaw bisag kanus adili ko naman makita. Kapilan man nga katuigan, di ko gayud ikaw malimtan. Ikaw mahanaw naman sa hingpit ni ining kiliran. Larawan mo na lang akong gakson o hagka, kay ikaw kanako sa hingpit ming biya naman. Larawan mo na lang akong magakos o hagkan. Lo, ipotin taong. Kaya mo lang yung magakos.

0: alam ko lang na may iba ka palang minamahal. Di na sana ako maghintay sa'yo ng ganun katagal. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kuan kuya Carl's Baday, isa kay gayon to nga birthday sa akong igagaw. Din karon gimay ko di dito sad ko tambong ko kini lang tag sarat ka kaog kay ni banat ko. Kung kuya Carl, siya ka banat, panit, ub-ub, ana, kit-kit, pag-ugmukog, nga nasa mga apritada. Uy, kuya Carl, mag-uli na ako anong pagkagabi. Pirpin sa kita sa kong siya.
2: Dayon, ang sabi mong itambal?
1: Ang kagtong Wonder Oil.
2: Wonder Herbal Oil?
1: Oo. Moya kong gihaplas, kuya Carl, pati sa akong likod, pati sa akong batang. Kaya pati na akong makitiis, nang ngut-ngut naman. Wala, ginoo, ang saan naman itawon, uy. Basi panuhutan po ko. Ay, Kuya Card, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kang hindot, hindi yan, hindi man baho.
2: Oo, oh, hindot kayo.
1: Wala, hindi araw mo din haplasan ni.
2: Sige, ah. Kasan itong pangalan, ma'am?
1: Juanita Montenegro, Kuya Card.
2: Juanita Montenegro, taga?
1: Naawan, Misamis Oriental.
2: Naawan, Misamis Oriental.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, mano, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oh, inigpalistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
2: Ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
3: Ay, ako si Ed, si Maribel Oro, taga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
2: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Hindi ko kaayo ang Animal Vita. Kasi hindi kaayo siya mo kung anong tubig, hindi ko pagpugi ang baboy. Ngayon, dali na ko siya nakasiad ang iyahang lawas, limbukad siya dayon. Hindi ko kaayo siya gamiton. Sa mga kuwan, gamit na namin sa mong manok.
2: Kanya, kumusta karon ang inyo ang paggamit, ana?
3: Mayo di kayo sa gamiton. Ganahan di kayo ni mo gamit. Karon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak o sa ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Wonder ba na ba plus?
2: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder ba na ba plus?
4: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
2: Ah, nakasuway na imong papa. Kanya, kumusta man ang iyang paggamit?
4: Oh, kay karon kay saon na kay mangkarto siya mangingi, good ka na. Kaghan siya mangingi, din mo, sige lang siya mata-mata. Karon mura kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga Kadlawon.
2: Kanya, okay na iyang pagpangingi karon?
4: Oh, okay na, sir.
2: Ang singalan?
4: Sa Aprilo, sir. Dutos me.
2: Taga?
4: Aurora Sambonga. Dili, sir.
0: Ingon, ana, kanindot. Ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shoutout, Kuya Carl, sa kataong family, especially kay Tatay Bubong, Nanay Vilma, o akong anak, si Zeya, from Vanessa Kataong, from Alyusa, North Cotabato. Taas lang ko, unsay tambal sa insomnia, o taas po ng blood sugar. Barangay Kapayawi, kung insomnia, Vitron Tablet. Taas og sugar, Wonder Serpentina Plus. Kuya, mag-rate lang unta ko sa kong mama, Marilo Rilion, Manghod Miracle Rilion, o akong anak nga si Saramay. Kuya, shout out po midri sa Mangga Bulong, Sambuanga City, from Rosalyn Francisco. Salamat kayo nimo, Kuya Cards. Thank you so much! Kuya Cards, pa-shout out ko kang paring Pring Hawinay, Biboy Hawinay, o kang Yam Yam Hawinay. Shout out Yaya Beat, salamat no. Imbaya ko sa kong mga friends silang Tilma Maglasang, Maymay Martil, Katilin Chavis, Ogima Okarisa, Lani Daginlay, Maricel Munieva, Sani Sokairi og Vineralin Asutigi og Orly Kim og Lina Batuon. Kinita na gikang Gisokong Purok 13 Poblasyon Valencia City. Salamat sa pagbasa. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton anak. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o Vitron Drops para ligo ng immune system, maing matulog o niya may pong mututoy.
2: Pangalan o address?
5: Ridon Sayandong sa Sakop sa Lantapan, Siwangay.
2: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o mukhaon. So wala pa sila nagamit. Dili kay gutaon pag gamit nila gutaon na
2: dugay na kanagamit anang Vitron Drops
5: isa pa sa buka akong napali.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata sa una dili sila ganan og kaon?
5: Oh dili karon taon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
2: 1 year old o saka tuig?
5: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Yunana kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, indot po ni eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
6: Ako dahil si Herilyn, Flores sa Bad Lab, taga Upper Sumilong Payaw, sa Buanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang dali kayo mukha inigpatulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani. Wala pa isa ka bulan ako sila gipainom.
2: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
6: Ang kaning panganay nako, 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Moto akong gipistingan.
2: Unya.
6: Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay, mas kuwanan na lagi, adlawan na, usap mo mata.
2: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay, okay na kayo, kay dahira sa unang mula pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
2: Mubanat na sila o kaon karon.
6: Oo, tapos ang itong ihang style bitaw, sir, nga sa kung gitext nga, kuwan, nagmasakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
2: Unsa may rason, nga nung muutong man ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try upang tanang nga murag may differential sa kasing-kasing gamay ba?
2: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron syrup.
2: Onya, kumusta naman sa karon?
6: Makasukul-sukul na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gid nga vitamin may among nagpistingan nga okay gid siya kayo sir.
2: Okay.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, lindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kininiyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik o kana ba kana nga mga problema una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
2: Ma'am, kisa ganito itong pangalan?
7: Si Emilia Flor, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sol.
2: Okay. Ma'am, kining nakadawat mi sa imuha nga text, dali sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? O gaon sa'y nakayo, ani?
7: Kanto ang nag-text ato akong anak, kaya ko di man ko makakita. God, kuan ko, diabetic ko, nanay katarat akong daw kamata. Then, kining diabetic, dili man jud ka makatulog ani, makatulog ka mga sa ka-oras, o nga sa oras, eh, makamata ka rin, nakatabalik o tulog. Manang mupayat pag-ayo ang lawas sa ka-diabetic. So, karon kay...
2: Diabetic ka, unya, gisuwayan ni mo paggamit ka ng Vitron tablet, kaya dili ka katulog?
7: Oo, okay, di man ko katulog niya, sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya, daghan dyan ko madunggan mo to, ni testing dyan ko palit niya mo to nga, ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. kag 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda dyan na ako mga 9 p.m. tulog, nagyug ko pagka pagkabuntag, uguntay purma na ako paghigda, maura po'y purma na ako pagmata. Nindot na yun ang akong tulog. Tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas lagi ng usa ka diabetes.
2: Mm-hmm.
7: Manang masamang taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dili-luya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
0: Unana ka dindot ang produkto nga Vitron tablet. Na? Shout out ako mama, Shirley Ilaw. Kaya wala namin nagkita taon-taon na pakanta lang kulol sa iyang paborito. Ikaw ang kusog, ako di ay si Ritzel Ilaw, taga Claveria, Misamis Oriental. Amin ako sa imong programa, shout out ko ni mo from Maylin Cariaga sa Basak. Mandawi si mo. Pag-aray ko sa Lampay family, ako may isoon. Si Bainalin Lampay, Oxidin Lampay, pati si Sandra Lampay, nagpag-aray si Almayda Lampay. Rit lang ko sa akong mama, Lolita Baricuatro, kay Binzi Baricuatro, kay Kukong Baricuatro, kay Bijon Baricuatro. Always sila naminaw sa mong programa. Thanks kuya si Inday Deni from Kadingilan, Bukid. Greet ko sa akong GF ng Tagadigo, si Martis and Andy from Jensen. Shout out ko tanang mga opisyal sa Purok Size, Poblasyon Lantapan, request kong Sunggulong ng Palad. Kato-kato mga kaigsunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga... Dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na butangan o food supplement ka vitamin C. Kay nili man na kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Dagwa! Muna kinahanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Anakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life ngano man naman may Wonder C Plus nga drops kanang bata nga bag-ong natao taman 1 year old pwede man ato tiraho no Wonder C Plus nga drops no unya na pud may Wonder C Plus nga syrup para po na nang 2 to 12 years old nga bata duha ka tuig taman 12 anyos unya na pud may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mao na kumpleto na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumpleto na. Mao na nga ako, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw ug uban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mao na ginainom na to kanunay. Dako pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kana mga to ang kuan ba? Kana nga to ang Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake mo gud ang taas kag blood pressure taas mataas. High blood pressure kana high blood mo manang lactose progesterone high blood ron magamay. Kanang high blood pressure pasabot na kanam ko na pressure ang atong lawas 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Muna musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart naningkamot og imong ugat gabok mabuto. Muna kung dili ka gawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mo na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care, ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So kato pong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon problem, no? Kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Kanya kato nga to mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. Kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao coffee is life. no? Pila ramang kabuk tao di kakapi, gamay ramang kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkapi labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang kong kapi. Nakaundang ko, pero pag abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kapi ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya sa herbal, sa dili siya lang to. Ano advantage niya? No? Ako ang mga parinti sa Gahar Carmin, Cotabato, pamilyang Rinduan, Pindaupan, o mga taga Sinakulan, mustang maing pagpaminaw ninyong tanan. Wait na ko, anti-family, baril family, kapangpangan family, kaitong family, o magadan family. Magaray Luloy Anita sa Anahaon, Maramag Buginon. Salamat, Kuya Carl, si Warlito Blanca, Barangay Bagonsilang, Mabuhay, Sambuanga, Sibuhay. Ito na ko akong anak si Biboy Tampo, akong mama Merlin Tampo diya Sitio Cubayan, Ibinto ni Basugong Bukidnon. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Nestor Di Balansag. Taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Title siyang balak kay Pangindahay. Antuson ko ang gitingal kanako sa kapalaran. Kay mo ay badlis nga akong naangkon din sa kalibutan. Ang tanan nga kagulanan, ihangad ko lang sa kahitasan, uban sa mga luha na nangatagak ni ining kaapingan. Kunon sa man kasakit sa kapakyasan na karon akong nahiaguman, pilit ko kining dawaton, kay mo ay palad kong naangkon. Kapanwa ako kawad-i sa paglaom, masaunahan maangkon ko ang matamis nga kadaugan. Tungod kay ang kinabuhi puno sa mga pagsuway, na ang kasakit o kahapdos halos muman ikamatay. Apan kining tanan nga hulga lamang sa pagsulay. Unon sa kaligon sa imong kaugalingon, na makigasdang o makigharong sa masakit nga hagit sa panahon. Ugo niya muabot ang matahom nga kabuntagon, inubanan sa mabugnang oros sa hangin sa kinayahan. Dinuyugan sa huni o awit sa mga kalanggaman, timaan nga nahanaw na pag-usab ang maitom nga kangit-ngit sa kagabihon. Huwag mo puli ang kahayag sa silaw sa Haring Adlaw. Upunting ang imong tinanawan dito sa layong inahan. Makita mo ang kalainan sa palibot nga imong dipuy-an. Daghang mga butang na nahanaw na nga wagtang. Kayang tao na ningkamot man alang sa tawhanong panginahanglan. Huwag ay lagi tao abuton o galuya nga wadamha. Bangon ayaw padaog sa mga tintasyon. Padayon sa nasugda nimong gimbuhaton. Basta ang tanan mong gibuhat na asa mataro. Unon sa man kadako karon sa imong mga paningkamot. Sa unahan, aduna kay ganting mapahamot. Padayon lang sa maayon imong binuhatan. Sa dili madugay, maangkon mo ang kabulahanan. Unsa pa man ang imong paabuton, na ang panahon muduyog man sa plano mong matarong. Hangay mo kining ipadayon sa unahan. Aron ang kalambuan o patigbabaw sa tanang panahon. Morning, Pangindahay Nestor Di Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Kumbawa, wala ka! Alang to kaninyo yung tanan mga pinalanggan di Baminaw. Sa atong panaguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Ha? Okay po niya itong mga music dali. Ato na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Inupan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Yo, yo, yo, what's up, technologies? Good afternoon. Welcome to another episode. Dili sa tong Airwaves Bulletin on BT Radio. This is Sir Yogi Mendoza. Ugo ba ni ko sa the next 30 minutes na to. Kung palag-uban, dili sa tong programa, matag Lunes hangtod sa Biyernes, alas 2 hangtod sa alas 2 imedya, ang takna sa kahapunon. Dili lamang sa air, sa to ang nag-inusara, no? Na CTU Tuburan, DYPS 98.1 FM, the Bulawan ng Tinubdan Radio. Alright. So today is 13th of October 2026, adlaw nga Martes, pitsa 13 sa bulan sa October. Anya, ato ang pangutana. Pila na malang kaadlaw para ang Pasko? Concept ka to na sang, we have 73 days na lang left until Christmas Day, December 25. So, December 25, and kinahanglan nalantay na pulo ka na semana o tulo ka adlaw. That's 73 days total. Pero ato ang ipangandaman diri sa City of Tuburan, ang midterms usa, no? Ato ang midterms day for our students will happen on the last week of October, no? So, karong hinapos last week sa October ang ato ang midterm exam. So, nalantay more or less duha ka semana, no? Duha ka semana nga pagpanganda. More di ay more kuno mo naman na kay apil man ang Lunes. So mo na siya ka, ato ang atong idasig ang ato ang mga estudyante sa pagtuon, pagkugi, kay hapit na ang ato ang midterm niya. Sa ato adeng mga estudyante, may I remind you nga ang midterm exam ra ba is considered a major exam, 40, that makes up 40% sa inyohang grade, no, sa inyong grado, no? So dapat pangandaman dyan na nato nga nindot ta og performance, kay human naman ang ato mga acquaintance party, human na ang ato ang intramurals. So muna siya nga hunat na punta para sa midterm exam. So mga students, pagandam na mo para sa ato ang midterm exam sa less than muna siya 2 weeks na lang to go. All right. Sige, so ato ang episode karong adlaw. Atong unahon kining sa Student Affairs and Services Office ang atong SASO, no? Diha sa second floor sa ato ang administration building, kay naa sila'y urgent nga announcement na ato ni basahon para ni dito sa ilahang announce. Lisod magod na to ma-share ang ilahang koan, ang ilahang Facebook page, no? Kay wala bitaw ma-edit ang iyahang

Also, sayang ni nga grant or aid nga ihatag sa mga estudyante na to. So for the first semester of the academic year 2026-2027, deadline na manggudaan kay karon po dayong adlawa. So medyo makurat-kuratan man po daan eh. No? So anyway, ang deadline sa pag-fill out, but I think ang katong sa form, so wala pa tong mga documentary requirements to follow lang din siguro to kay karon pa man sa ninilagi post, no? So deadline sa pag-fill out ani is karong adlawa 5 PM rapod ha. So mga estudyante na to dira sa City U Tuboran. Wala man po daw nag-mention dire ug appeal ba ang tabuela, no? So dilang po nato pangunahan. So scholarship opportunity for tulong dunong program sa state universities nato and colleges, one time grant ni siya. So financial cash ni siya nga tabang first semester academic year 2026-2027 unya deadline karon ha mga estudyante, karon academic year October 13, 2026 until alas 5 lang ni siya kutob sa hapon. Unya namoy mga pangutana, bisitahan lang ninyo ang atong Student Affairs Office SASO na sa second floor diha sa atong administration building, no? Office hours na to until from 7 AM to 6 PM, but ang ato ang form dapat inyo na ning ma-fill out karon before 5, kay 5 man ang deadline. Unya scan lang na sa QR code ditong gihatag, scan lang to ninyo para mo link to siya diretso sa ato ang sa ato ang ilahang Google form o unsa makahan nga form, no? So mo na siya, please take advantage of this opportunity ato mga estudyante nga diri sa City Tuboran para makabasin di ay, no, mapilian mo, although kibalota nga limited ang slots ani niya. Unya by the way, ang maka dawat today ani katong wala pa pud joy na avail nga national scholarship, no? So kung naana mo di hay gi enjoy nga scholarship from other benefactors, so disqualified mo, so hatag lang po tag chance sa uban nga mga estudyante, no? So this is a one time grant para sa atong mga estudyante. So ayaw ta mo kalimot before 5 PM or 5 PM ang deadline, so mas maayong mo sayo para makahabol pa mo sa application. Alright, and then ato pong basahon dire ang balita gikan sa ato ang IKPA, sa ato ang Information Communications and Public Affairs na ito nga office. Ato di ay nasugdan atong October 9. Ano sa naman tara pizza? Pizza 15? Oh, 13 man ito, no? So atong pagka-Friday, nag-open ang Community Extension Project sa College of Arts and Sciences. So congratulations sa ato ang mga extensionista sa ato ang College of Arts and Sciences, kundiin ilahang gi launch ang pakli nga project. This is moving beyond kuno the wheels 3.0. So beyond na the wheels, so primero di ay within pa siguro the wheels. So extension program atong Petsa 9 atong last Friday 2026 dito sa Barangay 8 sa Barangay 8 covered court. Ang pakli, pasabot aning pakli god kay panaghiusa alang sa Kalambuan Library. Okay, so pakli, panaghiusa alang sa Kalambuan Library. Atong ihiluna sa mga kabaranggayan. Atong ihiluna sa kabaranggayan. Is a collaborative project of the College of Arts and Sciences and the Bachelor of Science in Information Technology Program and the Graduate School Department. So, kanisilang tulo ka mga departments na to ang nag-initiate ni maunong programa. Nya karon ang atong mga beneficiaries kay mga daycare teachers from various barangays in the municipality attended the opening program along with the members of the City Tuboran Extension Team. So ang atong beneficiaries ani mga daycare day nga mga facilities, no? City Tuboran Campus Director Dr. Maria Carla Bakita and Project Leader Dr. Lani Meril Gallarde thanked the beneficiaries and Barangay 8 Captain Honorable Ivy Lotero, who welcomed the activity and supported the project. So, congratulations sa atong Barangay 8. Salamat po sa pag-host ni ining maong programa. Speaking on behalf of Municipal Social Welfare and Development Officer Emily Lagremas, daycare teacher Yvonne Riza Martinquilla expressed the teachers' appreciation of the program. The program ended with the extension team's pledge
to provide quality

0: instruction, mentor daycare workers in running library and reading programs, and deliver services rooted in volunteerism, empathy, and respect for local needs. Alright, nindot kayo ni siyang inisyatiba, no? Imagine na ay library sa atong mga barangay halls. So hopefully mas managhan pa ni siya, no? Kay ato dyong i-encourage ang pagbalik o basa dyan aning actual nga libro kay mga tao ron, mabata, matiguang, nagsige nilag doom scrolling sa atong mga cellphones. Atong padayon, through Pakli 3.0, City Tuboran aims to extend its academic excellence beyond the classroom and help strengthen literacy for the Tuburanon community. So mao na siya sa congratulations sa ato ang mga partners sa mga MSWD nga mga teachers, sa mga daycare centers na to, mga barangay, especially ang Barangay Poblacion 8, atong partner, kundi hindi to po ang atong host, sila ang host. Unya, of course, i-congratulate na to ang College of Arts and Sciences para sa ilahang Pakli Extension Program, and of course, ang ato ang Extension Office Department pinanguluhan ni Ma'am Devona M. Celedonio. Congratulations ninyong tanan. Alright. So, imagino ninyo daghan na ay library sa mga barangay. So, hopefully, naapoy mo donate siguro ng mga libro, no? Para naapoy tayo daghang material. Alright. Sige. Unsa pa may mga updates na ito dali sa City Tuboran. Ay, ato din, iku ano, nagnatay magdaghan ng mga bagong programa dili sa ato ang istasyonan. So, gabi eh, if na naintriga man siguro tanan ato DJ Rans, no? Naintriga kay ngit-ngit kayo, bisan pa og kanang on-air nag-live, pero ngit-ngit ang ato ang istasyonan kay part na siya sa gimmick sa ato ang bagong programa katong, ano siya pangan ato DJ Rans? Panahom, no? Panahom og tambag, amo ba to? So, inganana, no? So, atangin na ninyo every Monday, no? Mura siya og tambag nga programa, paghatag og mga tambag og mga insights para sa atong mga problema. Every Monday na siya 6 to 7? 1 hour ba? So, 6 to 7 in the evening, matag Monday. Unya, napotay, umabot, no? Katong, nadungog naman siguro ninyo kaning gitawag na itong Race Radio. Pagkasugda ni siya, every Wednesday din siya, although, dili pa definite kung kanasa ta mag-start, posible ugma, posible po sa sunod semana. Tapos ang humanan, klaruhon na ito ang ato ang mga plano sa, no? So, napoy, bagong programa na, atangan na to diri sa BT Radio every Wednesday from 6 in the evening until 7. So, 1 hour po siya every Wednesday. So, muna siya, ako nibawaan nga duha. Ay, tuluri ay, napailain, no? So, wala pa po, katong Twilight, na pokasure sa title, BT Twilight man siguro to. So unsa man to siya, it's a musical kuan siya cultural, no, nga show para sa mga estudyante and mga performers na to nga mga kaubanan diha. So it's a musical variety show man siguro ang tawag ani, no? Oh, but more on mga student performers diri nga live mo perform diri sa ato ang istasyonan every Tuesday, I think, from 5 to 5:30. Di pa ko sure ha. Pero definitely usa na sa mga bagong atangan na to kay Arjo Dirino, live mo perform, mo kanta sa ilang mga music, sa ilang night performance di dire sa istasyon na nato. Sa atangan po na nato, no? So muna akong nibawaan lang nga mga bagong nga programa. So ako alang na ako dito dapit sa katong Twilight Churba-Churba, o ka pahibawa pa bitan sa title, pero kato siya nga ang mga estudyante mo perform yung direct bitan na lai mga singers na to, no? Or perhaps mga kuan baka ha, mga spoken poetry, no? Mubasa sila hang poetry diri, no? Nindot sa na, no? So live makita ninyo, so student oriented siya nga what do you call this nga programa niya, musical or cultural siya or literary, no? So ingin ana. Alright, and then bata atangi lang ninyo ha, kay wala pa ko kibaw sa final title and the final slot niya og sa iyahang oras. But for the Race Radio, another new program, matag Miyerkules na siya atangi unya, 6 to 7 in the evening. Alright. Sige, time check dito sa BT Radio. It's a 15 minutes past the hour of 2 o'clock. Mubalik ang BT Radio after these few reminders. Gikan sa atong mga amigo na to dere na sa BT Radio 98.1 FM. Balik mi ha. So, ayaw lang i-change ang dial.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pirabol nga butik sa inyong lugar.
4: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpakita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
6: Kuntian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnan kong upirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
8: Gigutom ka? Nangita kag lami, solid og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
9: Deliwok Grill and Restaurant.
8: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, only food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
14: Kargado!
12: Mauna, kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Welcome back to Aries Bulletin on BC Radio. Atong oras is 2:22 in the afternoon. So, kumusta mo diha? Atong mga suking tigpami now. Atong mga students, labi na katong mga evening classes, no? So, later on, medyo cloudy na ba to ang ato ang panahon karon. So, again, ato gihapong hisgutan, no? Kaya nagkadagha naman niya. Information campaign na lang po na to about sa umaabot nga mga El Nino niya. Karon na raba is bagyo season na diri sa ubos-ubos nga area sa ato ang nasod. So ato ang kining October, November hangtod dinis February, murag kita na po ig-on diri kung naa naman po bagyo unya with the incoming El Nino. Muna siya nga ato din ang pangandaman, no, kay ang El Nino magdala ni siyag kusog kaayo nga bagyo jud di malikayan, guys, no, kung maigo man gani ta kay ngano man unsang dinay tabuan ni ang El Nino. Mugod usa siya ka phenomenon ba nga muinit ang hangin, no, na like na pag-init sa hangin, labi ato na siya magsugod labi na dito sa Pacific Ocean. Ya, kung init ang hangin, syempre paspas ang paglihok sa molekul, kusog jud ang hangin, no. So naay kung bagyo man gani simba ko lang umaporma, mga kusog jud kaayo. In fact, dito sa US karon, no, dito sa Atlantic Ocean, ilahan ang gikuan nga usa jud sa pinakakusog nga mga hurricane ang moabot nila karong tuiga. Ya, kita diri sa Pilipinas, labi na diri sa southern part sa atong nasod, Visayas and Mindanao, na mara kinirabad yung October pa dong sa February, mara ba dyan ang kita na po ig-on man, okay, usually kanang first half, kanang from March hangtod sa September, October, September, maigo anak kasagaran dito man sa Luzon, no? Partly kita diri sa Visayas and kasagaran dyan Luzon, mo na nga, wala kay tayo bagyo diri anang mga panahon na, pero karon inig October, hinapos October padung na sa December, February, nakita na po diri kay mausab naman po ang purma sa tong earth. So kita na po ang maigo kasagaran sa mga bagyo. So ato lang iampo nga ipalayo lang ta sa mga kusog kaayo nga bagyo ug uban pang mga nagko nga katalagman labi na nga may umaabot nga El Nino, no. So wala siya, pangandam lang po ta, no, kay mora man jud ato agianan man jud ta diri sa tanang halos disaster na ay bulkan sige lagbuto ang kanlaon, no. Naputa yung mga haze gikan sa Indonesia nga mga sunog tungod sa kainit ko dito sa ilahang mga forest fire, no, kanang ilahang nasunog ang ilahang mga kuan dito, nakahuyan, kalibunan, uguban pa nga tungod sa kadako ang nitabon na ay haze, no, ang hugaw ang kuan sa abo sa sunog nga abot diri sa tong hangin sa mo ana nga dito po sa sa Cebu City, dito dapit sa East Coast nato diri sa ato ang probinsya kay nag-haze po sila nga to, dili healthy ang ilang hangin. So kita diri mapasalamaton ta nga although kabalo man tang murag naawan po gamay haze, no, pero murag dili raman siguro kay naapamanta diri sa western part unya napoy daghang kahoy o kanang bukid pangagian, no. So mapasalamaton gihapon ta. Ang nakarang adlaw, wala po kaayoy init tungod siguro aning clouds na ganina nagdugdugdugdug man to, pero karon nawala man. So still we are very thankful for the good weather na tong experience. Alright, atong balikan. Again, ako gihapon yung i-plug, ha, kay this is very important, no, kaning ato ang ATBIC Ball. Calling all the attention atong mga third year students na to, regardless o gunsa ang inyohang kurso, inyong degree program diri sa CTU Tuboran Campus and even sa other CTU campuses nga maabot sa atong Sibya, no, CTU Asturias Baron, Balamban, Toledo, asa pa man, Tabuelan, Dito sa Sogod, na naman si Tio Sogod good, no, di ba? Dito Tabogon, Dan Bantayan, Medellin, Sanrem, dito sa Norte, no, kung maabot man gani ta, kana, no, kanang third year students nga enrolled mo karon sa CTU na ate programa alang kaninyo, nga chance ninyo, nga inyo ang mga research, mga thesis ninyo, or any nga mga inyohang mga innovation nga may kalabot sa agriculture o sa aquatic, musubmit mo. So visit facebook.com/CTUATBICBOL. So at BCBOL, pangitaan na ninyo, i-follow na, unya, basahan ang announcement, kinagsugod na kita og tawag karon sa mo-apply. No, apply in town mo, nga naman, kay kung mo-apply mo, unya, mapilian mo sa top 10, no, top 10 na to nga mapilian, dili rin siya sa CTU Tuboran, sa Tanan CTU, ni, so muna nga, apply mo, para atay chance, no, kay kung dili mo apply, dili, wala joy chance nga mapilian mo. So, unsa man, naamoy thesis, no, kung naamoy plano, kung bisan pag wala mo'y thesis, naamoy plano nga, mag-innovate, mag-negosyo mo. Again ha, we're looking at commercialization dyan. Ato adyo dring tumong nga ato ang mag-innovate ang usaka estudyante o niya. Yang innovation, padung dyan negosyo. No? So mo na siya. Now, if naa kay research nga related sa agriculture, sa aquatic, unya, tanawin mo, pwede mo kung ibaligya. Bago man eh, dili man eh common, dili man eh kinupya lang. No? Kanang ingon ana ba? That's what we call sa atuang ideation, sa innovation. No? Nga nakagyo na huna, something nga bago. Dili kinahanglan nga super bago dyan nga wala ka pareha. Mas nindot, if wala, but pwede na po og something different, no, nga wala pa karon nya, uy, pwede man eh agriculture man eh, oh, or aquatic man eh, oh, mga ingon ana ba? No? So kung naagani mo yung idea nga mga ingon ana, no, pagkaon man na siya, makina man na siya, or paagi ba na siya, mga formulation ba na siya sa mga feeds, mga tambal ba na siya sa mga hayop, no, kanang mga ingon ana ba? No? So of course, kung naatay mga ingon ana nga mga ideas, unya ula pwede jud na to manegosyo, apply mo sa ATBICBOL. Kay nanawag na ta karon, hangtod na lang raban ni siya karong petsa 20 ang pag-apply, no? So apply na mo, unsa may gikinahanglan? Dapat ang una jud natong gikinahanglan nga third year level ang inyohang kaong estudyante, no? Third year standing mo dire sa ato ang karon nga academic year, karon nga semester, dapat third year mo. Kung fourth year mo, dili mo, ma-disqualify mo. Kung second year mo, disqualify. Dapat third year lang, no? Unya, naamoy idea katong innovation, no? Pwede research ninyo, product ninyo, servisyo ba, no? Or technology nga, pwede na to inegosyo jud. Kana jud ang ato ang ibalik-balik, no? Unya, kung naamoy ingon ana, so pag anda mo, i-describe na inyong technology, i-describe na inyong negosyo, kaya ito nang ipa evaluate. Unya, naapod tayo di kung tanaw mo sa link, no, so naana siya dito yung mga link form, mga QR code nga inyong scan. Unya, mo redirect na to, siya dito sa mga Google form, no, nga inyong fill outan. So bata, tagaan na tamog heads up nga dapat naapod mo yung advisor. Ang advisor ninyo must be a regular faculty diri sa ato ang university. So mangita dyan mo regular nga faculty ha, nga siya inyong advisor. So mas maayo nga ang inyong advisor kabalo po sa inyong technology, no? Kung mo ni siya or expert po man lang siya ba, no? So lisod man kaayo kung ang ato ang produkto niya atong kuhaon nga advisor wala siya alam about it, no? So dapat naadyod siya interest po nga mutabang ni mo as your advisor. Unya, kanina ba kung ma-advisor niya mapilian mo top 10 kay kamunduha, mag-business na jud mo. Unya, siya usa ang part owner siya kamunduha, 50-50 in fact ang bahin kung nanamoy halin, kung nanamoy ginansya. So ingana na, no? Unya, magpa-endorse mo sa inyohang advisor, sa inyohang dean, uban pa. Unya, dapat kamunduha willing jud mo mupadayon sa inyohang kumapilian na mo, no? For 2 years i-incubate mo. Sa pasabot sa incubate, tabangan mo nga mulambo ang inyong negosyo through mentorship, mga pitching, i-expose mo, mga i-link mo sa merkado, i-link mo og mga funders, i-kuan mo og mga agency, government agencies, no, para matabangan pa jud nga sure jud nga manegosyo ang inyong innovation unya mulambo pa jud. So muna siya. Imagine 2 years mo ana. Being estudyante pa man lagi mo, muna nga third year, kay 2 years, third year, o fourth year, muna na share po din ang magsilbing inyohang OJT o kanang inyohang industry immersion or kanano on the job training ninyo. So instead nga mo OJT mo mo apply mo for internship, dili na ang inyohang buhaton, inyohang pagnegosyo, pagdevelop sa inyong product, pagcommercialize sa inyong product. So muna na inyohang bali pun si puli sa inyohang OJT dapat magnegosyo no. Imagine kay mo mga ang purpose dyan nato no, nga mag mo educate ta para mo innovate being technological university unya padung jud sa negosyo no, kay para kita ang mo provide og mga trabaho. Alright, unya dayon naapatay mga commitment nito, napay mga iprint ninyo para pirmahan no, parent consent ug uban pa. So mo na siya mga third year students ha, so gi-encourage jud ta mo pag-join kay ngano man kung mapilian mo isip one of the top nga mga finalist nato sa ato kay mo ra mo siya gikantas nato no, kung kadi man sa nato ma-incubate tanan no, so di man sa tanan nga inindot og ideas, so katulang po mga deserving nga inindot jud ang ilang idea unique and innovative jud kaayo. Unya kung mapilian mo kay naay chance nga makadawat mo as much as 5 million pesos para masugdan jud ang pag-scale up sa inyong negosyo, para jud maka-operate jud mo kay mo dinay tuyo sa gobyerno nga maka-provide ta og negosyo and trabaho. So again, third year students, pwede jud mo makadawat kung mapilian mo sa top 10 funding up to 5 million pesos para uy, mupalit na tag makina, mupalit na tag plan, maghimo na ta og abang na ta og lugar, o mupalit baka og kanang lugar ba diha para mag-produce na jud ka no, siyempre kinahanglan ng mga makinarya, ingon ana siya. So imagine that opportunity kung dili mo apply ang inyo har yung kinahanglan, i-describe na jud ang inyong negosyo karon, submit ang naamoy idea kana ra jud niya, of course the other along with the other documentary requirements no. So mo na siya ato ang ATBIC ball. So third year students ha, sa CTU Tuburan, Tabuelan, Asturias, Balamban ug asa pang ubang CTU nga makadungog nini ato ang broadcast. So apply na mo kay ang deadline ani karong October 20. Dali ra jud kaayo ang pag-apply no. Dili kinahanglan nga nanamoy prototype idea ra jud atong gipangayo sa pagkakaron. All right. Sige, so atong oras diri sa Airwaves Bulletin on BG Radio, it's 2:33 in the afternoon, wala na tayong oras. So until tomorrow na lang po ta, mubalik atong programa ugma gihapon alas 2 hangtod sa alas 2:30 sa kahaponon. Alright, Airwaves Bulletin is brought to you by of course CTU Tuburan Campus Full Force Study Rig, gikan sa atong Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director and Dean of Student Affairs Office. Si Dr. Maria Lenny G. Toralba ang atong Dean of Instruction, Dr. Rowena Bakita, at mga nagkalinlain nga deans and chairpersons and faculties at mga departments non-teaching personal admin po nato. And of course sa BT Radio, Engineer Fernando Mangubat Jr. at ang station manager si Engineer Naomi Bajo at ang program chief DJ Rans. Gihapon nato din kanunay nga kauban nga manumbag na po niya o manunum kaya ang asawa ko no manunumbag sigla siya kabunog. Of course this is Sir Yogi Mendoza, of course umani ko ninyo gihapon sa ugma gihapon same oras. Okay, and wala na tayong oras. Goodbye everyone, God bless and stay safe.
5: 98.1 BT Radio.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
10: Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa demi sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba. Nidadali ko, giinom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutokoto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pagkutuhawan. Ya. Kilag. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to nga, no. Wasawasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas-pas-pas-banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Sed Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya sa Sed Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Mo sigsigi na bukaplas antod naka antahantod na uga na lang juice sir
11: Derek ko yan basa rang gani population 43
9: Sed Liniment Oil na pamatudan
8: living testimonies

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna ni ining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga iksuon, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan po kining atong tulumanon karon sa mayong paglawas sa atong karatos mayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan. O ano yan po kining atong tulumanon karon alang sa atong pag-angkon sa mas mayong paglawas. Aron kita mahilikay sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Daghan kayo mga igalang kapanyawan ang nanggawas karon ng mga klasik-klasing balatian nga delikado kayo no gumikan kini sa atong unhealthy lifestyle. Posible sa mga igalang kapanyawan kining atong mga gipangkaon. Ilabi na gayon mga igalang kapanyawan kung kita mahilikay magkakaon o kaning mga ginatawag ng mga processed foods. No, kaning mga processed foods, mga igalang kapanyawan, wa kini katanyag nga kaayuhan sa itong kalawasan kundili kadaot lamang. Kining monosodium glutamate, mga kaigsunan, kung nainailhan usab nato nga kanang pampalami sa mga pagkaon, delikado kaning igalang kapanyawan, kabalo baka nga kung panalitan maanad kaniini, posibleng nga madaot kanang imong lawas ang unang punteriyahon, mga igalang kapanyawan, kanang imong kidney o imong atay. Ugo sa mga igalang kapanyawan, kung mahilig ka magkakaon o kanang mga ginatawag nga mga cup noodles or kaning mga instant noodles, mga igalang iksun, delikado kayo gumikan kay kaning atong mga instant noodles, mga igalang kapanyawan, dili yun ni siya makahatag og protina og natural nga vitamina sa itong mga kalawasan. Maka ng delikado gyapon, mga igalang kapanyawan, o plus pag yun aduna kini mga gipangsagol nga ginatawag na itong mga preservatives din delikado igalang iksun alang sa itong mga kalawasan. Sa atong mga ginikanan nga naminaw karon, mga inahan, labi na kini nga itong mga batanon nga mga gagmay nga mahilig kay magkaon og mga pulahon nga mga pagkaon sa buntag. No, kaya ginatawag na itong mga processed foods. Early morning, mga igalang kapanyawan, ang unang pangitaon, hot dog, sausage, ham, o kung sa panlinihang mga proseso, processed foods, wherein mga igalang kapanyawan, delikado alang sila. At iman ikanunay mga igalang kapanyawan, ang usas mga nakaingon, nga nung kita makaangkor ng mga balatian, kinigumikan sa mga sayop na ito, nga mga ginasunod, mga kinaraan nga mga sayop, mga igalang kapanyawan. Ang uban po mga igalang isun, kung panalitan, mabati, manggali nila ang pagpalagid sa ilang ulo, hilana, trangkaso, o sa'yo upusip on higalang kapanyawan ang unang buhaton mo palit dahil paracetamol o palit dahil tambal mga over-the-counter drugs aron lamang ma-relieve ang ilahang mga gipambati wherein kung imo lang buto nanaon mga higalang kapanyawan kanang ubusip on hilana trangkaso puro rin sila mga reaksyon sa atong kalawasan batok sa mga viruses nga nanulod sa atong lawas kining atong lawas doon naman kining ginatawag nga antibodies kining atong mga white blood cells mga higalang kapanyawan nga mo'y army na to sa atong lawas no mo kining nagatabang ka na to. Kung palalita na doon ay virus ang unang buhaton sa tuang lawas igalang isuon, ihatong pagawson sa tong lawas. Susama panalitan kung ikaw nakaangkon ka o virus nga makakos o sipon. Ha? Ang maitabo mga igalang kapanyawan, kining atong lawas magproduce kining mucus aron mapagawas na to kanang mga virus pinaagi sa tong sipon. Apan unsay sukwahi nga naanda na to mga igalang kapanyawan, ato na yung palitan o kanang para pahunong sa sipon. Diriin mga kaisunan, delikado kayo gumikan kay ibis makagawas, magpabili na hinuon ang atong virus. Mao ka nang kumparalitan na madugangan pag yun virus mga igalang kapanyawan, diha na dayon nga murag medyo bukat na ang klase sa balatian nga atong pagabuntogon. Mao na ginaingon mga igalang kapanyawan kung panalitan na doon na kay mga virus, ang bugtong pamagi lamang nga natural nga makatabang niya na mao ka nang tubig. Pag inumog daghan tubig igalang kapanyawan o at the same time, kung gusto rin mo mapakusog ni mo ka ng imong immune system, pag tumar sa SED Panyawan Herbal Capsule, kaya ka na makatabang sa atong mga kalawasan. Bakit ang tulumanong lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Kimani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Said Marketing, mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw dahi kong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa gawa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo, dihi?
3: Basin og daot ang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang dilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadadaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, atud ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
1: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang sige istorya at mong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan po atong panyawan na, na magkagamay niya, korta, palitog usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong kaminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuha dyan na kong maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
0: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod ganato sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdakanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: tuad na tana.
1: Basta magbinisaya na gani ko, seryoso na ko, ana. Huwag ko tawag sama, ano eh. Basin hasta ko, ma-inlove din mong kanahana ka.
0: Uso? Uy, una, yaya.
1: Nan, prangkahi ko.
0: So, unsa lagi?
1: May pagbati ka bang day, Charmin? Nahigugma ka ba sa akong alaga, Kang Charmin? Ha? Sandro?
0: Uso ko na pagkutan na hayaya.
1: Ayaw pagbinayot.
0: Uso? Katawaan na ni mo, yay.
1: Lisod bang tubagon ang akong pangutana ni mo, Sandro?
0: Yaya, lisod pa nga doon ang sama kang Charmin.
1: Og nga nung nakasiguro ka man, anak.
0: Di na may itong magkagusto siya na ako, yaya. Dili na may tabo. Dili ko tayo pa na. Okay ba akong in love ka na siya doon yung uyab nga mugirog ayo? Doon ay kipikang kinomo?
1: Ah, lucky gede ka. Aw, gipikhan nung ta nimo aron makita ni Dad Charmin nga nagsilos ka.
0: Silos? Nga naman silos mo ko? May katungod ba kong magsilos? Nga driver bodyguard mo ko niya? O, diyan ko karamito siya itong uyab niya ito. Aro para pasilos yung uyab ng bugiro.
1: Pero, may pagtanaw lagi ka sa akong alaga.
0: Oo, guwapo mo sana si Charmin.
1: May pagbati ka ba?
0: Sexy siya.
1: Pagbati ang akong giingon.
0: Mula ko tayo kung sige buhat ni Charmin ako. Kunwa pa, yaya.
1: Kuy, kalame. Kanay akong gipaabot.
0: Apanisun ka buotol si Charmin, yaya. Mamalipan na lang ko nga uservis yun yan. Nga na ako permis yan dool.
1: Kalame.
0: Pero ako'y pag-asa, di ba, yaya? Huwag katumalan akong pagbati. Tol kaya ng tol karang. Katumurgan pag-ihapon mo, yaya, gimahal.
1: Tabangi siya nga malimot kang Morgan.
0: Unsa? Unsa unya ya?
1: Panguyabi oy amaw.
0: Unsa?
1: Na. Ah, kini adwatan eh. Kay hatod ini nga to niya sa May Therese. Ah.
0: Pero
1: sige na sige na. Kay basig mangita na tinako. Manao unya to. O para ba tumaayo ang tela to? Matagak nga tong usab sa hagdanan ko manaog. Sige na. Og tumana akong gingon ni mo ha. Diskartehe. Panguyabi si Da Charmin.
0: Pero, yaya, madlo ko. Mabatuan ko baso.
1: Puya ni Moy? Oh, cellphonein ako, ha? May ipapaminaw ko ni mo. Aron, may kaisog ka na manguyab ni Da Charmin.

0: Medyo kay masaya, Sally. Nahulat man lang na ako ang nabiling bida din ni Sabotilla. Ay, naman ni siya, eh. Katuog naman tingali ito. Ay! Oh! Kuyawan ako, eh. Kuyawan ko nga ng kalit na may lalaking tingok nga naabot din, eh. Kinakok siya, Sally.
1: Sorry. Kung kiring ang imobino.
0: Anong na ikaw may nagdaan ng bino?
1: Dugkat-dugkat kayo si Sally. Mga gisugok ko diyan nga ako lang matulim mo din, eh.
0: Oo ba? Alingkod.
1: Aha?
0: Natuwag naman ka nga kung gihagad o ginom. Basin ganahan ka. Painit sa lawas ba?
1: Okay.
0: Ipisi ko pala yung
1: maragdag ka na magkagnainom?
0: No problem. Niaraman pa ito ako sa bahay.
1: Anong nag-inom ka? Ay ko ina, doon na kay problema.
0: Tungod pa kay kwartahan ko, wala lang ko yung problema. Sama ikaw. O agad yung problema.
1: Ha?
2: Kung ang usang katao hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakabagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam liha ang Z Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Z Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Z Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Sed Panyawan, ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Sed Panyawan Lunament Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas igala ka Panyawan, pakusgi ka ng imong lawas, gumikan kay Anena karon kini atong sininod nga tulumanon, hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Pinasikaran ka ni sa ito ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o Sed Panyawan Liniment Oil. Kung aduna kay mga katol-katol sa kalawasan mga igala ka Panyawan o baka aduna kay mga hangin-hangin, mga panuhot o guban pa, haplasi ka na sa ito ang Sed Panyawan Liniment Oil. Kung aduna magali kay mga balatian susama sa diabetes o baka pagtaasin mo ang alta presyon kon hypertension, pag tumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus mga kaigsunan na dunay duha ka variety. Ang red o ang green. Ang red mga higala ka Panyawan makatabang alas pagwagtang sa bisan unsang matang sa mga balatian. O ang green usab susama sa red makatabang gayon sa pagwagtang sa bisan unsa natong mga problema sa panglawas. Mao ka nang duha ka buok mga higala ka Panyawan kay ang tuyog tumong sa Sed Marketing ikaw mismo may mapili sa mas makaangay sa imong lawas kung unsay mas makahiyang kanimo. Gumikan kay kitang tanan mga higala ka Panyawan managlahi makita body chemistry. Posibleng mahiuyon kita sa mangosteen apan less kayo ang effect kung kita magtumar sa katong green nga dunay garlic o baka vice versa. Mo ka lang kamo mismo mga igala ka Panyawan mo'y among papilion sa among kapsula aron ikaw mismo mo'y makaangkon sa mas hinanali ni mong kayuhan. Timan ilamang mga igala ka Panyawan nga ang tuyog tumong sa Sed Marketing overall wellness ni mo. Mo ka lang ang tuyog tumong sa ato ang kausa mga kaisunan. Ang paghatag ka ni mo sa kayuhang wise samang. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Ano ka pa'y problema ka, Ruel? Posibleng nakatuog ka, dali ba? O kay parehas mantang nagmata pa ining mga oransa, sabton ko bang may nakahasal sa ni mo? Okay. Parang kahit as Andro. Tugaan ni ko sa nakahasal ni mo kay tugaanan sa takas nakahasal na ko.
1: Ladies first.
0: Dili sa tanang higayon ma-apply ni mga ladies first, ha? Depende sa sitwasyon. But anyway, nakauna ka man. Okay. Life is so unfair, Zandro. You see? Ibaw ka yun. Ego lang kung nagmahal. Deserving na ba ko pa sa kitag sama ini? Maybe you don't know anymore. Naibaw na tingali ka kinsa akong buti pa sa buti ba?
1: So, dili ako.
0: Nakasa si anak ko. Abang gihat agad ko pa siya og laingi kayo. Undeserving pa ko pa sakitan si Kia Sandro.
1: Mom, German.
0: Talbahin siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ko sa kadawang hikayon. Uy, sama niya. Kasabahin siya.
1: Okay na, Mama. Huwag ka pag-ito sarang. Ako gani. Iyatag na ako ang tanan. Apalo ako dadawat na sukli.
0: Nga nung ingon mo na nag-unfair ang kinapuhi. Nga nung... Nga nung... Nga nung pili naman lang ikaw.
1: Ikaw na lang ang tao, Mag-Germain. Oh,
0: unfair ang life. I don't deserve this. Tanan na lang lalaki, plano pa sakitan ko. No, I won't forgive. I don't deserve this.
1: Di ako abang ko, Charmin. Pagbatuod din mo nga, dili tanan lalaki. Pero yung tumulong mong pasakitan ka.
0: Sandro,
1: unsay? Ihod at nagtanong din siya kung abang ka. Ang tanong ang pagmahayos mo lalaki. Ako'y pasan na na. Ano mo gani ang mag-ibati?
0: I love him. Mahal ko si Sandro Yaya Selim.

Social distancing, ay! Pasiritan na rumah niya kung ikupta na rumah ukang mo! Oh, ito isa mo. Sige-singgit, makunin mo din yung mabay. Mawawan pag yung kuda. Kinsam ng dukang ng gako sa may tiris. Pamanumbaling, ay. Pilit, ginong maayo nga. Bawal man taron. Kung magako sa mga kinahang lang doon ay barrier sa para sa pag-observe sa social distancing. Ang bayon? Sila si... Oh no! Mas kong maruog din sa drutaon. Nakaingo na kanitig siguro ni kanahan. Mas kaswerte ang tawana. Na-lockdown. Kuno pa. Kana-kana ginong. Labok ginong. I-lockdown ginong. O, i-lockapsan dong. I-lockapsan. O, kana. Then lockdown, lockdown na kada kada. Oh, lockdown kada. Yan na, isuod ko sa niyo. Sipiran ko. Paibo mo mundo habi, bijuhan tabo. Arun dunay ebidensya sa nag-lockdown.

0: Good morning.
1: Oh.
0: Breakfast in bed.
1: Unsay? Ngayon niya ka sa kong kwarto.
0: Ako'y pelunan ni mo din sa iyong kwarto gabi eh.
1: Oh. Unsa?
0: Oh. Kadaon dito nga dito eh. Apa ako din ni matuga? Dito ko sa kong kwarto na matuga. Huwag ko magpahimusay kayo na sa iyong kahubog.

0: Boy, kapa tangan sekong kalipay.
1: Osi.
0: Love, gira ikon ima. Ops, ops. Ay, dah bakuya. Oh, dek ka na bakbaku ini. Tuan kayo may evidence akong. Oh, oh.
1: Cellphone, ya, ya, Selina?
0: Yes. Udah, bawa ke ba? Lipay kayo pagkarung na ako ini. Kini mo voice clip ni mo. Mo dah katanung ka isuga. Aro dili ko nataguhan pangibati ko para ni mo, Charmin. Paminawa.
2: You mean to say? I love him. I love Zandro.
0: Pagkasalita, Charmin.
1: Zandro!
3: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
4: Sed Panyawan Liniment.
3: Umadala kang Pilipina.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang haplas sa masang Pilipino.
5: Sed Panyawan Liniment.
3: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: tanak kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BTV Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
5: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
5: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?

0: ka na,
1: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino, makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: Usa hay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
1: Correct. Para
0: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
1: Sama
0: ng pag-inom, pag-alak,
1: pag-sigarilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
1: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
0: Oh.
1: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, mo inom, magigarilyo, magdruga,
0: nya
1: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
0: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
0: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sam si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
0: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: mapalit sa mga butika. Well,

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakoy mato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit yung kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to nagawas lagi tong bato.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Living Testimonies.

0: And maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Pirbe ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamhilot sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-detect 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya
2: ang diabetes.
3: Mag-detect 500.
2: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
2: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo kini himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamangguran nga isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat sir.
7: Ay, salamat sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na pud mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 93.1 BT Radio Vtron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang bitaw, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vtron, sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya, iyang panlawas.
2: Mm-hmm.
1: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vtron,
0: grabe. Vtron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani paghaplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
8: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa paraya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong nalilumais, kunti yan ba? Nidagali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, may bata sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo kitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
15: Kargado!
2: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
2: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuk na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
10: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
11: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
12: 90s, 80s, and now,
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

And say yeah, say yeah. Clap your hands. Yes, Philippine Standard Time. Alas 3:39 na sa hapunan. And you're now tuning in DYPS Beat Radio 98.1 FM. Today is October 13, 2026. Yes, sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday. And sa mga naman sarili, happy, happy mansaray. Likewise, sa mga nag-anniversary, di, happy, happy anniversary na rin. Kumusta niyo ang love life, mga langga? Kumusta? Kumusta yung namutangan niya karoon inyohang, kung ano, inyohang panahon niya sa inyohang lugar. Dari kay medyo kuan siya ng kuan lang, sakto, katamtaman rin siya, no? Nasa gamay nga kuan? Pag-kissdom. Pero kumusta mo diha, no? Welcome sa itong programa BT Musikahan, Musika Chikahan. Hato dala 5 sa kahapon ang kaubahan si DJ Rans, no? Ang DJ nga dali guwapo pero macho. Ako lagi po ang magsaba-saba diri sa inyohang kaudtohon. Pero sa inyo ang mga mensahe dahil sa inyo ang mga tubag and sa inyo ang mga dedication, i-comment lang din sa comment section kaya naka-live na karoon sa ito ang program o diri sa DYPS Beat Radio 98.1 FM. Shoutout diha no sa itong mga viewers. Asa naman itong uban? Ato pa itong i-roll call sa mga roll call kay ato ang birahan. Shoutout! Hello, this is Rans by Hapon. DJ, ma-request de kong song Princesa by Daniel Padilla. Salamat, this is Rans watching from San Carlos City. Then, good afternoon, this is Rans. Di na ko late, ha? Muna yung sakto. Shoutout ni Maribel. Boss Maribel. Hey, boss! Shoutout lang ko sa akong banner ni Boy sa akong anak, Kristen. O saan na lang na minaw ni mo, boss. Ma-request kong song Andamaya. O saan yung Andamaya? Bye, salute. Thank you, boss. Andamanaya, siguro na. Andamaya. Andamanaya. Mga ba ito? Taro ka na, Marabal. Mga bitaw na. Salamat kaya na, madam. Mayang hapon yung tanan niya sa Negros. Puros may taga-Negros. Kuhan viewers ka ron. Asa na mo itong uban? Dinis, tabuelan. Tingo ko na diha, kuhan. Michelle! Asya, oh! Hello, sa ito ang topic, guys! Kaya ba ni mong... Kaya ba ni mong ibutang as beneficiary imo ang uyab kung na kay insurance sana all? Sigurado na bagid ka? Or ano ba? Or magmahay na kasi? Pagmahay ng kidney mo. Bito ko ay kanang asaman, kaya ni mo. What if nihangyo imong uyab nga magpabutang siya as beneficiary, no? Sa imuhang insurance. Kaya ba ni mo ni buhaton? Tubag ko rin niya, kuan, Michelle. Pero pala kung tubag, guys, no? I-comment rin sa itong comment section. And request mo sa inyong favorite song, sa inyong dedication, sa inyong special someone, no? Bigay ka ng may kapal, kana lang, okay? Bigay ka ng may kapal. Then, kisamay na ano rin, si Kwan, sa baaw. May hapon ni Israns, request kong song, Kalimutan Ka by Skastat Me. Salamat sa kwan sa Israns, you're welcome. Antonia Tagasis, may hapon na madam. Okay, ato na sugdar ito mga song request, no? Okay, medyo late na gamay. Arta, sige pa kayo ni Agnes Rosiana. May hapon naman ni Agnes. May pag-KIA ni mo diya sa buhay. Nakakasabuhan. Bigay ka ng mic-up, sana oil.

0: V-Tron. Subok na.
1: Ang madami sa V-Tron ko ya, kung ikaw daw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kan pa rin palitan namin yung V-Tron, okay? Dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang ko ya, nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: V-Tron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
4: Deliwok Grill and Restaurant.
3: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. Og syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts ug gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay imong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospitalidad, nalugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Ang akong pangita na masidagat yung ganun, ay mo itong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong ako na recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
5: Living Testimonies.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Daspang imo blood sugar. Ato na ko diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
10: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
11: Ang masigil mo yung kagbalik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ron, DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamo ko yung lulungas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang jujilan doon hapon doon ako kapo. O na po salamat ko yun sa Ginoo nga naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat, sir.
12: Thank you. Salamat, sir.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Munang, pag-mayrgof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: guys, welcome back. Time check guys, 4 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Nasa Yapon, this is DJ Ryan, so 98.1 BT Radio sa programang BT Musikahan. Mag-chika-chika na din tapita. Ang shout out ni Jane Jane Rosana about sabi DJ Ryan, kaya-kaya na akong ibutang sa beneficiary sa insurance DJ Oy. Pero ang pagkutan na, kaya ba ka niyang ibutang sa iyang loyalty? Kaya sayon ra kaayo maghatag beneficiary sa papel. Weh! Tarong ha, pero lisod maghatag og loyalty sa tinuod nga buhay. Basin ikaw ra ang nagbutang sa iya sa beneficiary, pero siya naanay laing gibutang sa iyang puso. Tarong niya. Mao ba kwan, Jinjin? Nani muning wala kasuhay kuyab god. Atong tagaan og masipang greetings no ang ato ang chairperson sa BSIT si Ma'am J.N. Sarokam Buhiya. Yes, happy birthday. Ma'am, kumusta diha? Happy birthday ha. Ugwa magpahinom doon si Insider Naomi sa diyan di bahamurag di ko ka. happy birthday again.
1: Happy birthday.
0: Oh, dapay kuan tukar para sa imuha ni. Oh, bayad sa ko ang pagkalimot. Again, happy birthday to you, Mama. Jane Ann Sarokam. Buhiya.

0: Yes, mga kauna yun go. Dragon, happy birthday! Ma'am G and Sarukam Buhiya. Okay, asa kang kaon na ni Ron. Ma'am, kuhit-kuhit ako dali, ma'am ha. Ma'am Naomi. Eres ako na sigas alas 4 na yung bunda na mo. Preto sa tayo, mong biya di ako balik pang meeting. Musika, chikahan, kaoban, japon, sir Israel. Sato ba talas 5, ha? Chika muna, iwan na ang problema.
1: Tapos ang kayot sa umaga. Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki Tiki?
3: Ang istorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghaman kong nabati sa radio sa inyo ha din station nga mahayo ko no di ingko nga mo palit ko no kuana. Karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hantud bag alauna alas 2 na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya yung palit mong kuana, niinom ko sulay. Giduha ka kutsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalayas ginoon, na kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, magkakita ko kwarta. Kanya, ingon ko, naingon ako sa ko mga may amiga. Ito, malit mo, lulumas yung inindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paano nga agin yung makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ng lahang mga products karon anak ko.
2: Nga yeah, karon ay swerte na swertean, pa jud ka.
3: O, karon nga ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang din ako makadaog ko. Engko, matugi ko, basta guwa ko kadumdum. Agyatura ko sa motor cup, diya aramas may siminto, naglakad, nagug ko pa, ingon din, utahan na pa, di ko anong nagtrabaho, nagkili. Doon asa man ng station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran, maumungi, may ngalan. Amoto, ingon, ay kumayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Makadaong
3: naging. Oh, salamat sa ino nga, naka, nagtukuan ko sa kong entry, naka nahulbutan din in town.
2: Masa man yung reaction na to, katong paghulbot, pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mo ni Father, kanumay, kay na nagkuan mo magabi iba, magrosaryo man mi ana. Niya, wapa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. Wapa, may nagkasudo pang hadjiin ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha?
4: Diyan
3: pa sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka, hoy. Ikaw na kanao ko, salamat sa Ginoo, kanao ko. Allah, pati, Allah, Allah, kanao, de karit, pantay ha, mamarato diyo. Ingko, mamarato ko, sa ako'y kwarta, alat lang, alat mapapat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung muna to, nakapalit ko, pagani na ko, dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako na pong pirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magi ko nga maayo gyud kay wa man ko ilaing gyud kitong mar maoro gyud ng lulumas yung mura gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat
2: sige daghang salamat nay
3: salamat.

de Rosa. Selamat kita merami di Haklan sa Canada. May hapon Israel sa request kong song Big Bomb and Nonita Kodera. May hapon Israel para na ko okay na kay buutan siya. Salamat DJ. Okay. Oh, kaya raman daw nila. Data rin kung gamit guba akong wifi. Ana Morales. Sige na guba iyahang wifi. Thank you so much, ma'am. Ana Morales. Bahalag ako ano, naka-comment gihapon. Hi Idol, good noon from Bayong, Balamban, Cebu. Request kong song Love Story. Love Story. Love Story, these rants. Taylor Swift on siguro nino. Kupon Sean Vlogs, thank you so much. Then also please mashal ako ni Charmil Victoria dia sa Lalituban. Salamat din siya eh. Niya request kong I Can't Let Go. Air Supply, salamat din siya. Please to Swindy Paroni. Karoon lang gabi eh, ma'am. Sorry kayo, di ko ka-play ani ha. Okay, always naman siya i-play kira gabi eh, good. Muna dito ka play anang kuan mga Air Supply. At doon sa gabi eh, ha. Kaya naman pangkatug ba, no? At doon sa mga paminaw kay Bun Oken ang ato na. Kurag, walay si Mana di mauli. Ano ba sa itong pasunapatan ang nagpalay sa itong program at itong palagpakain? Bila mga kabiti, kung nakita mo or gusto mo o mga products para sa inyong health, beauty, wellness needs na ata sa Mana Health, Beauty and Wellness, tuburan. Dili lang tama katiman sa itong lawas, dapat patipod ang ito ang beauty o overall wellness, diba? Kaya sa man ang healthy ta pero walay glow up. Muna kung naamoy ipangita para sa iyong daily wellness routine, beauty needs or gusto lang mo nga mas maatiman ang iyong kaugalingon, magmana health, beauty and wellness na ta. Kaya ang feeling na makaingon ka og sana all healthy, glowing og well taken care of. So mga kabiti ayo kalimot na naana ang Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner para sa tuang mga produkto. Maoni ang atuang Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for Active Lifestyle, Diabetico Insulin Coffee, and Reverse Slim and 60 Juice, your body sculpting juice. No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sun Black Tinted, Niacinamide Soft with Arbutin, Rabutai Reverse Collagen Soft, Double Power Age Control, Immaculate Beauty of Serum, Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soft with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, nabutay Mana Toothpaste, nabutay mga humot nga scents no na anyang rin ang Vala, Vanna, Valor, Ruho, Fuego, Cholo Princess and Cholo Bubbly. O na ito ang daradaon no, o na ito ay pahumot sa ito ang mga sinina while mo attend tag parties or mo kuan baka no mo duty ka sa inyong trabahoan sa inyong office or ini kuan no sa bisan asa mo mula ka labi sa mga students no mo ra mga gamiton ha sa to ang Mana Health, Beauty and Wellness sa tubran. Then also naabot tay mga kuan diha, maabot tay mga vitamins for kids, ang vitamin C multivitamins. Yan naabot tay Virusol disinfectant spray. Then naabot tay HiQ physical growth and brain development para sa mga babies. And also ang pinaka importante maoni na atay promo para sa tuang product no sa tuang Mana Health, Beauty and Wellness. October 7 until 25, 2026. So taas-taas pa ning promo ha. Napatay oras sa pagpamalita. Nawani ang una, Slim Glam and Glow. Buy 5 Slim and 60 Juice and take any 2 Collagen Duo or Gluta Duo or Kojic Duo for only 179 each. And for health and wellness deals, buy 3 Diabetico Insulin Coffee and take 1 Collagen Coffee or Diabetico Insulin Coffee for only 169 each. For Ultimate Beauty and Regimen, buy 3 Niacinamide Soft and take 1 Niacinamide Soft for only 69 each. And buy 2 Sun White Protect Sun Black and take 1 Sun White Protect at 50% off. Muna ka ito ang promo ng product para sa ito ang Mana. Then na po kita ilain New Recruit Promo. Oh, taas-taas nila. Yung recruit promo sa mga recruit mo niha. O

unsa ka tao? Ikaw nga nag-recruit, makadawat kag 100 pesos and centiva. So katong imong girecruit, makadawat po to siya 1 mana to paste. So kung 5 ka mong imong ma-recruit, so nakay 500 and centiva. O diba? Unsa kalindot ang ato ang mana? Nya until October 25, 2026 ra na ko to ba? Oh, mo nang dali-dali ara di ha. Adto na mo sa tuang Mana Health Beauty and Wellness na ana mimutang sa second floor area Sigado Arcade, Barangay Itoboran, Cebu. Then, shout out engineer, terus siya, pa-request og dahong layak di Jiransa. Yay! Ay, kumusta DJ? Kuan? Sa itawag, ani? DJ Engineer! Engineer! DJ Jan? Kumusta DJ Jan? Mayo hapon ni Zran sa imong tabi DJ Dili oy para asapod og ako siyang i-appeal eh. Iya-iya mi oy kahayahay ba niya? Ano yun? Kasi para ba kayo nag-love life, no? Oh, ayahan ko anong ayahan uyab kay Moni tig ko ano tig command sa mga AI. Tanong. Good afternoon! Diha, hi, this is pwede request ko song How Do You Heal a Broken Heart by Chris Walker. Og belated happy birthday ni Ati Manda Rosalinda Moreno Sinisa nga taga-tapon tabunog tabulan. Thank you, this is Ma'am, pwede ato na ni sa gabi, ma'am. Kanyang imhang song request. Pasensya kay Ma'am Cheryl Rosalie. Good afternoon. Salamat sa kubasa ni Jaran. Sa boss topic DJ, dili ko pwede. Kung uyab pa lang DJ, pero kung banana ni mo, okay na kayo. Kung banana, kamo na man sir duha ang nag-uban sa kalisod kalipay. Natural nga siya ang makadawat para sa inyong pamilya. Uyab is temporary pa, pero ang banana is forever na. O di harain mo nang iusab. Minana ka kamanhid. Ay, joke lang. Tama kayo, Kwan Agnes! Oh. Antonia Tagomez, thank you so much. May hapon ni Budi, ha? Ito mas, ato ni Panay, ito mas song request, no? Arita, sige pangayo ni Kisamay na Adiri. Andaman na yan. Asang lawaya kitinguga boss marabay. Arta sa gipakayo ino andam manaya. Good afternoon ni mo di ha.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, lipalit ko. Naulian lang akong kapuhil niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmay nga kuan, ma'am, sunog, katong sunog gani nga. Sino? Ilisa? O diyak, boss?
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, masuwasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
4: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ko lang sa'yo maghita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
3: Unsa man iday?
4: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
3: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
4: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
5: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, wow.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: Ya, sebalik tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitin wabena saka bunuh syarat yakni Glenn non yas pala hukuk syarat di Israel ni Gertrude ngenak dua run og pickleball. Asa man siya nag dua karun nadri sa city oh. Or dia sa kuan tuburan covered court. Apa yung pickleball di ha? Or naasan yung barangay? Uy, uso naman kaya yung pickleball. Kila na lang kabuk ang wala nag dua no? Grabe ka pagsingot yun o makaduwa ka ni. Tindo tindua ah. Manuwa tantan. Good evening, Miss Ran. Pwede maka request og song Only You Make Me Smile by Aid Shadow. Thank you, Miss Ran. Sige ka rin Merlin ni Daniel. Good evening naman, madam. Ato pa rin ko, mama. Maribel, labad sa naman sa Play Boss. And also, di siya sa topic karon ako matubag. Ano, andam ko. Og okay ra ko ana oy kay basin di ay sa maabot mahimo na ko siyang bana o di ba? Okay. Ay lang pagmahay. Para quest na lang og to good advice ni Sam Smith. These runs. Gikan ni Engineer Trosho. Okay. Then these runs close to you by Wingfield. Kumana man ni. Ma'am, na-play na rin ako atong kuan. I'm sorry, ani. Ma'am, share Allah sa liya. Basta ma-play na to mga 1 week. Kailangan 2 weeks. Usa pa na to ma-play o balik. Ha? Ma'am, ito patakaran. Ma'am, sorry ka ayaw ani, ma'am. Share Allah sa liya. And Antonieta Gomez, may hapon di Israel. Okay, may hapon sa nibuda. Ito ba, sa nungalas guys, alas 4.31 na atong laing, atong pasalamatan no, ang laing nagpaloy sa itong program karon ang Daily Walk Grill and Restaurant. Mga kabiti, kung nakita mo lugar nga lami na affordable pa o perfect pang pamilya, barkada or even pang student budget pa. Naatay Daily Walk Grill and Restaurant no, naari mahimutang sa CTU School Exit Gate. At bang nasa exit gate sa CTU ha, barangay 8 na siya, daprin sa highway, national highway. Again, naari mahimutang sa barangay E, Tuburan, Cebu. Highway niya, at bang na siya sa school exit gate. Naay daghang kapilian no, naa sila'y a la carte dishes. Only food, catering, food trays, o pack meals. So kung pang sulo ka, pang barkada, o pang pamilya, o naamoy occasion, pwede rin kikanin yung kontakon or inyong adoon, no? Ito ay yung Daily Walk Grill and Restaurant. Kung sa mayin ha mga pagkaon, na sila manok, bisaya, larang isda, nilatang baka, o syempre ang pang-grill sama sa pork BBQ, pork billy, tuna belly, o tuna panga. O para sa ito ang mga estudyante, na sila fried chicken for only 25, chicken in asal, 35, o sisig, 60. Solid kayo sa budget, di ba? Plus, spacious food ang ilang place. Na sila ay 155 extendable seats, spacious parking area o doon sa tennis courts o gym. So, kung gutom ka, ayun na pagdudua. Ato na sa Daily Walk Grill and Restaurant. No, and again, naanay mutang sa Barangay E, Tuburan, Cebu at Bangina sa CTU School Exit Gate. Para sa dugang detalye, pwede sa inyong kontakon sa 0933-348-5597. And of course, ay kabalaka kaya nga ito ang Daily Walk Grill and Restaurant. Kiasisan ka na sa ito ang Executive Chef Fry para sa perfecto or og quality sa matag putahin. Ilan na nakalamian ang ato ang Daily Walk Grill and Restaurant. Nanaan sila yung dessert diha, appetizer, and also mga seasoning, mga soup and special, mga salad, vegetable. Naapo na diha sa ato ang Daily Walk Grill and Restaurant. Daghan kayo magkapilian diha. So, usapang gihwat, ato na sa ato ang Daily Walk Grill and Restaurant. Ya, shout out lang di ay ni Ma'am Trisha Tabutabo, mao ay nag-manage ani iyang tindahan niya maying hapon ni mo diha, Ma'am. O kang Chief Ray, no? Maying hapon ni tanan niya, sir. O sa to mga students o mga customers diha nga nakaroon nagka-earn na. O panay na mo sa iyong pagka-earn diha kay niya. O pagbusog lang mo, no? Shout out ni Ribs Rebaldi. Hello Riz Rans, may hapon. May hapon sa inyo diha. Before itong panay sa itong mga song request ni Ay, ito sa dipanangat ang atuang mga sa kuano, ang atuang mga sponsor sa YPS Beta Radio 98.1. San ba naman diha? Mabalik pa ang BT musikahan kauban kaya po si Riz Rans.
1: ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
2: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na ba ibutang sa Imedusa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Vitron, subok na!
5: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guli siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
4: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Teka yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
11: Siyempre, naayo man jud akong anak. To, hasta luha na ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kaya testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na bisakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat, sir.
11: Thank you, salamat, sir.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
15: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Munang, pag-mayrkof, lapot mo.
1: Ukal ang pagpok na problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Alright, anong oras guys? Alas 4.40, ano na sa hapon ng shoutout ni Chin Chin Roshana. Princess by Daniel Padilla. Good afternoon.

0: na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot kamot makatulog mo, nya digin mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang mga yung makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan ta matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
3: Deliwok Grill and Restaurant.
2: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Na sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan kag grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. Og syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts ug gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, sulit ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
4: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat. Niya, kilag, nami kaon. Kaon diyo ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ay, nabadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong, permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni
10: permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na pagtumar sa Vertigo Capsule Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
11: Vertigo Capsule, iwas vertigo? For sure, mag-verticure. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o glanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o glanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music, your request.

0: Oras na. So, salamat talaga kayo sa pagpaminaw no, sa inyong mga song request. Katong wala ba bang play? Pasensya kayo. Okay, nahudlan na kita oras, di ba? May katapusan naman kita na yun. Alam kayo katapusan yung relasyon, di ba? Joke. Good Glenn Nunez and Rebs Ribaldi, thank you so much. Ma'am Merlin, nagmapuhay na lang mama, I'm sorry kayo. Oh, pero kay pumantay mo sunod ka program, so please na kong standby na po no, para sa musunod ka program ang CTU Beat on Vito Radio, CTU Extension Services, and 5 to 5:30 yeah, musunod po ang 6 to 7 ang panahom o sa to pagtambag Papa G pagtambag o oh, panahom o pagtambag by Papa G. Okay, salamat kayo no, hantar mo po na po sa programang BT Musika Musika Chikahan. Again, this is your DJ, ang DJ ka taliguapo pero macho. My name is Diz Ranz, and sa kasong station manager is Fernando Mangubat Jr. O sa toang program director, she is also a radio station assistant manager. Shout out to Isnir, Naomi Sintiente Bahaw. O sa musulong program, Ma'am Anjin and Sir Joseph Charcos. Shout out, bye-bye, I'm Bing Muntanan. This is Diz Ranz, signing off.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay
3: may nga pang suniwo siya.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun dapat ang ita.
2: Nila naman atong edad ay
3: Stintay 4 to.
2: Usa manimuhang ikasulti sa atong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ang kasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, nakasapaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipat ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kung tiyan ba. Nagdali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya kong tuto, langsig ay kapitik-pitik. Ya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Ya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Higutaw na ko. Nami kayo kukuan, kukutuhawan. Ya, silab, nami taon. Yung kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa manimong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayog yun. Ano, mati karon kung may basa sila. Ngalain lang kutukuto yung maralag malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon yung muna. Lipo yung kamkaon. Ang akong tayo na babuntat, lipo kong kaon. Iinom di ko anak, lipo kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, ako grabe yung kipikibo na... atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Manang salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung kikitikin at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghan salamat.
3: Daghan salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Tinugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Honing the world's future leaders and technologists has never been more important than now. Ang CTU, pinasiugdahan sa Tuburan Campus, Ugnining Istasyon, 98.1, BT Radio FM. Muatod kaninyo sa mga programa, serbisyo publiko, ang CTU, ug BT Radio Extension and Technology Transfer.
4: Radio Extension and Technology Transfer. CTU Beat.
3: Pinasikan sa upat kamahinungtan lagda sa CTU nga mao ang production, instruction, extension, ug research. Kini nga programa gimugna aron sa paghatod sa pinakaulahi nga mga proyekto sa CTU. Gikan sa masusi nga pagtuon ngadto sa pagpatuman niini sa nagkadaiya nga mga ahensya sa komunidad ug sa pagsusi sa gilantaw nga positibo nga epekto niini sa mga individual nga musalmot sa maong programa.
4: CTU Beat. BT Radio Extension and Technology Transfer. Pinasiugdahan sa Tuburan Campus, Ugnining Istasyon, 98.1. BT Radio FM.
5: BT Radio Extension and Technology Transfer.
3: Ubanig kami matag Martes alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Alang sa usa ka oras nga panaghisgot sa CTU o BT Radio Extension and Technology Transfer.
5: BT Radio Extension and Technology Transfer.
6: Maayong hapon Sugbo, maayong hapon Tuburan. Maayong hapon CTU ug maayong hapon usab sa tanan natong mga ka-BT. Usa ka mainiton ug malipayon nga pag-abi-abi sa atong mga suking tigpaminaw dinha sa Tuburan ug sa silingang lungsod sa Balamban, Asturias ug Taboilan ug sa uban pang mga komunidad nga maabot ani ato ang istasyon. Ako dayay si Joseph Charcos, usa ka faculty sa College of Arts and Sciences. So, kamo karon nag-tune in sa inyong pinalanggang 98.1 BT Radio, usa ka tinubdan sa impormasyon, kahibalo ug serbisyo alang sa komunidad.
7: Maayong adlaw mga ka-BT, ana-ana usab kita sa laing episode sa ato ang CTU Beat. Ang CTU Beat mao ang CTU Bulawano Tinubdan Extension and Technology Transfer. So mag-uba na pud kita sa 30 minutos kada Martes. So Sir Charcos, this is our second episode to be with CTU Beat, and I would like to acknowledge no last time sa ato ang first nga Sibya. Pila ka view Sir DJ Rans? Sir DJ Rans.
6: Nakay
7: 12,000 views sa ato ang first nga Sibya. So magpasalamat ta sa naminaw sa ato ang mga listeners, mga ato ang amigo, amiga, kapamilya, mga estudyante nga naminaw sa ato ang BT Radio. And sa ato ang mga viewers din ha, no? Padayon ta og paminaw sa ato ang Sibya kada Tuesday 5 PM to 5:30 together with Sir Charcos and Ma'am Charcos. Ako di ay si Ma'am Charcos from the College of Education.
6: Masyak yun ta atong last nga pagsibya na to, Ma'am, no?
7: Tuesday.
6: Last Tuesday kay hasta apil di ay sa Cebu City. Nakadungog po gani ang ako ang igagaw nga si Earl Charcos sa Toyota. So layo na gyud ay taog na abtan ani ato ang pagkuan pag as host dere sa ato ang bag-ong nga task nga gihatag sa ato ang management. So karon Ma'am Anjan is mura og ato sang i-discuss siguro balik kung unsa gini ang CTU Beat.
7: So mga higala, ato ang CTU Beat mao ang Cebu Technological University Bulawanong Tinubdan Extension and Technology Transfer. So last time I promised nga mo discuss mi og usa ka extension project sa CTU Tuboran pero kuwangan ang ato ang oras. So karon ang amo ang gi-promise amo ang nagyud tumanon. So maka-discuss lagi mi karon og usa ka extension project ang uban sa sunod na pod nga mga higayon. So ato ang balikan Sir Charcos na at 11 ka projects karon nga ongoing. Yes. So maunay ato ang isibya para po mahimo nga very informative ang ato ang discussion diri sa CTU Beat. So ato alang i-review kadali lang mga higala kung unsa ang ato ang mga extension projects nga atong idalit sa ato ang mga beneficiaries. Before anything else, ang mantra no sa ato ang extension services mauang sa katuyuang labaw pa sa kaugalingon. Ato ang sugdan. These are the 2026 extension projects. Ang number one, mao ang organic native swine expansion or onset and karon Sir Charcos.

0: og kuan nakatapok na. So kuyog man ko ato kay ang naglead man ani kay ang amo amang college dean si Dr. Lani Merrill Gallarde. So dito nagpangabot mi sa mga extensionistas, kuyog ang mga opisyales sa Barangay Utso og uban usab sa mga beneficiaries nga makadawat aning ato ang extension programs nga Pakli on Wheels 3.0.
1: So 3.0 meaning to say na ana na siya phase 1, ana siya phase 2.
0: Yes,
1: so,
0: sakto na. Haman.
1: Kung naa siya different phases, it means to say nga different project leaders siguro Sir Charcos, no? Or pwede sad nga same project leader ra gyud. Naatay ikatulo, mao ni ang Spark Sports Program for Active Resilient Kabataan by Dr. Adeliusa G. Menchavez. So siya ron ang nanguan ni nga maong project, no? Mao ni ang ato ang project leader.
0: Unya,
1: number 4 na.
0: Ang ika-4 is ang data nga gi-lead ni Dr. Charina Bardoquillo. So ang meaning aning data is demographic assessment and tracking action for barangay development.
1: Naasantay, number 5, Caldero, ang project leader ani si Dr. Monifel G. Calderon.
0: Nya sa ika-6 is ang project sugnod, which is sa ato aning extension project sa College of Engineering, ang sustainable utilization of green energy network for Barangay Uwak development. So kanida ma'am, no, Barangay Uwak, so dili rata,
1: so yes,
0: even if ang campus nato kay naa diri sa tuboran, dili day ni kutob ra sa tuboran. Kutob sa ni sa ato ang mga silingan nga mga lungsod, same sa Asturias.
1: Kay sa ato apang giingon last time, mangita ta og mga beneficiaries, mangita ta og mga barangay nga nag-need yun sa ato ang tabang. And naasad tay number 7, the project leader of number 7 is Engineer Naomi A. Bahaw. Moni ang ato ang gitawag nga establishment of a solar-powered rainwater harvesting facility prototype. Murag, this is very timely, no, sa ato ang mga post na
0: yes.
1: Mga hit. Ang palit kag-balbi, Sir Charcos.
0: Ako sa una naon kung masulod ba ang katunggoan sa baldi. So ang sunod na to, ma'am, is ang dagat. So developing associated groups in alternative technical skills. So gipanguluhan ni siya sa ato ang pinaka energetic nga instructor sa industrial technology, si Sir Pinakakusgan, pinakagwapo. Kuya ka ini siya, so si Sir, shout out.
1: Duwa rog pickle ball sa gawas.
0: Oh, ingon ra ba siya, nang luod ra ba daw kuno siya nga wala gyud kuno siya na mention og tarong. So si Sir Jonel De Limon sa BIT nga program.
1: Ang number 9 na to atong i-shout out, no, ang ato ang chair sa ato ang BSHM nga mausad ang project leader sa GASA sa CELDA year 3, si Dr. Ronald De La Cruz. Shout out Sir Ronald sa ato ang mga kauban nga narikod sa gawas. Actually makita ra gyud namo sila everyone sa among pagsibya karon. Makita namo ang oval nga nagdagandagan atong estudyante na ay nagpikol and tanan nga nagagi-agi.
0: Yes, so nagsunod gini sila ako ang duha ka idol, si Sir Jonel og si Sir De La Cruz. Og unya sa ikanapo is ang harina, which means husto nga paggamit sa mga sangkap og abilidad sa paghurno sumala sa recipe standardization og inubasyong nutrisyon alang sa mga nanay o anak nga nagtinguha og national certification 2, so NC2.
1: So mo nang ilang aim na after sila mahon sa unsay gitudlo nila, makakuha sila og NC2 or
0: yes,
1: national certification 2.
0: So ang naglead ani ma'am kay si Dr. Vizel Albanio.
1: And number 11, we have Threads of Hope. So sa una, Timbol, so karon Triumph for PDL sa Tuboran, Cebu, ang nanguan ni si Dr. Arlizel Mancho. Kauban sa din nato siya, siya ang ato ang project leader, kay we are part of Timbol as well.
0: Yes,
1: so saksi gid na, no, kung unsa gid ang improvement sa ato ang mga beneficiaries, kung unsa kagamay sa gitudlo nila after the program, nakat-on gid sila o makabarog gid sila sa ilang own, no? Sa ilang kaugalingon. So, mauto ang 11 ka projects everyone. So karon ato ang sugdan og hisgot before the break kung unsang ato ang hisgotan karon. So, ang ato ang hisgotan is ang number 1 project. Again, mauni ang gitawag nga Organic Native Swine Expansion Technology or sa mubo pa. Itawag ni siya og on

0: set phase 4. So, ika phase 4 na ni siya. And optimizing nutrition with kitchen leftovers and forages. So, sa ngalan palang daan, Sir Charcos, makita na nato nga naagyoy recycle nga mahitabo.
1: Yes.
0: Kay ang mga leftovers sa ato ang mga kusina, mga forages, kay gamiton pagid siya. So, dili gid masayang kung unsa man ang ato ang mga leftovers, kay ato siya i-recycle para mahimo siyang makabuluhan. Importante gihapon siya.
1: Yes, sakto ka na, ma'am niya. Kini siya nga project sa ato ang College of Agriculture is adto ni siya pagahimuon sa Barangay Alegria, sa Monte Alegre, sa Barangay 8, sa Maghanay. So, kinimanggod nga mga identified nga barangays, ma'am, kay naa naman ni sila'y SEC-registered gyud nga Farmers Association. So, kini siya is kanang naagi na siya formal nga agreement between the Farmers Farmers Association kuyog sad sa ato ang eskwelahan nga City of Tuboran.
0: So medyo daghan-daghan nagyud ang ato ang mga barangay nga gi-adapt no sa onset phase 4. Pila ka kabuok ang mga beneficiaries ani?
1: So kani ma'am murag ubay-ubay gid ni kay dako naman ni siya nga project, nimbalik naman ni nga project. So mag-estimate nga ang ato ang matabangan sa ato ang mga silingan nga mga barangay is na ay 70 kabuok nga babae ug naapoy 30 kabuok nga lalaki. So puros ni sila mga membro sa katong mga Farmers Association nga bag-o lang nako na mention. So a total of more or less 100 ni ka beneficiaries.
0: Daghan-daghan yun ni no ang matabangan sa ato ang extension project na onset. So dili lang usa ka barangay ang ato ang tabangan, pwede og daghan depende sa need no og depende pud sa kaya siguro sa ato ang mga members of the faculty sa College of Agriculture. Sir Charcos, ato asad sila i-acknowledge no?
1: Yes.
0: Kung kinsa gid ni sila nga mga members, faculty members sa ato ang College of Agriculture nga nangugyud ani para mahimo nga successful ang ato ang gitawag nga onset, no? Onset phase 4. So sila man gid ni ang nagkuyog since phase 1, phase 2, phase 3 and karon sa phase 4. So kinsa man ni sila. So ato ang i-acknowledge, ato ang i-shout out ang ato ang mga kauban sa buhat. We have Ma'am Melanie Tixon or Dr. Melanie Tixon. Kinsa pa?
1: Si Sir Renante A. Cabillo.
0: Kauban nila si Ma'am Cirela A. Luok.
1: O si Sir Jerwin S. Zanoria.
0: And Ma'am Geneva Ganzan.
1: Kuyog sab si Sir Ricky Gonzaga.
0: O kauban sad nila si Ma'am Gwendy K. Gallarde.
1: Kuyog sad si Miss Leslie De La Cruz Cabillo.
0: And naapod si Sir Julian Kumad. So mao ni sila ang mga faculty members ang gipanguluhan ni Dr. Melanie Tixon. Kaning ilahang project wala lang gid ni siya gidreso og approve but gid scrutinize
1: gid
0: ni no og maayo kung angay ba nga i-approve o i-share sa community kung unsa may ilahang tumong og tuyo. So gi-review sad ni sa ato ang extension chairperson nga mao si Ma'am Devona M. Celidonio ang nagdumala no sa ato ang extension office. And this is approved, of course, by our campus director, Dr. Maria Carla Y. Abakita. Shout out sa ato ang campus director. Maayong hapon, Madam Carla. Maayong hapon, Ma'am Devona. So, katulang usao niya ato asyang tiwason later kung unsa may objectives aning project, unsa naka-enclose aning project, ug daghan pa.
1: Yes.
0: So, mobalik mi mga kabiti after aning pipila ka mga pahinumdo.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay Pine. Kasunod siya sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Nga, ang akong lipong, butay. pamatay na lang. Ngayon, pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Pagkutuhawan. Yeah. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. Dayday 0.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na pag mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilon Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilon Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilon Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilon Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And we are back no, mga kabiti. So time check sa Tesor Charcos. It's 5:20 already. Mahuman tari og 5:30. So ato ang dalian. So karon hisgutan na po ni Sir Charcos ang kabahin sa statement of need o relevance of need sa maong project.
9: Yes, ma'am Anjan. So kini manggod siya nga project sa onset phase 4 is ang tumong jud ani niya is tabangan ang Farmers Association nga sakto nga mga pamaagi pagpakaon sa baboy, unsaon pag take care kay kini manggod nga kuan nga project from the previous project sa phase 1, phase 2 ug phase 3 is nakabantay manggod ang ato ang mga beneficiaries, ma'am Anjan, nga daghan di ay og sobrang pagkaon nga kanang sayang. Mm-mm. Which is usahay, di ba, ato naman lang yung ipakaon baron sa iro or sa laing naman na, ilabay na lang yun ang uban. Mm-hmm. Nya kini manggod nga mga native nga mga swine, kini nga mga baboy is kuan din ni siya, ma'am, kanang kusog din ni sila mukaon o kanang mga leftover nga mga pagkaon. Mm-hmm. So mo to nga kanang tudluan ang mga farmers nato nga unsaon ang sakto baron nga mixture sa kini is partly kuan lang sa katong leftover nga food niya dayon sa gulan pag usab sa mga lain gihapon nga katong natural yun nga kinaon sa swine. Mm-hmm. Like for example katong mga root crops, mga kamote, mga ana, so dapat naa siya'y balanse kung pilay makaon sa ato ang swine. So muna itudlo sa ato ang mga instructor sa tuburan niya. Nakuanin nila ma'am andyan kay katong pag swine, African swine fever, nagnihit manggod ang pagkaon na ito, atong taima. Mm-hmm. So motong nangita gyud og paagi ang ato ang mga farmers nga unsaon pag maximize sa or pag-optimize sa nutrition sa mga baboy.
8: So sakto na tanan Sir Charcos no ang imuhang gipanghisgutan kaganina, and ang nakanindot ani mga kabiti is wala gyud sila nagbuot-buot kung unsay buhaton because kani siya nga project is based on a research project. So yes, from a research project naaslay findings, naaslay recommendations, mao na nga gihimo siya nga extension project. So mao na mga kabiti nga mo ang episode karon si TU Beat mag-uban yun no ang extension services and research because the two are actually very connected. Yes, to one another. Okay, ang ato ang gibuhat din ni karon sa extension services na ama na siya'y root no, na siya'y root cause no nganong makahimo man ta ani nga usa ka project. Di lang ang pagka-sustainable but we need to check the need as well from a research findings.
9: Unya ang kinipod nga extension project sad ma'am andyan kay dili ni siya ingon nga lang gipatakaan siya pili. So ang kini nga mga napilian is giprioritize ni ang katong mga unemployed niya, katong mga nagmonthly lang og salary bana-bana lang around 4,000 pesos. Mm-mm. So katong maoy giprioritize nga makadawat or ang mahimo nga beneficiary sa ato ang extension project.
8: So, ano yung ato ang gitawag, no, kung sa research pa, naagitay scope and limitation. So, kita karon limited lang ta sa pilaga ni ang ilahang salary,
9: 4,000 paubos, yes.
8: So, unsa ito nga mga barangay, Sir Charcos, ang nagkinahanglan sa ato ang tabang when it comes to onset?
9: So, ang Barangay Alegria Farmers Association, ang Monte Alegre Farmers Association, apil usab ang Barangay 8 Farmers Association, o ang Maghanay Farmers Association, mm-hmm. Mamanjan.
8: So, ang nakanindot ani, naatay scope and limitations, naatay proposed solution as well.
9: Yes.
8: So, kung unsay problema, of course, ang ato ang tahas din he, is muhatag tang mga solution. Solution nga, of course, mutabang sa ato ang mga beneficiaries. Actually, daghan kayo siya og sulod no kaninga papel nga mo gigunitan karon, pero since dili man namo siya makater in just 30 minutes amo lang gid cater kung unsa ang mga importante.
9: Yes.
8: Like for example, ang kaninga project unsa may goals niya, unsa may objectives niya, and very important, unsa may outcome ani niya right after they implemented the project. So
9: unsa may pinakauna nga project goal gid ani siya mamanja?
8: Ang project goal ani is there will be an increased productivity in pig production in the mentioned barangays. So, maog yun. Ang ilang gitanaw, no, ilang i-foresee in the future, na naag yung increased productivity sa pig production. So, katong mga native, nga ato ang giskutan, native pigs, mas muraghan sila kay daghan man ang ato ang i-train nga ng mga beneficiaries. 100, no? Can you imagine 100 beneficiaries? Unya, they know already what to do. So, later on, Sir Charco, sa later part, naaputag itawag ng mga competencies unsa may kinahanglan itudlo sa ato ang mga faculty members sa ato ang mga beneficiaries.
9: Yes, no, ma'am.
8: But before that, proceed usa ta sa ato ang second project goal.
9: So, ang ato ang target pod is kanang ang katong mga association nga na-mention ako ganiha ma'am andyan is mahimo sila nga usa sa mga top producers of pig dere sa ato ang locality.
8: Mm-mm. And number three, I think this is the last no already nga project goal. Women and men have equitable participation. So sa inyo pang anadunggan din nina, there is participation of both female and male farmers no nga members la sa Farmers Association na ay 70 ka female na apoy 30 ka male. So represented yun na,
9: yes,
8: ang both agenda. So mao to ang tulo ka mga project goals and unsa pa kaha ang ato ang hisgotan Sir Charcos? Ari na ta sa mga competencies siguro?
9: Sige ma'am andyan. So ato ang sugdan, ang competency is ang kinaunhan nga dapat nga ilahang makatunan is kaning pagka pag unsay importansya sa pagpakaon sa mga baboy.
8: Mm-mm.
9: Nya sunod ana is ang muli de ana kay si Dr. Melanie Texon. Unya itudlo dayon ni Sir Julian Kumad ang unsay mga pamaagi, lain-lain nga saktong pamaagi sa pagpakaon.
8: Pero kani siya Sir Charcos, ang mulid ani ang mga faculty members sila ang mag-serve as a resource person pero inubanan ni sa atong mga estudyante sa College of Agriculture nga sila gyud mismo ang magdemo no. So baka ingon ta nga kung unsa ilang nakatunan sa klase, ilahag yun i-transfer dito sa community.
9: Yes, sakto ka na ma'am andyan kay this is a collaboration nga effort sa community, sa mga instructors as well, kuyog yun ang mga estudyante.
8: Always yun na, whatever good decision we make in the university, always nga naka-include ang ato ang mga estudyante, ang ato ang mga stakeholders, no? It's always part of the VMGO of the university.
9: Yes. Ang sunod po nga ilahang competency, ma'am, kay tudluan sila og sakto nga skills and strategies ni Sir Jerwin Zanoria.
8: Mm-mm, sakto ka na.
9: Nya dayon.
8: Ang number 4, proper leftovers from the kitchen. So tuluan sad sila unsaon pag-recycle sa mga leftovers sa ato ang kitchen nga dili gyud siya masayang.
9: So i-segregate siguro ni nila ma'am, no?
8: Yes.
9: Tuluan sila unsaon pag-segregate.
8: Maapil ta ni Sir Charles.
9: Beta mo gyud
8: nga. Ang mag-manguan ni is si Sir Ricky Gonzaga.
9: Unya, ang sunod is ang proper usage sa kini nga mga pagkaon. So sagol na ang katong native o katong leftover nga food. So kini is panguluhan ni siya ni Sir Renante Cabillo.
8: Unya, Sir Charcos, matag resource person, hatagan sila 8 hours yun nga magtudlo and magdemo as well. So kaning sunod, mauna ni ang demonstration and application ang muhimo ani si Ma'am Gwendy K. Galliarde, Ma'am Geneva Ganzan, and Dr. Melanie Tigzon. So sila, bali na sila'y 24 hours nga maghimo aning demonstration and application.
9: Yes. So ang pinaka last nga magkuan is ang ato ang veterinarian, no? si Dr. Cirela Ilook is tudluan po sila katong mga basic nga mga disease niya unsa ilang mga buhaton if ever nga kanang naay magkasakit sa ilahang baboy in kaso nga naay sayop baron sa mixture sa ilahang mga leftover o katong mga forages.
8: And last will be the mode of action ang mulid ani mao si Sir Renante A. Cabello. So kung atong itutal ang number of hours na mag-serve sila sa ato ang community, hatagan sila og 64 hours to complete all the competencies.
9: Yes.
8: O kani sigurado gyud nga ma-transfer nato ang skill, no? Transfer of knowledge, transfer of skill until ang ato ang mga beneficiaries will know everything and can stand on their own.
9: So murag kulang na gyud og oras mamaan diyan, no? Paspasa gyud ay sa oras diri.
8: Dali, dali. Ganahan tag 1 hour, Sir Sarkus.
9: Murag no comments ako. Okay. And that concludes today's episode of CTU Beat, CTU Bulawanong Tinubdan Extension and Technology Transfer, brought to you by Cebu Technological University Tuburan Campus. So unta no, naagin mo yung na-pick up atong mga adlawa, karong adlawa. O before ta mo biya, ako sang i-congratulate ang ako ang partner today nga si Ma'am Anjan kay speaker ni siya ganiha, bago lang ni siya nag-speaker sa online nga discussion sa Indonesia, no? O kuyog sad usab ni Dr. Jella Flores. Mga gahi kay ni sila.
8: 5:30 na, Sir Charcos, 5:30 okay. Na. So before we end, akong i-shout out si Ate Juvie Herda, sumaya ni Suki sa gawas. Kay Suki, yun ay namo, no?
9: Yes.
8: Hello, Ate Juvie.
9: Maminaw gini sila, perme.
8: Sige, ato nang tapuson. So, kita kids na punta. Sunod Martes, alas 5 to alas 5:30 sa hapon.
9: Only here on 98.1 BT Radio, ang tingog sa kahibalo, serbisyo o komunidad. Maayong hapon o amping kanunay.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Gilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo. Gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglayan akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki. May yung Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Ang magsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
12: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat sir.
12: Ay, thank you.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
14: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige ug una-una. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
15: Let's get ridiculous!
14: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
16: Yes, maayong adlaw. Kung sabay oras ninyo, dira maayong adlaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Ubanin na po ko ninyo mga Hudyakas ang programa nga atua inyuhag atuang tanan. Hudyakas Kahanginan, kaubas Lady Antonia, shout out dya kaninyong tanan. Kumusta man, sayo ba nag-ulan dya sa inyong mga lugar? Kung dili baka mga kaudyaka, perti bang malaha dyan sa inyohang mga lugar? Shoutout kaninyong tanan ha, sa mga naanda na gyod. Nga gapaminaw ani nga to ang programa ng Hudyakas Kahanginan. Ubanin ko ninyo mga kaudyaka, ha, pangwaan agad sa stress. Okay, grabe namang mga balita, nga gatong gaka, o gaka matikdan karun. Oy, malagit na nakasabot mga kaudyaka. Unya usay ra ba biswatay problema kay tungod sa mga mga balita nga gatong kakadunggan mga kaudyaka mura gyud nitaw tag ma-stress. Ba mo na mag-amping ta kanunay ha sa atong panguna-una, sa atong mga lihok, sa atong mga buhat. Kung sa magaling inyuhang mga decisions live diya mga kaudyaka. Welcome! Welcome sa tuwang programa. Oga sa itong mga nanay, mga tatay. Oga sa tuwang mga tiyay-tiyoy na lumalaban sa life, mga kaudyaka. O sa tuwang mga... sa tuwang mga kuan, mga kaudyaka. Sa tuwang mga kamulo na og biyahe, papaulis lang pinamianan. Ang uban po, kay ay pagyod maglakaw, padulong silang mga trabahuan. Pag-amping mo kanunay, ha? Balik ras Lady Antonia, gamay ra kay ni atong tokar mga kaudyaka.

0: Ay, sorry, sorry, sorry. Arnapulay tayo. Agoy, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Agoy mo, naging niya ito ang banatan, mga kaudya, kaugamit, kay kataas atong edad, kakataas mo ang katarata o mga level of kabaga o gabon sa atong mga mata. Di yun, maayo mga kaudyaka. O, di yun, maayo mga kaudyaka. Hanga, kana bitong ato nang i-set aside ang ato ang mga problema sa atong mata.
1: Mayroon ka kasi, magtrabaho lang kung ko, ay, sagdi niya akong mata. Ayan, nagun ko mo kuha na niya, basta luha nang yun makita.
0: Ayaw, ganin taon mga kaudyaka, kay naabias imong mata. Kung sa kanta pa, kailangan pa bang ako ay tanungin? Ba? O, sa mata makikita mga butang wa nakita sa uban nga ikaw rin nakakita. Ay, kani bitong Nature's Gift Vision Pro Capsule bitong mga kaudyaka? Dako kani siyang tabang, gimugna gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ano ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usan ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City, Marilo Babati, shoutout sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo, Godod, Sambuanga del Norte, shoutout taga Teresita, Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte, sigig paminaw ni mo, ni Jerly Boy, Kalaguan, ingon man ni Regina, Soko, Dias Linuan, Montevesta, sayang mama, sigig paminaw, ngawa niya panganli, kay maulaw siguro siya. Kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man na imong kailang kagakalipo.
1: Kaloka.
0: O, tagay po pagtagad kung dili ingnon imong magpa-check up. O, kay wata kabalog birtigo na na. Na, delikado kay ng birtigo, oy. Tungod kay nalipong-lipong na ka.
1: Kaloka.
0: O, pag Verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Ang nakanindot pagyod, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Labi nag-init kay ang panahon, di ba? Diya gin mo trigger ang ato ang dali nga pagkalipong. Di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, ang mga nanay, mga tatay, hala, birada, ganyan taon, kay tungod ka mahal sa paliton karon, kinsara buhay ganahan, magtanga-tanga karong panahon na, katuro yung mga tapulan. At bitaw, way pake, bitaw, ng taas na tanan, wow! Gin siya ipake! Verticure Capsule. Sa mga adunay vertigo, pag Verticure Capsule kamuha, kayang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo, kanang kalit ka pagkalipong, unya paminaw ni mo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Purpose mo ganda ni Verticure Capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Nga, tatay, nanay, nga nung inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo, nga kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. O, kaning Verticure Capsule na, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang Verticure Capsule. Anya, ay mo kabalaka. Katong nangita sa o katubitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata? O banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase tingala ang ilang teacher nga wala honor pagka balik mo pay mike manubag. Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra makalimot. Unya lisod kay maka-focus sa klase, unya usahay dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suportas pag-develop sa utok. Unya kanabitang usahay. Luya ba? Kana mo kung duwa mo kung nagpansyon inyong utok, medyo luyahon gyud ta. Sugoon nimo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitawg in love mga kaudyaka. Wa kasabot bas gibate. Kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot makarecalls gitun-an. Oh, mayong performance sa eskwelahan. Kung wapas lang nag-eskwela karon, mayong performance sa inyong panimalay. Oh, kundili baka ha, nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyuhang kuan bitaw mga kodyaka sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wa na manoon tay ginansiaan eh. Sayop manay pagsukli. Laliman kasi mong anak, limtanon kayo. Wa pa kay nibayad ang nagpalit gisuklian na.
2: Napakalok.
0: Uy, pamimusmart sirap na inyong anak. Uy, naunsa tag... Oh, para manis nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata. Agoy, memo, smart. Grabe po ng bata, nga stress pa bata pa. Na. Masiyak, masadaan na mga kaudyaka. Bata pa, stress na. Yun sa mga una-una. Uy, pag-send lang kung mag-joke sa ako, abe. Ay, shout out, Antonia. Asa man ito ang mapalit ang Nerveflex capsule. Wa may Baligyas Pharmacy. There is Imelda. Wala sila kaila. Ana. Uy, pangu. Pa, wa pa sila basing. Wa pa na sa inyong pharmacy. I-text ninyo ang numero. Na may numero gihatag ni Sereno. Naman na ito'y numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka. Nga pwede na ito tiksan. Kung asa nga pharmacy. Kamu'y text gani sa iya, ha? Yamang ito, tuluan mo. Di na mo angay magbalis sa inyong sanina kung asa ninyo makita nga pharmacy nga dool ninyo. I-text ninyo, i-save ni ninyo ang 0917-177-4630. Osbon ko. 0917-177-4630. Kana akong gimension, mauna siya ang numero kung mangayo mo o mangita mo o kanang Nature's Gift Marketing product. Kung asa mapalit niya sa inyong lugar, nasabtan! Ay, sorry. Ay, natay kaning gitawag ng Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule, kung sama ni siya, Antonia, capsule na makatabang sa pagpaligon sa atong pagpaligon sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay, gikinanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diya karon be, nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon o niyaway uno, ay walay ugat. Kanang Nerveflex Capsule, bitaw? Makatabang sa inyong nerves, kaugatan, arong baskog, ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay, bemo mga kaudyaka. Baka na bitaw, wanin nyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng, urang naipit nga ugat, baba? Kabantay mo, ana? Joke time! Isa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Kanis Tonya, kalit lang laparo ni Tonyo.
1: Oy, agay! Agay! Grabe po ka Tonya sakitan. Sa manis Tonya, kalit lang kapaglaparo niya. Paghilam! Paghilam!
3: Oy! Okay, pagkikita gahapon nga nagkita tao niya, karon kalit na magkapaglaparo na ko. Naunsa na ka? Binuwang mo na imong style, unsa ka nagdamgo ka?
4: Hoy, paghilom, nakaisala na ko.
3: Ha? Unsa'y na ako'y sala ni mo? Unsa magoy masala na ko ni mo nga nagli... smile-smile pagkita gahapon. Unya karon na nanon ko'y sala ni mo. Binuang man na imoto niya, grabe, man kaya nawala man kay human rights.
4: Hoy, paghilom, paghilom, paghilom, Tonya. Paghilam! Paghilam!
3: Bitaw ha, mangutan na lang ko, Tonya. Di yung takapagkalit lang managpa, hoy. Anong galit man ka managpa, bitaw?
4: Hoy, imo kong giingnan og hipopotamus!
3: Ha? Giingnan ba nito kag hipopotamus?
4: Hoy! Huwag ka kainom niyo nga giingnan ko niyong hipopotamus!
3: Ay! Ay! Di agay pa manin taong tong tuwi giingnan ta kag hipopotamus!
4: Huwag ka rin mag-ilom ka! Kaya pala ako nakita ang litrato ganina!
3: Dugaya po ni...
4: Ay ako ginanapon niyo, ha?
1: Hala ni aging tuig ko raman to nakita. Ging nang takagipapatamos.
4: O na lagi, ayaw pa man ako nakita ang itsura pati kay dagway na ko kay Kilong.
0: Namahon ay problema karon. Muna kung nagay iingon sa inyo, i-search ganyo sa Google mga kaudyaka ha, kay basing bati. Natay Nerflex capsule ha, ipon yung taon yung antusa na inyong pagpaminhod diya, oy naunsa. Ipon na maayon ang maminhod ta mga kaudyaka. O kay kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod, di nataka ilan niya ba, namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama dia Antonia Baongon Bukidnon. Shout out, oy shout out ati aling ko niya Kayito na Amaba Ibanez. Ingon manil Lady Aria Gokoho. Oh hudyaka, pag hudyakas kahangi, kahanginan nakigdahigda na minaw. Pag tindog po doy makaplatra ba ng sigigigda. Ay kabala ba mo kani, nangutana ganina pila ang Berticure. Ang Berticure bitawag ang Nerdblex. Mariya rin sila classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka. Tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Memo Smart Syrup. Katong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuhan siya, tag 200 pesos per bottle. Oh, shout out Antonia. Unsa mang produktuwa ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piyot na imong strap sa imong brang. Anong galitong kaginhawa? Ay, shout out diha kanimo, Antonia. Always miga paminaw. Malingaw man minimo, bisan unsaon, Antonia, oy. Ako po, malingaw biya po ko sa akong kagalingon, bisan unsaon. Motokar akong kahanginon ba? Joros Austereo Dangagon. Shout out diha kanimo, yung minaramil, limutan, yas barangay Bunawan. Oh, shout out diha kaninyo, ha? Shout out pagit ko, shout out po sa White Miraluna Puno, na Trabos Mercury Drugstore gikan siyang bana pangutana Rodriabig nabay kuan dia. Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kani pong Memo Smart Capsule para punis mga hamtong nga pangidaron ha. Kinahanglan og sustansya aron magpabiling alert to productive. Usahay tungod sa stress, tungod sa kapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari lata malimot, mo ganing paghumana ko ani akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayad o kurente? Disconnectio naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy. Atik-atik na busy ang hinding eh. Palimot-limot din, pero ang hinding kabalo naman ay siya. Walang gajay, bayad, bitaw na. Warag ako ba? Antonia, bitaw oy. Muna akong gihulat, Antonia, kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay. Oh, bitaw. Tinawad ang atong gamito ng Memo Smart Capsule kaya doon naman i-combinations natural nga herbal extracts o essential nutrients. Anya, istadihan gud ni aron makatabang sa pagpaligon sa memorya. Anya, pagpaayos konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una. Inana kanindot tayo itong mga produkto mga kaudyaka. Oh, kana bitaw nga kani magong Memo Smart Syrup. Unya, chada siya og kana bitaw kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, nani siya gutukula na pagibaku pa mo ni re, ginkgo biloba, omega 3, vitamins and taurine. Oh, the best kani siya kay kaning gutukula suporta bilis blood circulation sa atong utok. Oh, makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart Syrup. O makafocus ka, makafocus bitaw ka sa ay sirap na noon capsule de, ang sirap pang bata man dela no. Ang kani Memo Smart Capsule ba maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. O para sa para bitaw gusto nga sharp ang imong utok. O ikaw tag-iya sa kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan. O niya. O kanang pwede gigay ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Oh, produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kayo ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. Oh, to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh, 20 per capsule anakanindot. Oh, anakanindot mga kaudyaka. Oh, kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna.
2: Labi na galibog bitag sumpaki imong nahuna unsa imong angay buhaton bitag. Shall andang ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan naminaw karon labi na taga Purok 3 Bakayt 2 Berolia. Agusan del Sur. Uy, salamat kayo. Bisan nasa nga lugar gyud imo naminaw ba? Ay, sa atong mga kapulisan di ay, shoutout niya kaninyo, kanan na mga checkpoint nga namina sa itong programa. Ay, sa atong mga drivers, sa itong mga tindira, o galabi na gintong makita, tas personal, may yun din, Antonia, kapaminaw, i-shoutout me, makalimot, magod ko pag naan ako galingkod, mga kaudyaka. O, kanang galingkod na ako sa akong programa, malimot ko, kinsa itong nagpa-shoutout ba? O niya, ay mo galimot, na po daytay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani bitaw? O kani bitaw siya? Usa ni siya kamatang sa kape? O dagan biya ng utana ani? O tag 35 pesos siya ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitawng lami ang lasa, healthy. Taas pagid kay ni ukuan kana bitawng antioxidants. O pwede ikapulis ba mao? Protektado atong lawas bisan wa pa kakakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw kakapamahaw. Oh, the best kay Nikki. Ang kaning purple corn coffee na magud siya'y sagol mga kaudyaka. Ang ingredients ani na siya'y mangustin. Oh, kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin, di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos, pagis kasakit o hubag sa lawas. Kaya nabitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong o unsa pa nang gahubag di ha? Ako na yung ilong naghubag. Oh, tinood, oy. Dindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? O mangustin o nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system og pamanit. Laliman kag nagkape na kaon niya, mapakusog imong immune system. Unya na kanindot na siya'y barley grass. Kani bitang barley grass source ni siya's fiber. Oh, vitamins, minerals, makatabang sa digestion og detox. Kana bitang di ma-digest imong pagkaon, unsa man ay digestion Lady Antonia. O kanang bang mukaon ka unya. O, kailangan gid i-digest na ninyo imong pagkaon. Unsa may problema kung di na ma-digest imong pagkaon? Kung mag-malfunction ang inyuhang pag-digest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O, ngano man. O, pwede. O, delikado na siya kay kung mag-malfunction. O, naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitaw hangin ba nga di gagawas, dagan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system, ang kanang magong kanang digestive system malfunction, mag-occur na siya mga kaudyaka mo, abot na siya, labi na ato ang gastrointestinal tract, kanang na kuwan siya sa pag-function. Bright kay ko ba? Nagtanaw mo kung Google ko doon? Mode na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Katungwa na nga hilisan. Kaya nga no, pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome. IBS. Kanang ang hinungdan na kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Onya, kana bitong abi ninyo dili ra man sa pagkaon ang uban sa stress bepod na mga kaudyaka. Onya natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee source bian siya's fiber. O vitamins mina makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din akong giingon din nagbalik-balik ra ko. Labagay psyllium husk. Abi ninyo kaning gipang mention bitaw na ako nga produkto. Onya mga function o kana bitong mga benepisyo sa mga produkto, di gini ninyo angay nga sumuhan ni Antonia, sige mention na. Okay, kung wa ko nag-mention be, kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka, makabalo ka mo, dili ko sure ang uban, wa pagyod, kaya nabisi ba ya? Yarin taon, makapaminaw radio. Ayara po makapaminaw radio, ayara po makakuan kung makapaminaw radio, kaya tungkol ka busy, pariyata. Kabalo ba mo nga kaning ga-programa ko, ga-study be po ko. Kamulog lingkod, no? Kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga kung kayo mention sa inyo, usahin mga kaudyaka, ayaw, pasan ko kabalo. Mas mayo din, pariyata na kabalo, mga nanay, mga tatay ba? O, kanibit ang psyllium husk. natural fiber nga maayos tiyan. Mo din siya gitumbok pud sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba para sa tong tiyan? Oh, kanang supportas gut health ug regular bowel movement. Unya na kanindot. Kani bitaw nga kape? Stevia ang gigamit ani. Oh, walay added sugar, safe para sa blood sugar level nimo. Aliman mo ana nindot no? Pwede na ko magdoktor? Oh, pwede na? Moya akong igon. Tokar sa tagsunata mga kaudyaka para nindot ha. Unsa man nga sunata ato ipatokar mga kaudyaka be? Kanang ganahan pud intawon mo kay KI. Mobalik ras Lady Antonio.

0: Oy, salamat mo na kita yung oras. Siyempre, kini ang programa. Gihatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong nga produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Aduna ka ba'y problema sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong uyab, o baka naakay gihambin nga kasuko sa imong silingan o higala? Unya, wala kay masultihan? Bugat na ba kayo ang imong gibati sa imong kaugalingon karon? Itawag o ipadala ka na dinhi ning atong programa Panahom ug Tambag ni Papa G. Panahom ug Tambag ni Papa G. Dili ka kinahanglan mabalaka kay gawas nga andam ako maminaw kanimo, ato gayong tipigan o itago ang imong tinuod nga pangalan. Ug kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, ubani ko ninyo matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Kay atong sauan kini mga suliran ning atong mga kaigsuunan, basin pariay ang akong idalit nga sulbad, inyo pod magamit sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi.

mga igsuno, sa akong gisaad nga ako ning iset up ang akong program nga sa first 30 minutes muhatag ko og topic nga atong sawan unya sa ikaduha o sa other half ani kay i-open na ako sa mga callers or mag-respond aning mga message na to sa atong Facebook account. Pero usa pa na natay duha karon nay duha ka messages dere nga atong sawan ato gyuding itago ang ilang mga pangalan pero usa pa na nato sawan mga igsuon. Shout out sa ako una sa tanan, shout out diha ni Sir Jeriel Bihasa Moreno Ascendiente, greetings ninyo diha sa Campo Talisay Coast Guard Tuburan, daghang salamat sa pagpaminaw. Unya, shout out pud ko kang Ma'am Yancy Arnibal Pahayahay diha sa Santa Lucia, si Konsehal. Daghang salamat Konsehal sa pagpaminaw, pagsunod, pagsuporta nining atong gisugdan nga bagong programa nga ang panahom ug tambag ni Papa G. Ang hinaut ko nga daghan pang tao nga makabot o daghan pa ang tao nga maabot niining atong pagsibya o niining atong pagpangalagad isip tigpaminaw o tighatag o tambag niining mga naglisod sa ilang kinabuhi karon. Mga igsuon, atong sugdan, ang unang nagpadala natong mensahe dire ang iyahang istorya sa kinabuhi mao nga naa siya'y uyab unya nakasala siya sa iyang uyab. Pero paghuman niyag kasala sa iyang uyab, naninguha gyud siya og bawi. Todo gyud ang iyang effort karon mabalik ang pagsalig sa iyang uyab. Murag ni double effort gyud siya pagpakita sa iyang gugma ngadto sa iyang uyab. Ang iyang pangutana, mo give up na balang nalang bako? Kay muraman ug ang akong effort wala naman matagad. Mo give up na balang ko nga pwerte na akong paninguha pero mura ra magbaliwa niya. So sa sender ani no, more gid ni akong matambag kung pananglitan imo nang nahatag ang tanan para lang mabawi nimo ang imong nabuhat nga sayop. Kikitang tanang tao masayop mangyunta. Kung imo nang gibuhat ang tanan, unya wala ni hatagig bili. At least sa imong kaugalingon, kumuyon ka nga husto na ni. At least sa imong kaugalingon, makaingon ka nga. Nag-effort na ko. Kay kung pananglitan ka nang maong uyab ni mo, maupoy na sayop ni mo, sayod kung ikaw andam po ka mo hatag sa unsay effort niya ipakita niya para mabalik imong gugma niya, no? If you feel like giving up right now kay para nimo ang imong efforts wala gyud mo work or wala gyud bili para niya, then give up, no? Ayaw paglunos ni anang maong kasakit. This is the justice that you will do to yourself. Imo ning pag-amping sa imong kaugalingon. Kay nganong imo mangusikan imong panahon, gugma, o pagpangayog pasaylo sa tao nga dili na gyud mudawat nimo. At least sa imong kaugalingon makaingon ka nga at nag-effort ko na ako ipakita nga effort. No? Unya, ikaduha ni ini, ako gyud ning paabot kanimo. Importante kay ni nga butang. Pasayloa ang imong kaugalingon, no? Sa akong nanggingon ganina, kitang tao masayop yun ta nagi yung mga higayon nga ang atong desisyon sa kinabuhi magkulang ta sa paghimo sa sakto, nagi panahon nga masayop ta. Pero ang pinakaimportante na ano, makamaupod ta mo pasaylo sa atong kaugalingon. Kay kadaghanan sa mga tao karon dili kapasaylo sa ilang kaugalingon, sa ilang mga nabuhat nga sayop.
Nagsigi na lang sila balik-balik niya ng ilang mga sayop sa ilang huna-huna. Hangtod nakaapekto na ni sa ilang health, nakaapekto kung how they interact with other people. No? Kay tungod na sila'y gidada. In the end, kay ikaw may nagdadaan na ikaw rapod ang maka puyos ni ana unya ibutang sa kilid niya biyaan. No? Kay ikaw may nagdaan na imuha pong desisyon nga mubutang ni ana o pasagdaan na lang. Kay ang grasya baya yun sa Ginoo ka na to, no? Naamang yun. Mga kalisod na to, makita mo na, kana ikaw, nag-effort ka, makita mo na sa Ginoo na naghinulsol ka sa imong sayop, naninguha ka nga maangkon pag-usab ang paghigugma ni ining tao na imong higugma. Kita mo na, pero tagaipog hustisya imong kagulingon, no? Pasaylo ay imong kagulingon, na sayop ko karon pero ugma, bag-o na ko nga tao. Ugma, lahi na ko nga tao. Unya, himuha po ni sa imong kaugalingon nga pasalig, no? Nga dili na nimo buhaton kining maong butang kay sayod ka nga ang epekto niini sa imo, bati kaayo. No? Manghinaot ko, salamat kayo sa imong gipadala nga mensahe dere sa akong Facebook account, o manghinaot ko nga kining akong gipaambit kanimo, magamit gayud nimo. Usbon ko, una sa tanan, if you need to give up, give up. Pasagda eh. Nag-effort naman ka. Eh, kaduha, pasayloa gayud ang imong kaugalingon o move on from that experience with a promise na magbag-o na ka. Kay buhan, kung makakita na kaglain nga higugmaon na pod, baon ni nimong maong nakatunan sa previous ni mga relationship, e imong sunod nga relationship unya puhon, it will be stronger. No? Kay imong sense of commitment tibuok na. Manginaot ko nga imo ginampuy-an. Ha. Maigsoon, lain na to nga nagpadala. Kini siya medyo seryoso gyud kaayo ni nga. Wa ko nagingon na dito seryoso gani, seryoso kay to ganina, pero kini medyo lawm-lawm ni siya nga ikaduhang nagpadala ka na to. Nakapamalandong di ko ani nga unsaon na ninako sa pagtambag, pero na di ko ipaambit po ani nga mga pulong. Kini ikaduha na tong nagpadala sa iyahang storya sa kinabuhi. Bag-o lang yun yung nahitabo. Nangutan na siya sa iyang mensahe nga, Papa G, maglisod ko og confront sa akong uyab nga lalaki. Babae ni siya. Ngayon siya, maglisod ko og confront sa akong uyab nga lalaki kay na UTI ko. Naginom kong tambal karon. Na ako'y duda, Papa G, nga kining maong uyab nako basin unyag nagbinuang ni nani ka iring-iring dito. Unya mauna noon nga natakdan ko aning UTI. Kay ako, niingon siya rin sa kanan ko, niingon siya nga, limpyado jud ko nga pagkababay, Papa G. Ma'am, una sa tanan, daghang kayon salamat sa imong pagpaabot ni ana din, no? Ang imong pangutana, sakto jud kayo, unsaon nimo pag-confront. Kiliso jud kayo na nga sitwasyon nga naaka ni ana no na, unsa man ditsuan nimo kasuko, ditsuan nimo kanang pasangil nga naaylain. Kini mo akong ipaambit, ma'am. Una sa tanan, no? Kining imong uyab wa jud ka masayod kung tinuod ba nga naaylain o wala. Naala nini sa imong huna-huna. Unless mapamatud-an nimo nga naagyulain, kana pwede nimo siya paninglon nga nagkaingon anak ka. Pero kung wala ka masayod, wala jud kay basihan. Kay bisan gani sa criminal court, gani pangitaon man jud ang ebidensya, di ba? Pangitaon jud ang ebidensya. So wa man kay ebidensya ni ini.
dili jud ka makapasangil niya nga siya mo'y naghatag ni mo niini. And granted nga limpyado ka, ma'am. Naamang gyud siguro yung mga panahon nga kuano? I am not an expert aning kuan UTI, pero muingon mo gyud ang uban nga kung magpugong-pugong ka sa ihi mo, mo resulta na sa UTI. Kung hilig pug ka og tamis, mawitan ang ubang mga bata, ako masayod ko rin naman ko yung mga pagumangkon nga kuan nga masobraan og inom aning mga milk tea, soft drinks, ingon na napoy ubang mga tao gyud nga magsigi ka nag-inom og soft drinks, may UTI. So there are a lot of factors gyud nga makaresult anang UTI, or baka hugaw ang tubig, wa kakibaw nga ang tubig kay naabaroy kanang bakterya. So muna nga daghan ang rason. That's good nga niingon ka nako karon nga nag-inom na kag tambal. Hantod mamaayo na kaana. Pero sa imong concern pag confront sa imong uyab, ingnon ta gyud di ka nga dili maayo nga imong pasanginlan ang imong uyab kay wa kay ebidensya. No? Wa kay ebidensya. Ang imo na lang nga hangtod nga dili nimo mapamatud-an, padayon nimo nga higugmaon ang tao, padayon nimo nga ipakita niya ang imuhang care. Unya, as a reminder lang po sa inyong relationship nga dili ta magbinuang aning atong relationship, ha? Magtinud-an na ibaya gid ta kining atong paghatag sa atong tagsa-tagsa kaulingon sa usag-usa. Ato gyuning tipigan, ato gyuning ampingan, no? Kay kung naay binuang kanang story, magstorya gyud mo, kinasingkasing gyud nga storya ba nga ato gyuning protektahan nga wa gyud magbinuang nato, hilabi na karon nga uso na kay nang mga sakit-sakit karon sa gumikan nining kuan pakigilawas o sexually transmitted diseases, uso na kay na karon daghan na kayo na ako'y mga amigo o mga amigo nga doktor, na ako'y amiga nga mga nurses, moingon din sila nga dinhi gali sa lungsod sa tuburan, nagkataas ang cases sa HIV. No? So muna sa kanang mga managuyab, no? Focus mo sa inyong panaguyab. Ampingi, tipigi, ayaw apili o mga binuang kay basin unya ug mo resulta sa butang nga inyo unyang basulan. Maigsuon, nindot kaya ni akong second day aning atong kuan panahon aning atong ang programa no nga panahon mo og tambag ni Papa G kay nagi mga nagpaabot sa ilang mga storya ba nya. Mahagit sad ko nga upambit jud sa akong kasinatian. Ang tambag niya, unta, manginaot yun ko nga kung unsa may akong i-offer diri nga tambag, magamit pod sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Ma-improve inyong mga relationships, ma-improve inyong treatment sa sagusa. Unya, balik ko na ko katong atong gisgutan ganina about panagbingkil sa pamilya. Hinaot yun ko nga mupatigbabaw ang pagpaminaway, pagsinabtanay, no? Kaya mahapsay gud ang tibuok pamilya. Usa ni nato tapuso ng atong kuan karon nga napamentay mga 10 minutos. Usa pa ang alas 7. Correction day atong akong giplug gahapon nga mga topics kay ako maning gi-share ninyo gahapon ang top mga umaabot nga topics nato nga hisgutan din he. Nakahisgot ko kay akong gi-review sa akong live gahapon nabatian ako nga nihisgot ko o ni mention ko og Biyernes, wala di tay Biyernes, no? Lunes hangtod sa Huwebes ra day ta. No? Sa pagkakaron, no? Lunes hangtod Huwebes. So mo na to ang ako ni i-plug og usab ang topic nato ugma puhon. Kining gitawag og pagbaos
akong buhatan taog sayo. Nindot kayo niya nga topic nga, atog yung sutaon nga nung gusto mang yung damo baos. No? Kung mabuhatan tag sayo sa atong isig kataw, nga nung gusto mang yung damo baos, maubag yun niya ang atong tinuod nga pagkataw. Ato nang hisgutan og ma. Unya, sa huwebes pohon, ato ning hisgutan kining maong pagpasaylo o pagkalimot sa o pagkalimot sa nabuhat nga sayop, dili na tinuod ato ng sauan. Kay daghan kay kog mapaambit ni ana. Usa ni sa mga talks nga akong nahatag sa kanang grupo sa mga piniriso. Ang mga batan-on. Kinahan kay ko ani nga topic. Unya, sa Lunes pohon, ato ning hisgutan kining gitawag og toxic dependency. Nga kanang mutabang ta sa isig katao ba niya. Ang ubang tao, maabot na sa panahon nga magsalig na lang. Unya, kung dili po ni mo natabangan, masuko na. No? Ato nang paghisgutan din eh, sa Lunes pohon. So kana lang mga igsoon, sa karon kay ubay-ubay yun ni actually ang akong lista sa mga topics. Kana lang sa ang akong ihatag din yung karon. At least, malook forward na ito ba nga? Oh, kini, hisgutan ni Papa G. Maigsoon, isip, panapos ni ining atong programa karong adlaw, binlan ko kamuni ining maong mga pulong. Usa ni sa mga libro nga akong nabasa, usa ni sa mga quotes dito ng author sa libro si Brian H. McGill. Ningon siya nga, "One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say." One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say. Kana bitang maminaw gyud ta nga nagy intention nga sabton ang atong kaistorya. Kay para na ko mga igsuon kanang kadaghanan na karon sa conversations madagko man o mga batan-on, way pili na ay uban nga makig-istorya, maminaw pero dili sabton. Niusahay mo, gyud na mo resulta sa miscommunication, misunderstanding. No? Kidilil gitarungon og sabot ang kaistorya. And, kana pong makikistorya, tano, ako ne, as a life coach, as a coach sa mga tao nga gusto po mo improve ilang communication skills. Muhatag ko ni nga tip, tulo ni siya ka butang para nga magamit ni mo whenever there is a conversation. Kana ganing na, kung nate kasturya, aron mo come across good sa atong kasturya nga interesado ta makahibaw, interesado ta makasabot, kana ganing dili lang ta magyango-yango. Kung dili mo ingon kita, unya, unsa pa'y sumpay niya, kana ganing mga ingon anak nga words, ikaduha, mamungita jud ka sa kung unsa may gipaambit sa imuha, pangitaon yun mo ang butang nga dili klaro ni mo, or kung naay butang nga dili klaro ni mo, ayaw yun pagduha-duha, pagpangutan na unsa'y pasabot ni mo ni ini. Niingon ka ni ini, unsa'y pasabot ni mo ni unya ikatulo, kung naagyoy kay wa madunggi, ayaw pag come up og assumption nga mauna to. Kung dili sigurado, ay mo na dungog, pamutan na. Masa to yung mong gingon? Mauni nga word? Mauni nga kuan? Kana siya. Kaya importante kaya na sa conversation. Kaya, karon para na ako, no, kadaghanan sa mga conversation, karon kay mabaw na lang kaayo. Managhigala, mag-story, usahay, mabaw na lang kaayo. Mga mag-istorya, mga ginikanan nga sa mga anak, usahay, mabaw kaayo. No? O dili, mga kanang mga managtiayon, no? Nga mag-istorya.
usahay mabaw na ng kayo. Gitungod lagi niya nang ang usa, dili magtarong o paminaw. Sa mga hinaot kong mga igsoon, noon sa may atong mga nahisgutan karong gabi, una, inyo po ning baunon, kamong mga ni subay o ni sunod ni ning atong Facebook Live sa DYPS BT Radio, pwede rin ninyo ma-review nga talk na to karon kay na naman tayo kahimana ni Ana, naraman niya sa Facebook. Gusto ninyo paminawon og usab or naamoy nahibaw-an nga tao nga gusto ninyo ipapaminaw ning akong programa, isend ang link ngadto nila. Yeah, daghan kayong salamat sa suporta, daghang salamat sa pag-promote nining atong program. Manginaot ko nga daghan pagayod ang makabenepisyo ni ini, labi na itong mga tao nga naagyod sa kalisod karon sa kasing-kasing o huna-huna. Maigsoon, ubani ko ninyo pag-usab ug mapuhon alas 6 hangtod alas 7 sa gabi eh, ni ining nag-inusara ug pinakalanog DYPS BT Radio 98.1 FM. Maing gabi eh, and God bless.

0: town's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Good evening. It's now 7:15 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kong kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na pagmo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilon Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilon Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilon Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexilon Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 7:30 PM.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. To ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, na amo ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhan ako kaapo. O napasalamat ko Diyos sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang bagtok na problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

0: Good evening. It's now 7:45 p.m.
1: 7:45 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat, niya. Kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.

0: Luano Inupen Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Irinio, kana pizza or mixer?
5: Dari sa kwasa, liluan.
4: Kusa, kita gi painom ni mismo mga amigos kopi mga sawa.
5: Oh, nauli ano ba yung kwa ng yung dikit kaya yung kapin? Kana normal na.
4: Sa una pila dito yung sugar ko ya.
5: 300 kapin, 380.
4: So karo, 114 na lang.
5: 114.
4: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pilara ka box yung nainom nga amigos?
5: Katulo, eh, amo ganin yung itabangan.
4: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
5: Kuwanto, mga... Kaya si mana, palit magbukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
4: Tulo na ka si mana niyang inom.
5: Oo, tulo ka si mana.
4: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
5: siya. Batiyo na, malipong siya.
4: Malipong, gayon.
5: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
4: Sa kasulti niwa, okay diyo nga amigos kopi.
5: Ah, okay kayo, may, ang amigos kopi.
4: Pila na to katuig?
5: Dugay na kayo, mga, hindi na siro mga lima katuig.
4: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
5: Oo.
4: Nga, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Tulo ka karton.
5: Labat kayo sa Kape ni mo nga, aktibo kayo.
4: Ah, sige. Gita niya tayo mo, sir, ha? Taga-urmok.
6: Na siya ng borpon. So, natay na gi-Andre o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kay siya mo hatag siyang testimony. So, may buntag ni mo, ma'am. Kisa'y pangani mo, ma'am?
7: Lia Pitong.
6: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
7: 63
6: years old. Tagasa ka, ma'am?
7: Tagasagay niya. Pansan, naasa ko din sa Bourbon sa mag-aning as poblasyon.
6: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karon pa magkita nakita.
7: Guys, previously, ana, taas ko og situan ka ng pagdugo, kung maabot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
6: Taasan ni mo sugar.
7: Oo, niya. Ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
6: Ah, mangatul ko niya.
7: Oo, niya. Kanay i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa na ko mangatul.
6: Ah, mangatul. Balik, hindi pang-ihi ni mo ba? Mukatul na yung
7: pwerta. Oo, mukatul siya. Di, karon si nakay naka-advise na ko din yas inom ani so why so ni inom ko di ato within 1 week.
6: One week lang imong inom, ma'am, oh, Amigos Coffee. Huwag ka lang inom, ma'am. Gatorag yung Amigos Coffee.
7: Gatorag Amigos
6: lang. Asa kating palitan, ma'am?
7: Ato sa Lin-An Store.
6: Lin-An Store. Sa Sagay.
7: Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kong maluya.
6: So, nagpanginin mo, ma'am?
7: Wala na. Wala na. Wala
6: imong na. Blood pressure, ma'am?
7: 140 over 80. Okay. Maintain.
6: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
7: Karon na yung 140.
6: Kaya imong sugar, ma'am?
7: Kuha na. Akong sugar na 127.
6: Sa una, ma'am. Pila din.
7: So, 240 to 60.
6: So, 240 to sa una, ma'am.
7: Oh,
6: yeah. Yeah, one week lang ni mong inom.
7: Awan na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapoy, hindi na kong magduka. Hindi
6: na kaduka o, hindi na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
7: Lagsik na.
6: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipigtibo gina sa
7: inyo. Ipigtibo, dili ni ingon nga char-char nga story ha, tinuod gina.
6: Basta, ma'am, dito kaila, ma'am.
7: Oo. Nagihan, raka na ko. Kung palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa Bourbon.
6: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
7: Salamat.
6: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usap atong pangalan, ma'am?
7: Lia Pitong.
6: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong, ha? Dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagian, ha? Salamat kayo, ma'am.
5: Oo.
8: At subungan, ano ang resulta? Subungan na kinom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imura yung makon okay na siya.
5: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sa sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
8: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayuma? Ah, wala na, wala na. Ano ang imong gininom na, Pastor? Anong ginainom mo nga nag-ayong imong rayoma?
5: Amo ni gani ang kwan ang Amigos Coffee, nga gin-try ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko mag-dispose, disposal, magpropo.
8: Amo gitoy so dugay ka makapamuson, Pastor.
5: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan so
8: problema. Grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
5: Oo. Budlay.
8: Grabe yan. Budlay, Gid. Te.
5: Hindi lang ako. Bisan si Mrs. Amo na nga problema.
8: Si, sang, si. Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-itaon. Pati subong, okay na ang para muson mo?
5: Ah, okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa nga Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
8: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gid. Nakabulig, Gid. Gali sa imo ang aton nga Amigos Coffee.
5: Ako gidang bulig, sir, kay dati ga...
8: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, ilan yung edad mo? 55 years old?
5: 55.
8: Hindi ka naman, virgin, eh. Si ang imo to natuhod, gahurupag sa rayoma.
5: Oo.
8: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
5: Ah, ti, amo na yung mayo.
8: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
5: Ti ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
8: Na-repair, gaya? Sige, sir.
5: Ti, hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano, so dapat hindi lang basta-basta nga mag-

0: bisan isa lang ka karton sa mikroskopya in one week obserbaran na nila basta sundon lang nila ang ano ang instruction kung paano maggamit. Ito ko dati sir ang problema ko obvious nang nag 98 kilos ko so in try ko nga magbawas.
1: Abala so, na ba in other word nagpa-slim ka man pastor?
0: Ati pwede, gindi pala mo dati.
1: May, pa, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, taas-taas man ato, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuod na, ang hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun na gagamay.
0: Ati, yan mo ginay, budlay pa kita, budlay lang daw, sir.
1: Budlay lang. Budlay lang taon.
0: Kita ako buyon mo. Budlay, kita ko problema dati. Hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kay bunggo ang akon buyon sa tuhod ko.
1: Ay nako. Ay nako. Ay nako. Yan na. Dito ka market pastor sa inyo mga oras ha.
0: Oh sige sige salamat sa ano lang nga kun sa mga kun sa mga nakapamati sa buong itestingan lang nila sir sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa amigoscopy sa ila.
1: Ah, tita po, dapat na mong ingin salamat si Pastor Alan from Tapas.
2: Now, okay. Sige si man kay naka-on air taron ma'am sa Hag Radio Pugus City ma'am. Ang ito naman ito ma'am. Ayos, agoy ma'am, diwapakan na ito.
3: Live di ini?
2: Yes ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka ma'am. Ngayon ang kabalita ko ma'am. Usa ka sa mga tigamitan sa ato ang mahiwag ang kape ma'am. Tama ba ma'am?
3: Yes sir.
2: Kisa'y pangalan na ito ma'am?
3: Weng Celesti sir.
2: Weng Celesti, tagasa tama ma'am. Weng Celesti, main gabi ni mo niya ma'am. Asa niyong lugar ma'am?
3: Main gabi sa DL sir. Sa Astoria sir.
2: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mula kami mong tingog karoon, ma'am, yung duyog sa tagagabihan, Asturias, or?
3: Sana all.
2: Ay, sana all. Ayan na, ana. Ma'am, loud and clear, taga rin, ma'am, sa Hagrate, Chubugos, na kinatipok ang mga lut, mga talapyog na nagkuyog-kuyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga rin, ma'am.
3: Oo.
2: Ay, unsa ika-share ni mo sa amigoscopy, ma'am, sa mga naminaw karon ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong amigoscopy, ma'am?
3: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
2: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
3: Basta tanan-tanan, sir, basta ako ang pag-inom sa amigoscopy, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog. One sachet.
2: So, sa usa ka gabi, sa kadlang ma, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, nga Amigos Coffee.
3: Oh, ano dyan, sir?
2: Minyo, tama, ma'am.
3: Daga, sir?
2: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, usang ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sagiti na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
3: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
2: Pilay ko, ma'am.
3: Maabot siya o 200 over 120.
2: Wow, grabe naman, ma'am. O, sir, pati, hindi mo na, ma'am.
3: So, paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baka di na lang kumulihok. Kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
2: So, mura na kag-istatuado mo.
3: Oo, ano dyan siya, sir, hangtod na mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
2: Lima ka box ni mong nakunot, ma'am.
3: Yes, yes sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
2: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. Sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka-box ng Amigos Coffee. Alam, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon mag sa itong program.

0: Tama. Okay dyan ang Amigos Coffee kami dun sa mga samanin mo mga tag-ato blood pressure.
1: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tamay Amigos Coffee.
0: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Proven and tested na
0: ayun,
1: po na.
0: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo ito balita, ma'am, nga, nakay bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na ang atong Amigos
1: Coffee. Proven and tested, dyan kay na siya, sir, kay na-prove na dyan na naman ni tatay.
0: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa usaka gabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
1: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
0: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa take-advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karon mga sometimes, good, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imo advice nila, ma'am, nga, mga nga na nga problema, ma'am, okay sa nang atong Amigos ko, ma'am.
1: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
0: Wow. Enjoy na niya ang kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, kusog na siya mo, rasalan?
1: Oh, kusog na siya manindak, sir.
0: Wow. Ma'am. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay lamang away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Asturias o ni Tatay Alok na kanunay lang sila magpag-ilam. Nagasalamat, ma'am!
2: Hello?
3: Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am, Sharon.
2: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year. So, hapit ako mag-one year that came sa Amigos
2: Coffee. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
3: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan
2: eh. Oo.
3: Ma'am.
2: Dakas kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero dagan kayong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
3: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog
2: nagka edema ko nang hupo mga ko ang lapa-lapa padung sa kong tuhod nang hupo
3: unsa ra siya edema ba mo kuya idea da
2: edema is kanang manghupong sir kanang mutangbok siya.
3: Ah, bali, oh, dayon. Di na siya ko sa kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya, sir, kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, naay na-diagnose ang doctor sa ko, nga, nako'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
2: ako
3: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
3: Dayon.
2: Moto siya, sir. Oo, umoto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
3: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na niya, inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yung sakit. Ito, umoto. Ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang
3: Nimo mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
2: Oh, nimo na si. Oh, ni sakit siya
3: pa man. Ning hatag siya reaction.
2: Oh, oh, oh murag gibaldado ko sa akong lawas ba mo. Ang ako sang ipalpit kita ng dughan.
3: Okay.
2: Akong kabuhi murag bisa mo grabe kita ko. Kanang gisingot-singot na ko. Okay, na naman ni akong giinom
3: ah, okay, di ko na ni.
2: Oh, oh, di ko na ni murag wa. Di ko na ni kauyan na ning kape. Unsa ning kasing kape ha? Mo tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga ipadayon lang na siya kay mo na siyang reaction. Nikuko lang pod ko mo to habang nagpadayon ko for 3 months iyang reaction nakahurot og mga 5 to 6 boxes. Di gunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
3: Dito ra reaction si mo na ako no.
2: Tas kay siya sir kay tungod kay nagvary pod siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
3: Unsa man mga sakit yung gawas atong ipaya mupong ka.
2: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disgust na kidney. Naasun ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
3: Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
3: Nasaday kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: So, na-normal na siya?
2: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
3: So, ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
2: Ako kayo nagnatatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nagnatatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga nagkasakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatan akong edad. Nagkakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
3: Migraine,
2: oo, migraine.
3: Tapos tayo migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
3: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
3: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
2: Oo. Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon na mag-yuko-yuko, mag-kugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
3: Ayan, eh, balik na sa point.
2: Minyo, balik na akong point.
3: Minyo, tama minyo?
2: Hindi, sir.
3: Ay! Makapapa na ka, na, day.
2: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
3: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
2: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend din ako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaano tag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
3: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit ay mong names one again ma'am si Ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
3: Catalan sa Lamintak
2: Norte.
3: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
4: Hi, bro. Thank you, sir. Si mo, bro. Nga mangyapon man da.
3: O, oh, taga din ka. Ni ka, bro.
4: Dari, malinawang dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak.
3: Balintawak, Escalante.
4: Escalante City, bro.
3: Ba, pilay mo edad ya.
4: 51 na kusubong, bro.
3: 51 kusubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
4: Oo bro, mga sobra na guro, 1 year subong.
3: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka Amigos Coffee, how?
4: Ah, damo na batsyag ko, likod kagawa kagang budlagit, ng kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
3: Nga, kasakit likod mo, bro?
4: Oo, likod kakilid.
3: Kakilid? Hindi madala pa hilo sa misis, how? Sa migat, ha?
4: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
3: Madugangan balda? Tay, kamusta pag isang mo sa mikroskope? Ano natabo niya?
4: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drap mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali-balik sini, kagma namin man permisaka kapayas.
3: Bote, ano ang sakit sa'yo mong likod na dula, Ged?
4: Ah, wala na, okay-okay na, damudahan di ulubrahon sa siap, may tintura sa kagwa ng badirepair daan, kanika.
3: Ah, ga badirepair ka sa mga salakyan? Eh, amo na na ginain mo ang amigos copy.
4: Oh, naguntat mo ko gani ng mga berna kag hard kay nasiguro kong amigos kape.
3: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos copy na ginatira mo.
4: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
3: tapos ako din. Oh, di garantisado.
4: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
3: Ano?
4: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos ko, Ed.
3: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
4: Oo, balintawak.
3: Tis, bago, grabe, no? Ti, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, Ed, gabas ko, Ed.
4: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubra adlaw-adlaw pagkagab daw lakyo kay gid katama pero kung maka amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag
3: ba te gabas ko gid baskog
4: oh may mayo kayo dako kayo na budig sa kon ang amigos ko pe na
3: dugay ka na gamintin sina.
4: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy. 63 na na-dra.
3: Boda mo na eh.
4: Oo, oh, damo na. 63.
3: Imo, ikaw na nagainom?
4: Kisa kung may-ari di malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag, pero okay kayo sa akon.
3: Stay okay, yan. Kasi may isip mo, gayon naman?
4: Oh, gayon naman sa kong gabi, kisa, nga, tayong tulog, mga pagkakuha na yun.
3: Bakit hindi ba katulog yung mga misis?
4: Okay, gusto man ko rin mabato man eh.
3: Mabato, mabaw, grabe. Diba, pila edad sa'yo mga misis, oh?
4: 47 pa na sa?
3: 47, ikaw, 51. Oh, okay yun, ano mambal mo sa nagapalmati isubong o okay, kiginay amigos ko kita?
4: Ang saway isang nakapagamit, namin din kung makatilaw sila sa amigos ko api kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrahon sa ila misis.
3: Wow. Nayara gali ni bro, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na gali mo, misis, bro.
4: May, isa, may dirbet, hindi ka ka-absinan ta ginaslap, may dirbet mo.
3: Baho, grabe. Eh, ano pilagid ka raw na maubos mo?
4: Misan, isa-isa lang, importante, permanente.
3: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pangaking si misis, basta maka-amigos, no?
4: Ah, why na? Buot na kayo. Ga-panghimo siya sa rayon.
3: Pati. Sige. Hey, salamat din kayo, Brad.
4: Ah, sige po.
3: Sino ka nito pangalan mo?
4: Dudoy Orulan, bro.
3: Dudoy Orulan sa Balintawa, Piscalantino.
4: Oo, oh, sige po.
3: Ati, samot-labogin niya, salamat, ha?
5: Coffee lovers, so niya takaroon sa Purok Uno Katagdaan Pilar. So ato ang mahinabi ang usa ka amigos user nga magpamatuod og unsa gyud ang anaa sa Amigos Coffee. So maayong hapon, ma'am, sa pangalan nimo?
6: Ang pangalan si Filipa Bitunyo Bindanilio.
5: Pila na kay imong edad, ma'am?
6: Karong September to mahimo nang 71. Usa ko ka byuda 20 anyos na.
5: So, kaniad to, ma'am, byuda naman ka, ma'am, no? So, unsa'y ipambati yung mga kalawasan?
6: Daghan kayo, parang kuan ka nang nai, usay, parang batian ko high blood. Hindi lang ko magbanas mga anak. Magkumay-kumay lang kong tambar ng mahilbar. Lansa, kadugayan ka nang magtahi ko, mainom ko ka nang mga soft drink, hantod na. Parang guilty ay ko ba? Nadakos ko anja sa hospital. Pagkuan na, nakahuna-huna ko, magkuan ko gabon, mga, para sa UTI. ag number one ning suroy mag amigos ko pwede ning ning kuan ko suway kung kuha jud arong di na jud ko magkuan kuan kay para mapos daghan magpagbasa no daghan ka jung nabutang din ning makuan kalos Dios kada to pagpalit no pito na kabuan wa na jud ko gibati bisag kuan abtik na ko mag magmanahi ko manglaba ko bisag unsang trabaho wa na jud ko gibati labis ang kuan kanang mga ang mga hawak parang naayo jud ko sa amigo.
7: So kibali ma'am paniad to nga wa pa nimo na hinana kailag amigos coffee na aduna kay gibating high blood o rayuma.
6: Na rayuma jud kanang nai UTI pod. Oh. Karon usay pod magpalit gan iko kanang nai tagdugay ko ka bawas ba? Sa pagkainom ani tanang adlaw na kumubawas ang ingon na lamang ko nga sulayin ninjo kay aka ko ana jud nga naka-probe na jud nga kining amigos kopi ayo jud sa mga labi na sa mga tiguang na panahon maabtik og trabaho bisag unsang trabaho di jud ka kapuyan.
7: So unsa yawag imo nay og ma-air ni nato sa radio sa unay makadungog ginasa nga lugar dinhi sa tuong nasod na tuon sa mga pabahin sa amigos kopi.
6: Kung inga kaingon sa mga labihan na labin ay parehan na ko nga inom mo brato pero kang kanso tong lawas kuan jud maapektar nga mahimutang abtik lagsik para nga makapagwapa po. Dachan!
7: So, kasi pumagini mo pag-inom, mama.
6: Aka, di ang inom, inigmata, mag-inom ko, nagnaipan, paparis ko nga. Di na ko gabati, luto ba ka ng pagkaon, hanto ba, mudo na kumukaon. Nga, ang timbang po rin, bawas na ron para kuan bitaw na ay, sa una, mga,
7: so, kuan, maintain na.
6: Na-maintain na ang kuan. Tagsari ka sa CD, nagdaginot ko kay, kining kwarta lagi pod usa kadlaw usa kasase pagkaugma na pod manang nagpasalamat ko og nag-awhag ko sa mga kauban nga mga senior citizen brato ra na pero atong kanebe para dugangan pa tungod sa amigos ko pe og mahina ko nga kamo mo pareha pod na barong kanang nay malagsik magtabang ta sa atong mga anak ingon man sa mga nay gibati. So, layo ninyo kay ako naka-probe na dyan ko nga maayog yun ang amigos ko pe. O, dangang salamat sa mga nag-deliver ninyo din eh. Namo, kay din na dyan ko mangita. Laen.
7: So, mga higala mo God to si Madam Filipa Bin Danilio, asitintay uno anyos nga nagpamatuod nga dakong ikatabang ang amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Siyudad sa Tagbilaran, na ating mahinabi sa usa sa magpa-testify o unsa ka epektibo kalami ang atong amigos Skinny Herbal Coffee Mix. So, unsa pa nga na to, Tay?
9: Si Tri Bakyal.
8: Vicente
9: Bakyal.
8: Vicente Bakyal. Okay, so pila edad ni Tatay Vicente?
9: 57.
8: 67 years old. Okay, so taga-asa sa Tagbilaran si Tatay Vicente?
9: Sa Cugon, Calcita Street.
8: Okay, so taga-Cugon. Okay, so una sa tanan, Tay, no? Asa man na to na paminaw si Amigos Coffee?
9: Sa radyo.
8: Sa radyo ka nakapaminaw?
9: Sa Tagbilaran.
8: 92.7.
9: 92.7.
8: Okay, na so karon, Tay, unsa may imuhang nakapag-decide sa imuhang anong ning suway ka sa atuang Amigos Coffee? Unsa may atong gipamati? Unsa din mong gipamati sa una, sa wala pa ka naginom? Unsa imuhang say sakit nga nakuhaan mo sa una?
9: Sa una, nakukubog. Mura kubog, maglakaw. Nga.
8: Unsa may hinungdan na, Tay?
9: Hindi ka itong atas kayo akong pressure sa blood pressure sa dugo.
8: Okay. Unya? Nga.
9: O, dada, magka, ano na kung una sa akong pan.
8: Unsa matod to si Mungingon, Tay, no? Na stroke ka for?
9: For a stroke ko bigyan sa 1913.
8: Pila ka years na, Tay?
9: 13
8: years. Okay, no? So, moto mga guys, no? 13 years ng stroke si Tatay Vicente. Now, sa imong pag-inom, Tay, pila na kakabuan na ginom sa Amigos Coffee?
9: Tulo kabuan.
8: Tulo kabuan, okay. Kapila mag-inom si Tatay? Pila ka sa siya?
9: Katulok sa kadlaw.
8: Katulo. Pero karon, Tay, kapila?
9: Karon, kausa na lang.
8: Kausa na lang, okay. So karon, Tay, unsa may improvements, unsa may alibyo na imong napamati so kad sa nagpag-inom nimo sa Amigos Coffee?
9: Okay ang Amigos Coffee. Kay yun nakuhaan ng mga kuhaan ng mga
8: Makaklaro na ka?
9: Klaro, oo.
8: Okay. Makaklaro na ka si mong pananaw. Klaro na ni mong mga tao. Okay, ano sa patay?
9: Please, your boss na.
8: Wow.
9: 110 over 90. 110 over
8: 80. Okay. Plus ang imuhang blood sugar?
9: 90.
8: Wow. So, pero na ba kayo ipang maintain ka rin tayo? Nagyapang. Okay. At the same time, imong gimong alternative si Amigos Coffee. Okay, so karon tay atong paginabi karon no murag na blooming na jud ka karon compare sa una.
9: Lahi sa una og karon.
8: Okay, so nakapag makastorya na bugar tay no. Okay, straight na imong storya.
9: Straight ang storya nako.
8: Okay, nya karon makalakaw na sad ka. Nga pamagi yapon magsungkod,
9: hindi ka pagi sa sungkod
8: pod gyapon. Okay no, so muto guys no. Karon tay what if ever ma live niya sa atoang radio ang atoang ang imong testimonya, unsay imong ikadalit or ikasulti sa atoang tinanggang tig paminaw.
9: Oh, tinanggang na kung nakapaminaw, paliog po. Tuway sa mong galing Amigos Coffee. Naka-sting na po ko ganyan pa na kapiha.
8: Kitibo kita eh.
9: Kalib, baka ako ang kopi.
8: Proven and tested, yun mo tayo.
9: Oo, tested ako ang kopi.
8: Okay, okay. So, karon tayo, no? Salamat sa imuhang pagpa-unlock og interview. Unya, karon tayo, unsa may imuhang ikasulti sa Amigos Coffee sa itong produkto?
9: Amigos Coffee, mas mayo. Mayo sa mayo mukan maka kitibog yun.
8: Okay, so gisa tayo pangana to tay?
9: Vicente Bakyal.
8: Vicente Bakyal sa barangay
9: Cogon Alcita Street.
8: Okay, siyudad sa Tabilaran. Okay, wala tayo edad na to tay?
9: Saisintay City.
8: Okay guys, so muto si Tatay Vicente Bakyal no, sa Barangay Cogon. Usa sa mga nagpamatod, usa sa mga users po sa itong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. So, may muto sa tanan, oh, God bless.
0: Normal na daw yung sugar. O niya, credit to Amigos Coffee. Pwede na ito mga tagag-interview ni si Ma'am Shovel para makadugog ni mga bulanon.
10: Yes, pwede. Grabe si Comfortable.
0: Hello!
11: Hello, good morning Kuya Angel sa mga kaaming tingo.
0: Kala mo yung magtingog ni mo. Ay, giloka, ay! Ma'am Shovel, ang sa'yo, sino na itong pangalan, Ma'am Shovel?
11: Kuya Shovel Suarez.
0: Ma'am Shovel Suarez. Asa na pita ito, Ma'am Shovel? Dari sa Tagbilara, no?
11: Sa Tutulan Dawes.
0: Ah, bantog na ganahan ka mo lulok, inaday ka sa Tutulan.
11: Yes, kuya. Ganahan ko.
0: Ay! Sana dahil ay sa pagpag-ilog na kay buntag pa. Ang ako, Ma'am Shovel ba, mamataan lang ko. How to, sa wabalay ka nag-inom mo Amigos Coffee, pila man dahil ang imong sugar na niingon maka nga na normal pinagi sa pag-inom, credit to Amigos Coffee. Pakisalay sa'yo daw, Ma'am Shovel, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa atong FB, o sa tanan-tanan po nga naminaw sa ato ang BFM rin sa City of Tagbilaran, labi na sa probinsya sa Buhon. Paki-explain daw nila, Ma'am Shovel.
11: Yes, kuya, sa una akong sugar 140. Dayon, nagpa-check na ni Carlo gahapon sa ICM Mall. Ngayon siya, magpa-check daw may sugar niya. Mahadlok bang ko kayo? Di siya manormal sa una ang sugar. Pag-check ko ya kay, as in, na-miss ko kay 100 na akong sugar. Super normal. Giganahan dyan ko sa akong result. Tungod na sa Amigos Coffee ni anak ko. Ala, sa Amigos dyan ni ako ang sugar. Kay dili dyan ni nga ni yun niya. Daghan pag ipamati sa lawa sa una.
0: Okay, so mga pila na kakabuan ng ginom mo Amigos Coffee, ma'am?
11: So kat pag sugod na mo ni Carlo ko yato jud ga inom jud ko pagka Jano ay pag dire mi sa nag start mi og kuan sa coffee mga January man siguro katong pag anhinin niyo dire sa Bohol.
0: October.
11: Wala po ning buwag sa Amigos. Kanunay ko kadadaw gainom sa Amigos. Kay ganahan ko sa iyahang lasa o lami siya. Kay para sa akong lawas. Wala na ko ipamati ko ya sa akong mga lawas.
0: Wow. Happy na, ma'am. Happy na.
11: happy na ako kay gaan akong lawas ang akong gipamatay sa una nga murag mo sakit akong ulo nga dapit pa do murag kog ka nang ma-stress og magkuan sa clinic. Wala na dito na ako na batian.
0: Dili sa ka ma-stress ni Carlo ma'am. Asay mensahe ni mo ma'am sa mga naminaw karon.
11: O kamong tanan nga nakadungog sa ahong mensahe karon. Pali ikay nang try mo sa Amigos Coffee kay super lami sa atong lawas daghang makaayo og tanan mga stress inyong inyohang BP, sugar. Proben jud nako ang Amigos Coffee. Mao nang ako jung i-shout out sa tanan nga pamalit na mo og try mo sa Amigos Coffee, dili yun mo magmahay.
0: So sa tanan ma'am okay jud ang Amigos Coffee. Labi na gid ma'am ingon sa tanan. Ay, sa Ranger, pangutan adaw si Ma'am Shovel kung tinuod ba dyan nga makapagana ginang Amigos Coffee. Oh.
12: Yes, daghang salamat no sa maong mga testimonya ha Amigos Coffee ta mga higala arita sa proven na subok na sa kadaghanan dias mga taga Tuburan sa mga taga Sikihor diri sa mga higala nato sa Kabangkalan. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, para sa mga taga-Tuburan, adi ka ang JJ KL Bake Shop, no? Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang 234 store, diha lang sa Tuburan. Jawa's Bake Shop, mga higala, mapalit usab diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yeah, arita sa mga taga-Asturias, na diha ang Alsado Mini Mart. Mapalit usab diha sa Tessie General Merchandise. Ilo General Merchandise diha lang sa Asturias. Mapalit og mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Amigos Coffee, sa mga taga Sikihor na diha ang Capricorn 22 store diha lang sa Sikihor mga idol. Aniya, napo diha ang Zekamed Pharmacy. AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Sa mga taga-Kabangkalan, nandyan si Kuya Nalds, no? Sa ating station sa Bantayan, Astig. And nandyan din po ang Farmasya Negra, dyan lang sa Kabangkalan. Tara-tara mga idol, patuloy-patuloy tayo. Para sa ating mga Kabantayan, Astig sa Kabangkalan, tara, another testimonya. O dito tayo sa mga Ilonggong testimonya kung gaano ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
13: May adlaw gin mga palangga, no? Ari sa diya sa may boundary sang baras kag ano ni inang mabinay kag Kabangkalan. No, so ari ta sa may boundary diri kag labutan ta di si sir nga nalabayan ta siya nga pangapi sang Amigos Coffee. Sino ba palihog pangalan mo, sir?
14: Si Ernest Domingo Kuya Nalda.
13: Domingo?
14: Ananias sa Apir Baras.
13: Ay, oo, isa na Domingo. Isa na siya ng mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP post multipliers na si sir. Pag-inabdan tadi siya nag-inom sa nga Amigos Coffee. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
14: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na kayo primero, matistingan ko lang kung daw nami, good, pero na uyungan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan kay dagdag balik ko sa ubing kay 75-76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kay detektibo gid kay testigo gid ya kay hindi gid kamo magmahay ang mga bro, ya kay nga yung tested ko na niya, duha kami na sa wahon ni kay hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee, ti mga 200 na nakabaksibong na bakal na mo, mahal-mahal. Pero ginasustero na mo, tugod na epektibo, kaya hindi ka gadya mag-inusol ang Amigos Coffee, epektibo, ka tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigyan na mo ni subong.
13: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa, nasa mo, 76 edad mo?
14: Oo, 76.
13: Ano ang buti mo si Ingon siya nga nagbalik imo edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Ang pasada?
14: Ate, hindi ginayong malikatan. Misang gulang kanaya. Kaya bawal ang tumatanda eh.
13: Yeah. Sige, sir. Nga, sir, nga, dugay lang imo. Kumusta, way ka na sa buksang, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
14: Oo, kuya nga, tis dead dead, kaya primero, hindi ko kobra sa kuma. Kay magilamon ka, kisa ti simpre kay pilado, tama, duko ka, pagka, mga urag, duroy ka na lang, hindi mo untay, likod mo, prusubong, istid na lang ako niya, hindi naging magbiya, di kay, ang dugo ko nga, 160, may maintenance ko siya una, ginuntatan ko na, kay subong, 120, over 70 na lang, baso nagbubo nga ako yung sugar, normal na, kasi, wala ko pa doktor, so una, pinunay ko pa doktor, pero pag-testing ko siya, pila na ni ka to eh isang tungaw ko pa doktor kay napag-ipi ko perme nag-normal ang dugo ko kumulang hindi ako magaling si niya sige-sige huwag ko niya bisan mahal niya
13: anong sinong to gina sir may atrayan to arthritis
14: arthritis diabetes
13: may pila man sir ka bulan o simana halin pag ino mo sa amigoscope kag medyo nag pasasubong daw wala na
14: sa primero ko yung try ko primero sa mga 1 week hindi pag ino madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila yung sa amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa kabulan, basta nga nagpilan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, ah, wala patay, pamantayan ah.
13: Ay, okay, may bagong subong sila na produkto ang amigos ko, pe. No, amigos ka, kapsul, huwag ka pa siya katilaw ko, nakatilaw ko naman na, huwag pa?
14: Huwag pa, good ko yan, Ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang, good kay, tontistin, good kayo.
13: Yeah, okay, pero tisingin natin, kung kaya may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, balada sa may public market sa bantayan, may aradas kay Diday Makuryo, abay gos kapsul, eh, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
14: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kag kung makakaya ko sa kwarta, i-dublihon tayo para nga balik na sa 30 anos.
13: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya, damo yung iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si amigos ko, kapsul, kay kanami ko sa amigos kapsul, kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer. Ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amerya, kapsul man iya, kay inang hindi sa pagkini tubig, inam lang sa kuno ko na yun. Pero mo, yung pagkali katilaw, sir.
14: Awat pagkit ko niya, kay doon alab, nakublan, timitirmos man ko, ti sa isa kaadlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti pigado man kami, kaya dalibod-libod na sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung nila, ya, brato lang ya, hindi ka pagpa-doktor. Tisipin mo na ya.
13: Sige, sir. Nadumduman ko sir ang ambal mo sir nga nanad sir. May nadumduman ko ng istorya sa nanad mo. Si isang mga bata yang na hindi ka na blanay magpamana. Blanay kay may edad ka lang blanay. Nga rin mo kami mga bata masagod sa imo. Nga nga mana kapagid. Simple lang ang bata ng nanay mo. Iya. Mayo kamo inyo mga anak. Kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir kagamay ng adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo sang
14: Aper Barasa, Ananias Domingo.
13: Ananias Domingo, ay isa ka
14: chairman.
13: At chairman sang Peacemaker, ako na pinpi Poso Multipliers. Salamat gid sir kagamay ng aga para mabatyan mas atong yung mga pagpalamat eh. Kag masir taman ang kayuhan nga naatag sa imo sang amigos ko pe.
14: Salamat sir.
13: Eh salamat man sir kagamay nga adlaw gid sa atong tanan.
15: Amigos Coffee!

0: Yes, daw nga salamat Kuya Nalds. Sabi ni Kuya Nalds or Anli Pops, parang hindi ako pumaldo sa paramihan ng empty box. Kuya Nalds, ang iba Kuya Nalds, 1,800 yung mga empty boxes. Sama. Ang dami Kuya Nalds, hindi tayo pumaldo ah. Bawi na lang tayo next time Kuya Nalds, padamihin pa natin, gawin nating 2,000 Kuya Nalds. So good ka rin Kuya Nalds, no? Mag-ipon ka na dyan ng empty boxes. Kahit wala pa tayong bagong promo, mag-ipon ka na Kuya Nalds para paldong-paldo talaga. Yes, congrats sa atong mga winners sa padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee o ang padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Yan ang gi-kuano, yan ang nakita ng atong mga winners sa ato na po nang gi-announce diha mga idol. Na all na lang daw sabi ni Kuya Nalds. Paldo na. Ilanat kapoy. Anli Pops. Nang wa pa tay bagong promo pero magkuha na si Kuya Nalds mag likom na tiyag empty boxes. Sana all na handa. Yes, mga kabantayan astig, mga taga Tuburan and yes, mga taga Sikihor. Wala itong mga higala diri sa Talisay. Amigos Coffee, proven, subok na sa kadaghanan. Tara, atong itumbling, aray na punta. Aray na punta sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule. Chaya, time check po. Time check mga higala, 8:15 ano, alas 8:50 ha. Doon na patay igong oras, tara, atong ning pamation. Ang testimonya ni Ma'am Melissa.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas, sir.
2: Melissa Abadinas Lumokso.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, taga Balamban ka, ma'am. Nasa kayo katapit sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balik na ako ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay Nindot nga kasayuran na nahitungod or experience nahitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalitan ako, bipatawagan ka. Kay usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning yung bar pain, gani, sir.
2: Okay, yung bar pain. Sige, sige.
1: Ako ang bleeding. Oo, sir. Kay last December, gini na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ano, sir. Nyagi, tagaan lang ko, ang kuan, resita nga pain reliever. Gipa-observahan ako, 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na lang sad. So, ako alam di agwan ka, sir, nga nag-unlabhod ko, nag-take sa, ako alam di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga pwede po siya nga maka tambay kay nakadungog ng ugos mga testimony. So, akong bisawayan, sir. After mga 5 days siguro ito na akong gamit, sir. Bara siya gwingkuan, ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Paduon sa ako ang nudlod. Aga rin na gani sa ubos, gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karaming mo na kung bana nga, padayon na lang na kay ka ng reaction na siya. So, mauto sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuara ko ang gitake. So, parang sir, kasalamat lang dito, sir, na tutunan ako ang lumbar pain, wala na ko higi, pamati. O niya, usag yun po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko ang usakapad. Usakapad, sir, na.
2: Usaka blister pa.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisigin na ako. O, buntag o hapon akong umun, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadumog ng gugog mga testimony, sir. Nadaghan siya naka-uyon po siya. Sumuot na hinkuan ko. Hintry lang yun po.
2: Wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar. Wala na.
1: wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igus capsule. So ikaduha pug nako sir ma'am, mo share lang pug ko sir para pug maka ang ubang pod nga natoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal da sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuog ko og kanang kuan ra to sir dala to usa pud to nga kanang symptoms ba basta magpadung na premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ko to sir take sa na po lali ka capsule sir again. Hibalik man ako akong menstruation, sir. Hibalik yun siya na. Normal, mauna ka ron. Monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya nakungid kayong tabang, sir.
2: So, normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
1: yes,
2: Amigos Capsule, na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
1: 49 ako, sir. So, maulit ito nga.
2: 49. Ito ang nga naging mag-menopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po na administration. So, mauto ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasang. Pabalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ako nga maugod itong ako ang kanang... Bungod na pabong, beri sa lubot. Naog sa sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulad yung napo kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, kaya yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa buta ng mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sa kang sapa.
1: Sir, sa ko ang ko answer no na experience kay nagnormalize na ka ng ako ng menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ko. Okay ba ya sir, kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ani. Mula po na ko ang na-experience sir.
2: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato.
1: Mo dagayday na din sir.
2: So, dagay-day na, dili na, koan, dili na tapnot, ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit ka dun sa time, ba dun wala pa nagkuhan, sir, karun na pa ko, hindi pa mati nga ka, tungkol ba ito yung nako, sir, mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man, niya, bali na yun ba yung sakita yun, niya, kung ano, dry yun siya, sir, ano yun, dry yun siya.
2: Dry yun siya, so, kaya na naka-amigos capsule, ma'am, ni balik ko ka, koan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pensal, sir, ba? I-try lang yun mula, sir. Ang kanang
2: lubricant. Ang dagay-day, kaya ari lang sa word na lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mamaya sa kong pag-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magtawala o paglaon. I-try lang din, labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nag-uom mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan din pa kay sa ako ada ko kay ko pagtuo nga nag menopause na gid ko pero pagabot sa Amigos Capsule dako kay tabang kay nga kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati nga wala gid matabangan gid ko sa Amigos Capsule
2: at ang
1: Bisayaan
2: ang Bisayaan ng lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang good sa paliwa, ganyan sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay, salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa, Abadinas, Lumokso.
1: Oh, yes, sir.
2: Dagagay, salamat, ma'am.
1: Mudaghan po, ten. Salamat, Sir Angel.
0: Yes, nagiging salamat, Ma'am Melissa, lumbar pain or lower back pain, mga idol, no? Sakit sa likod, sakit sa liyo. Nahaugari na ta sa Amigos Capsule, Amigos Coffee. Makahatag o kalibyuhan, katubagan sa mga balatian.
3: Pagsubang sa...
0: Suban, subok na yan, no? Inyamang yung nadungog ang mga nagkalain-laing testimonya, mga idol. Munang, try it to believe it, mga higala, no? Kaya lahat naman yung naka-inom, naka-tilaw gita sa Amigos Coffee, naka-inom ta sa Amigos Capsule. Yes, wala tayong igong oras. Doon yung mga pangutana. Tawag or text lang mo sa itong hotline. 09-27-2-0-4-8-8-9. Wala tayong igong oras, mga idol. Daganagang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Bray. Mayong gabi sa tanan.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof na pag mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat, niya. Ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lolomasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasan duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kaya ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian niyo rin ang sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian niyo silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pagmo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Theater to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang sige man jud balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tul, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na kaayaw sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan siya sa tiyan na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duha na kong kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha po duha na kong kaapo. Kung nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa ako lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon, ipart ko kang request sa lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tigro, may gitaon ko nga dilumais kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kung tukot to, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dacolabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Ignor, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tigro, may gikaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nidadali ko giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga maon na itong nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon

0: Erlin Tapalabrika, Ilagan Extension, Barangay Pine.
1: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexilo
7: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexilo
8: Forte! Mas paspas balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramang uri ng sakit.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, Ana.
1: Rexido Forte.
5: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
1: Rexido Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte.
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mayong adlaw mga higala. Aniyan na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot. Ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti o atong hunahunaon pag-ayo ang atong kaluwasan o sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niya ko, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, ikasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan. Pukuto hawan, niya. Silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na og sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana. Rexio
6: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexio
7: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexino
8: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
9: Forte! Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita ng lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
10: Start your day on a fantastic note.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liempo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
6: DTX 500!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang standuhan ako kaapo. Muna, misalig yung po yun yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanguran na nisakitan yung sekela ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong ipainom, pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, nisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa panahon karon na andan na, pero may digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw?

0: ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga panan-aw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron, subok na.
2: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, TDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
3: okay.
2: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na ko tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mapalit gid sa Bitron tablet.
1: Bitron, subok na.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
7: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lema, afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's carting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarting ako. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kuwan niyang kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plasok. Salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga uha
4: sa may nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compact.
4: Nga nagkapanubo
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonim, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Ilag, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, waswasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay Pahid.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining panyawan ko kay mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining panyawan ko kay kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
11: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes, Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
10: Living Testimonies.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaul, labat sa ulo o kilanat.
14: And it's starting business, ana.
15: Rexido Forte!
13: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
15: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaul, labat sa ulo o kilana.
15: Rexido Forte!
13: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas ba na sa upat?
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
19: Kargado!
14: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Umbab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmayar ko, kapot mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Sharantine. Gagapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Polypeptide. Gapanehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinagulong butikis sa yung lugar.

0: mapaminog sa gamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
3: Kung may sige magyog kagbalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo, hasta doon ako kaabo. Muna, misalig dyan ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duha na kong kapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulungas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha po duha na kong kapo. Kung nagpasalamat ko yun sa ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og packed meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sa Manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan kag grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ang imong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Vitron, subok na!
8: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood yun na kung dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali era po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay stable dyan siya kayo sa bata.
7: Vitron, subok na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
14: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga adikat na sa akong banin, Ma'am. Kanang humok kayo.
13: Huh? Dili hapdos.
14: Dili man, ma'am. O kira ka ay good, ma'am.
13: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
14: Wala po, ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
13: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
13: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Start your day on a fantastic note.

0: PTE Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanag-uban. Ano yan po? Kining atong paghatag ka ninyo sa atong mga impormasyon. Pinagi kini sa ato ang mga pagtabang ka ninyo gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayon nga dunay mga ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga dunay mga problema pa sa lawas, timani kanunay ha nga mahimo na kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Bisan pag dinagko pala nga mga klase nga mga problema o baka mga chronic diseases, ang mga produkto sa SED Marketing 100% herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong mga isuon, mao lamang ang pagtabang kanimo og paghatag sa maayong mga pamaagi aron ikaw makalikay sa mga balatian and of course matabangan pa ka nga kung pananglitan ikaw adunay mga problema sa lawas maampingan. Okay, wen mga igalang igsoon, dili magkalimot sa ato ang mga produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay half plus igsoon nga makatabang ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma ug usab distributed kana sa SED Marketing. And of course dili po nato pagkalimtan ang ato ang kape nga lami kayo, no? Nindot kayo ang kape nato. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. O sa kamatang sa kape, igsoon nga napamatundaan nga daghan kayo mga benefits sa atong lawas gumikan sa gahom kana sa panyawan nga tanom. Kung ikaw igsoon na doon na manggali kay pagkahilig sa kape, may pang magkape ka sa kape nga tinuod yung kaayo nga makatabang sa ato ang lawas. O kung sa mga igalang igsoon, kung gusto ni mo nga siya o baka imong lawas, imuhang partner o imuhang lolog-lola, imuhang papang mama, mapanalipdan, may pang mugamit ka sa mga produkto sa SED. Kaya napamatud-an yung kaayo nga kining atong mga produkto maayo sa lawas. Ngayon ang mga igalang igsoon, karong adlaw, atong pag-iisgutan ang atong pangutok or atong utok. Ang atong brain, importante po kaayo nga matabangan na ito. No? Kay kaning brain na ito, igsoon, daghan kaayo nga posibleng maigo nini, no? Posibleng mag-angkon o problema. Usa ka ni ka complex nga organ nga nagka-control sa ato ang pangunahuna, memorya, emosyon, paghikap, motor skills, pananaw, pagginhawa, temperatura sa lawas, kagutom ug uban pang mga proseso nga naa sa ato ang kalawasan nga nag-regulate sa atong kalawasan. Kini nga ato mga brain sumpay kini siya sa ato ang spinal cord, ang kibali ang kuanan ni niya, no, ang iyahang dugukan sumpay kini sa ato ang spinal cord. Ug mao kini siya ang nagagunit sa tibuok natong central nervous system. Ang ato ang brain mga igalang isuon kung pananglitan na maigo og mga problema susama pananglitan sa brain aneurysm, delikado kayo, no, delikado kayo nga mabuthan kita og ugat sa kasing-kasing. Mao na ginatawag nga cerebral aneurysm. Ang uban pud mga igalang isuon aside from niana kanang mabagok ta, posible nga adunay epekto sa ato ang brain system. And of course mga igalang isuon kung magkatiguang pud kita, magkahinay pud ang function sa atong utok. Mao nang karon pa lang mga igalang isuon, maayo pangapahimsugon ang utok, tagaan nato og kahigayunan nga mamahimong maayo ang atong pangunahuna, ang atong memorya, pati pa ang tanang motor skills nato sa atong kalawasan ug ang tanang sugo niya. Kining atong utok mo maliga sugo sa tibok natong lawas. Kung ato kining pahimsugon mga igalang isuon, dako kining ikatabang sa atong kalawasan. Ug kabalo ba kay igalang isuon na pamatud-an sa latest nga pagtulunan nga kanida ang kogon nga tanom, ana pamatud-an kini siya mga isuon nga naa din siya dakong tabang sa brain. Makatabang kini siya sa paghatag og maayo og healthy nga brain. Mao nang nindot kini ay nga tumaron kining atong SED Kogon Herbal Capsule bisag ika-isa sa kada adlaw. Oh, meaning to say once a day mo inom kita og SED Kogon, na din siya ikatanyag pud nga kaayuhan sa atong mga utok, sa atong mga brains. Ang Kogon na pamatud-an nga may maayo nga ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga utok. Imani ang pangalan, SED Kogon Herbal Capsule, ginama kana sa SED Marketing.

0: Sed Celebrity Kajik Soap ug Sed Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, paghahanda para sa El Nino, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government, inatasa ng mga local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino.
4: Headlines.
3: Pag-atras ng 3 articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay lead prosecutor Gervel Luistro.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, sumapila sa mga Pilipino na suportahan ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre.
4: Headlines.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang ayon sa AFP.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kahit ang Marcos administration na publiko na magtipid ng tubig, kolektahin ang tubig ulan at seryosohin ang paghahanda kontra Super El Nino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pagpapaiting ng gobyerno sa preparasyon nito para sa tagtuyot. Ayon kay Castro, si Pangulo Marcos mismo, seryoso ang pagturing sa banta, kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa El Nino Task Force, ang naunanaan niyang payo ng Pangulo na gumamit ng timba o balde sa pagkolekta ng tubig ulan ay praktikal na bahagi ng paghanda kontra sa water shortage. Narito ang pahayag na opisyal.
7: Tinututukan ang mga epektibong hakbang sa water management at irrigation. Ang DOE ay nakatutok sa energy and fuel supply, samantalang ang Presidential Communications Office ay nakabantay sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa tagtuyot, katuwang ang mga attached agencies nito. Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde para sa pag-ipon ng tubig ulan, suportado ng Office of Civil Defense, National Capital Region. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Suportado ng Office of Civil Defense o OCD ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng very strong El Nino sa bansa, kung saan kabilang ang pagbili ng balde. Ayon kay George Kaser, Director ng Office of Civil Defense National Capital Region, mahalagang maging masinop ang publiko sa paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng mababang supply sa mga susunod na buwan na binigyang diin din ng Pangulo. Inaasahan kasing magdudulot ang very strong El Nino ng mas mababang antas ng pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas.
9: Yung sinasabi natin El Nino, kakulangan sa tubig, sa ano-una solution dyan? Magtipid. No, magtipid, maging masinop. Siguro basic lang yun. No? Pangalawang gagawin siguro, paano magsosourcing ng ating sources ng water. Pero hindi natin maumpisaan niya kung hindi natin magpe-perfect yung pagiging masinop at matipid. Kaya maganda po yung statement po ng Pangulo ngayon.
8: Kamakailan ay hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na maghanda ng mga balde na maaring gamitin sa pag-iipon ng tubig ulan. Kabilang din sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa water treatment ng naipong tubig at cloud seeding pantulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nananawagan si Kaiser na simulan sa sariling tahanan ang pagiging masinop sa paggamit ng tubig. Tiniyak din niya na patuloy ang pag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng mga angkop na polisiya at hakbang sa pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa isang advisory, iniutos ng DILG sa mga LGU na i-update ang kanilang mga contingency plans. Iniutos din ang kagawaran sa mga LGU na bumuo o ibalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mga akbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater at harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems at sapat na supply ng gasolina. Dapat din nilang tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation center at emergency facilities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development magpapadala ng karagdagang supply ng food packs sa Bicol at Mimaropa bilang paghahanda sa El Nino. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Patuloy na pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang prepositioning nito ng family food packs bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Nitong Lunes, October 12, ay ipinagpatuloy ng mga tauhan ng DSWD ang pagkakarga at repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nakatakdang ipadala ang mga relief packs sa DSWD Field Office sa Bicol Region, gayon din sa Mimaropa, para mapalakas ang kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga akbang upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Ayon sa DSWD, mahigit sa 714 million pesos na ang naipagkaloob ng ahensya bilang tulong sa mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sa pinamahaging tulong ang mahigit sa 43,500 family food packs, mga lalagyan ng tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Bilang karagdagang hakbang, nag-deploy din ang DSWD ng mga water tankers at water treatment unit sa ilang lugar sa Central Visayas at Davao Region upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa malinis na tubig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinatutupad din ng DSWD ang mga programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makayanan ang pagbabago ng klima at magkaroon ng mas matatag na supply ng tubig at pagkain. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa epekto ng El Nino, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment Authority kontrole ang mga programa nito para sa trabaho at kabuhayan bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang suporta sa mga manggagawang maapektuhan ng matinding init at pagbabago ng kabuhayan. Ayon sa DOLE, mahigit sa 1.28 billion pesos ang nilaan para sa emergency employment programs na nakatulong sa mahigit sa 196,000 na benepisyaryo. Mahigit naman sa 252 million pesos ang naipagkaloob bilang tulong sa kabuhayan sa mahigit sa 10,500 na manging isda. Bukod dito, sinusunod

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, binigyan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan ang pag-withdraw ng isang impeachment article. Ayon kay Escudero, hindi lamang ito desisyon ng prosecution o depensa.
2: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court or any court for that matter, any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence
1: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pag-atras ng tatlong articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay Lead Prosecutor Gerbil Luistro. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro na ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagkasunduan ng buong panel ng prosecution, kabilang ang kanilang mga private prosecutors. Ayon kay Luistro, hindi ito desisyon niya lamang. Pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng tatlong articles. Ito yung Article 1, maling paggamit ng confidential funds, Article 3, bribery, at Article 4, ang grave threats. Dahil dito ang Article 2 na lamang ang tumutukoy sa di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, maling deklarasyon ng ari-arian o sal-en at mga bawal sa interes sa negosyo ang natitirang lilitisin at pagdidesisyonan ng hukuman. Bago ito, iginiit ni Luistro na ang pagbawi sa tatlong sakdal ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ito dahil pantay-pantay ang tibayan niya ng apat na artikulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Gerbil Luistro.
4: Actually, that decision represents the decision of the entire prosecution panel. Hindi po ako lang ang nagdesisyon, hindi public prosecutors lang, kasama po sa nagdesisyon ang private prosecutors. Ito o katabi ko, res ipsa loquitur.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nilinaw naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi sila o hindi nila tinututulan ang pag-withdraw ng mga artikulo. Anya, nasa pagpapasya ng depensa kung paano sila magpapatuloy sa paglalahad ng kanilang ebidensya. Ayon kay Escudero naman, sa oras na maihain ng articles of impeachment sa korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng korte at hindi ng anumang partidong sangkot dito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Kiko Pangilinan, hiniling na muling ikonsidera ng impeachment court ang pag-alis ng sub judice rule sa mga binawing articles of impeachment mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghain si Senator Judge Kiko Pangilinan ng motion for reconsideration para muling pag-isipan o ikonsidera na ang ruling ng impeachment court na alisin ang sub judice rule sa articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tumutol si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pag-aalis ng sub judice rule sa tatlong binawing artikulo dahil maaarihan niya itong magbunsod ng walang kontrol ng mga pahayag at akusasyon laban kay VP Sara na maaaring makakompromiso sa kanyang karapatan. Ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na layunin ng pag-aalis ng sub judice rule na sa mga binawing artikulo na mabigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong sagutin sa publiko ang mga aligasyong hindi na pagdedesisyonan ng impeachment court. Nilinaw rin ni Escudero na ang mga senator judge lang ang pwedeng umapila o maghain ng motion for reconsideration sa anumang ruling ng presiding officer. Dahil dito, si Senator Judge Kiko na ang nagmosyon para ikonsidera ang bahaging ito ng ruling. Sinabi naman ni Escudero na magkakabisa ang motion ni Pangilinan

0: Nan kapag naipabatid na ng depensa ang posisyon ni VP Sara sa usapin at pinahihintulutan siyang resolbahin ito kahit habang nakareses ang impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
1: And given the authority given by the court by through the motion of Senator Judge Pangilinan, the presiding officer can act on it during the break, during the recess, even if the court is not in session. We have not yet acted on the motion for reconsideration. Procedurally, my problem is there is a ruling. The motion for reconsideration was not yet acted upon, given that we will await you to get back with your client first. And as early as tomorrow, Attorney Sheila, if you can get back to us or within the week, we will act on the motion for reconsideration of Senator Judge Pangilinan accordingly.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umapil ang Armed Forces of the Philippines sa buong suporta ng mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sinabi pa ng opisyal na ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na may pakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, maayos at secured environment para sa summit. Anya, sa ang pamahalaan ang gagawin ang lahat nang dapat nilang ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sakatuparan niya ito ng mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kakailanganin ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito'y lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulo ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa punong ekutibo, maaaring may samang insidente sa mga talakayan hinggil sa professional understanding ng Pilipinas at China, gayon din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nagpatinag sa pambabraso ng Chinese authorities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, para gumana ang pag-uusap ng dalawang bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, gayon din ang paggalang sa international law.
6: The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence, to receive an aggressive actions and deceptive messaging, not only on our maritime domain but even on land. We will continue performing our mandate of patrolling the seas, flying the skies, doing maritime domain awareness. We will keep performing our normal missions, so we will not let up on them.
5: Una rito ay pinalutang ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang social media post na ang tila paninisi kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa ginawa nitong pagsuspindi sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tinutukoy dito na embahada ay ang pahayag ni Teodoro pag-upo niya sa Pwesto noong 2023 na pinuputol na nito ang anumang komunikasyon sa China dahil sa anito'y pahiwatig ng isang new model arrangement sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaresto sa 76 na dayuhan sa kinasang operation laban sa hinihinalang illegal na pogo hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City kahapon. Sinagawang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration. Kabilang sa mga naresto, ang 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals na naaktuhan umanong nagsasagawa ng online scamming. Naharap sila sa paglabag sa mga batas sa immigration ng bansa at sa Anti-Pogo Act of 2025. Sa ngayon, sumasailalim na ang mga narestong dayuhan sa inquest proceedings at ipapareport ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarces Trinidad. Patuloy ang operasyon o patunay ang operasyon sa kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya sa pagdugon sa mga ilegal na aktibidad na may posibleng epekto sa seguridad ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling nagbabalang Philippine National Police laban sa recruitment at iba pang modus ng mga sindikato na nagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa nabigong pagpupuslit ng droga mula sa Laos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartantes Jr., hindi nila inalis ang posibilidad na susubok ang sindikato ng iba pang mga paraan kabilang ang paggamit ng drug mule. Marami na anyang nabalita ang Pilipinong napulong sa ibang bansa dahil sa ganitong modus. Paalala pa ni Nartantes sa publiko, lalo na sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa mga pinapakisuyong dalhin palabas o pabalik ng bansa. Ayon ng PNP Chief, huwag pumayag kung hindi kilala ang nagpapadala. Mas mabuti anyang suriin muna ang mga ito kahit galing pa sa kamag-anak o kaibigan. Sa ngayon, manakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency para matukoy ang lahat ng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga mula sa Laos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isang o ilang aktibidad ng Commission on Elections kansilado dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang report ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa special election sa Batanes at plebisito sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, para sa plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, babaguhin ang bilang ng mga balotang prenta patay sa abiso ng Allocation Committee. Sa special election naman ng para sa kinatawan ng nag-iisang distrito ng Batanes, wala pang isinusumiting presyo ang National Printing Office o NPO kaya hindi pa matukoy ang gastos kada balota. Nakahold muna ang pag-imprinta para sa dalawang aktibidad hanggang sa susunod na abiso. Maglalabas naman ang COMELEC ng bagong schedule kapag mayroon ng sapat na impormasyon hinggil sa nabanggit na mga detalye. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government at Department of Health hinimok na maglunsad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatanda Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinulong ng senior citizen portalist, VP Senator Rodolfo Ordanez sa DILG at DOH na magsagawa ng regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay na mag-isa kasunod na rin ang banta ng El Nino. Ayon kay Ordanez, hindi sapat yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga pangahib ng matinding init. Kailangan anyang matiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Mungkahin niya na pakilusin ang mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa dapat unahin ay yung mga senior citizen na mag-isa sa bahay, mayroong karamdaman o hirap kumilos, gayon din yung mga persons with disability. Kinimok din niya ang mga barangay na magkaroon ng updated na listahan ng mga residenteng nangangailangan ng tulong at malinaw na sistema para sa emergency medical referrals. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Face-to-face communication sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na strategiya ni bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano. Ito'y para may pabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Mahalaga para kay bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano ang face-to-face communication para maipabatid sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Cayetano, kasama dito ang pakikipag-usap sa media at iba pang stakeholders na kanilang aabutin para maiparating ang mga programa ng pamahalaan. Dadaan ni Cayetano sila sa mga local government, pangabarangay, pati na sa simbahan. Oo't nasa digital era na niya ang paghahatid ng impormasyon, subalit naniniwala niya siya sa unang malaking bagay pa din sa ating mga kababayan na personal nilang nadidinig ang mensahe ng gobyerno. Dagdag ni Cayetano na bukas din siya sa anumang suwestyon at handang makinig sa kung paano pa mas epektibong maihahatid ang kailangang impormasyon sa taong bayan. Pakinggan natin si bagong PCO Secretary Lino Cayetano.
10: I want to make sure that we reach the Filipino people through LGUs, through our barangays, through the church, through the different instrumentations. Dahil yun nga, everyone's going digital, but sa akin napakahalaga sa mga kababayan natin, sa aking palagay, na personal lang naririnig sa mga leaders ng ating iba't ibang mga departamento yung mensahe at mga programa ng gobyerno.
9: Pula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino, ibinida sa pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Opisyal ng buruksan ngayong buwan na Oktubre ang taunang pagdiwang ng National Indigenous Peoples Month sa buong bansa. Layunin itong bigyang pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng taunang pambansang pagtitipon na DIO 2026, muling ipinamalas ng bansa ang pagpapahalaga sa mayamang kultura, katatagan at tradisyon ng mga katutubong komunidad. Ginanap ang formal na pagbubukas ng aktibidad itong Martes, October 13 sa makasaysayang Foro de Intramuros sa Maynila. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makulay na parada kung saan lumahok ang mahigit sa 200 katutubo at cultural bearers mula sa 41 indigenous peoples community cluster sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Suot ng kanilang mga tradisyonal na kasuotan, naglakad ang mga kalhok sa kahabaan ng pader ng Intramuros upang ipakita ang kanilang natatanging identidad. Sa tuwing ito, nakatutok ang pagdiriwang sa temang pagkamalikain ng katutubong Filipino, pinagtibay ng mga pagsubok, umaalap ang bagong pag-asa. Layunin ang tema na bigyan din ng sining at katatagan ng mga katutubo sa kabila ng mga makabagong hamon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, tinutulan ang coercion ng China sa mga bansang nagpapatupad ng kanilang karapatan sa soberanya. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Tinututulan ng Estados Unidos ang anilay coercion at aggression ng China sa mga bansang nagpapatupad lamang ng kanilang karapatan sa soberanya. ginawa ng Amerika ang pahayag makaraang patawan ng sanction ng China ang ilang opisyal mula Belize at Paraguay mula sa patuloy na diplomatic relations ng kanilang mga bansa sa Taiwan. Ayon kay US State Department spokesperson Tommy Pigott, titindig ang Amerika sa mga kaibigan at partners nito kabilang ang Taiwan para sa pagsusulong ng magkasamang paglago, seguridad at pagpapahalaga. Ang Belize at Paraguay ay dalawa sa natitirang 12 bansa na may formal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Matagal nang kinokondena ng Beijing ang bukod na pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa dahil itinuturing nitong kabahagi ng China ang isla. Binabara naman ito ng Taiwan at iginigiit ang kanilang sariling soberanya bilang isang bansa. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Far Eastern University Tamaraws target na makuha ang solo first place sa pagpapatuloy ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong araw sa Araneta Coliseum. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Kasalukuyang nasa 4-game winning streak ang FEU Tamaraws at nauuna sa standings ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa kartadang 4-1. Ngayong hapon sa Araneta Coliseum, target ng Far Eastern University na makuha ang 5th straight win at ang solo first place kontra sa UST Growling Tigers. Nakatakda mamayang alas 3 ng hapon. Plano naman ng University of Santo Tomas na mapigil ang kanilang 2-game losing streak. Samantala sa main game na nakatakda mamayang alas 5:30 ng hapon, magtutuos ang University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa Adamson University Soaring Falcons. Parehong nasa 3 wins and 2 losses ang kartada ng UP at ADU. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
14: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
16: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
17: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
16: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
18: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
16: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
15: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Rion 6.
16: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
15: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Mga bagong multi-purpose vehicles pinamahagi sa mga barangay sa Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Jude, kumpleto na ang 80 multi-purpose vehicle na ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa mga barangay. Maliban sa mismong sasakyan, mayroon din itong hagdan, oxygen tank, mga first aid kit, stretcher, chenso at iba pa. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, ito ay bahagi ng pagpapalakas ng disaster mitigation and preparedness ng lungsod at maaari pang gamitin kung may mga disgrasya o mga emergency situation na kailangang itakbo ang pasyente sa hospital. Habilin lamang ng alkalde sa mga barangay officials, ingatan at gamitin lamang ang mga nasabing sasakyan sa mga opisyal na paggagamitan nito. Kaugnay niyan, sinabi ng DRRM office na bahagi rin ito ng International Day for Disaster Risk Reduction and Management Observance ngayong Oktubre 13. Maliban sa mga mismong gamit, inaasahan din na dadaan sa training ang mga barangay upang matiyak na tama ang paggamit ng mga sasakyan at mga equipment na nandito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 100 million pesos na halaga ng pondo inilaan para sa isasagawang rehabilitation ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jong.
1: Mula sa inisyal na 350 milyong pisong pondo, pinag-aaralan ng pagpapanukala ng 750.27 milyong pisong pondo para sa redevelopment ng Maharlika Livelihood Complex sa lungsod ng Baguio. Batay sa isinumiting feasibility study ni Maharlika Transition Committee Head City Budget Officer Leticia Clemente sa sanggunian palungsod, ikinukonsidera na ng lokal na gobyerno ang mga hakbang para sa redevelopment at sustainability sa operasyon ng commercial center bilang isang local economic enterprise. Makaramay sali ng pangasiwa nito mula sa Department of Agriculture sa lokal na gobyerno noong nakarang taong 2025. Batay sa panukalang redevelopment, mayroong kabuang 7,929.57 square meters ng leasable space, 616 na stalls at 148 parking slots ang naturang gusali kung saan sinusuri na ang estado ng may 758 documented stall holders. Ang feasibility study ay gabay para sa City Council para sa kanilang pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, leasehold arrangements, staffing, operating costs, at Maharlika long-term financial viability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD Calabarzon, patuloy ang pamimigay ng ayuda sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tara!
21: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natukoy na benepisyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at Binhi ng Kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: PNP Bicol, pinaigting ang investigasyon sa pamamaril sa media personality sa Daragalbay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diana.
22: Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP Bicol ang investigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daragalbay nitong Lunes, Oktobre 12. Tiniyak ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tututukan ng Kapulsan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito, at maging ang posibleng mastermind kung mapatunayang may nag-utos sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office, ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook post ni Loterte na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kamustahin ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapabilis ang investigasyon. Personal ding tinungo ng task force ang pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa naulilang pamilya ng biktima. Nanawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspect at paglutas sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Irrigation Administration sa Palawan, patuloy ang pagtugon sa inaasahang matinding epekto ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balita atid ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizelle.
0: Nagpapatuloy ang National Irrigation Administration Palawan sa isinasakong desilting at dredging sa mga dam nito sa lalawigan bilang pagtugon sa El Nino at sa inaasahang mas matinding epekto nito sa mga darating na araw. Ipinaliwanag ni NIA Palawan Manager Engineer Armando Flores na isinagawa ito upang madagdagan ang naiipong tubig sa nasabing mga dam sa tuwing umuulan na magagamit ng mga magsasaka. Sinabi rin niya nagpapatuloy din ngayon ang clearing o paglilinis ng mga kanal na daluyan ng patubig para sa mga palayan upang magkaroon ng mas magandang ani ang mga lokal na magsasaka ng palay. Maliban sa mga intervensyong ito ay naipagkaloob na rin aniya ang maintenance subsidy sa halos lahat ng mga benepisyaryo at kasalukuyang hinihintay na din aniya ang pagdating ng operation subsidy para naman sa mga susunod na pagtatanim. Tiniyak din ni Flores na positibo ang resulta ng kasalukuyang cropping season at ligtas na rin aniya ito sa banda ng El Nino. Gayunpaman, sinabi ni Flores na pinaghahandaan na rin ng NIA ang susunod na cropping season at gumagawa na sila ng mga epektibong estratehiya upang hindi rin masayang ang gastos at pagod ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cashlight services ng Land Bank indilapit sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Darito ang balitang atid ni Ria Mikate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ria.
5: Inilapit ng Land Bank of the Philippines ang cashlight services sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University San Juan Campus sa lalawigan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng dalawang araw na campus cashlight drive na yunin ang aktibidad na direktang ipagilala sa mga mag-aaral ang mas madali at makabagong paraan ng pagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal gamit ang Digital Financial Services. Bahagi ito ng inisyatiba na isulong ang cashless transactions at gawing mas moderno at maginhawa ang sistema ng pagbabayad sa loob ng campus. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aral sa digital banking at mahikayat silang gumamit ng mas praktikal at makabagong serbisyong pinansyal, lalo na sa parang araw-araw na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aklan Product Expo, formal nang binuksan sa publiko sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Daritong report ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: JP.
6: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Aklan ang ika-apat na Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Tatagal hanggang Oktubre 19 ang aktibidad na nilalahukan ng 44 na negosyong kabilang sa micro, small and medium enterprises mula sa Aklan. Ayon sa DTI Aklan, iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan ang kanilang dinala sa Iloilo ngayong taon. Kabilang na dito ang mga ipinagmamalaking wearables gawa sa pinya, processed food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories, pati mga health at wellness items. Target ng ahensya na makapagtala ng 5.5 billion pesos na pinagsamangkita sa loob ng isang linggong aktibidad. Upang makamit ito, inaanyayahan ng DTI Aklan ang mga Ilonggo at iba pang mga bisita na magtungo sa expo at suportahan ang mga dekalidad at lokal na produktong Tatak Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. DTI Sulu na kaysa sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo, Sulu. Narito report ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Eloisa.
7: Labing siyama na micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Sulu ang lumahok sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026 na idinaw sa Convention Center ng KCC Mall de Zamboanga. Tumakbo ng 6 na araw ang expo kung saan ibinida sa Sulu booth ang mga local product gaya ng pieces tiyabit, embroidered dress, craftsmanship at ng Sulu pakukus, mga produktong kape at iba pang souvenirs na tatak Sulu. Ang ZAMPEX 2026 ay isa sa mga pinaghandaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu ngayong taon. Ito ang inihayag ni DTI Sulu Director Nagdar Sasapan matapos ang unang paglahok nila noong 2025 kung saan naimbitahan ang Sulu matapos ang tuluyang pag-alis neto sa BARMM. Ang exposition ay pagkakataon din para sa mga local MSMEs na maibida ang mga produkto gawa ng mga tausug na hinubog ng kultura, tradisyon, pagsikap, yaman pang agrikultura at karagatan na sumisimbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Isinagawa ng Western Mindanao Command. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Justine.
8: Nakipag-ugnayan ng Western Mindanao Command sa Kiwanis Club of Zamboanga City at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa pagsasagawa ng medical mission para sa mga veterano, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ng Barangay Upper Kalarian at karatig ng mga komunidad. Isinagawang 2 araw na medical outreach sa Westmincom Gymnasium kung saan inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga underserved na miyembro ng komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ito ang libreng medical na konsultasyon, laboratory examinations at distribusyon ng mga gamot bilang tugon sa mga pangailangan medical ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Westmincom Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa suportang ibinigay ng mga medical personnel at mga katuwang na organisasyon na nakisa sa aktibidad. Sumasalamin niya ang inisyatiba sa mga pagsisikap ng command na matugunan ang mga pangailangan pangkulusugan ng komunidad sa kanilang area of operations sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, October 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing 3rd linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
25: Ampalaya!
26: Ampalaya!
25: Kumakain kayo, ampalaya!
27: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
28: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday. Midweek na. Miyerkules, ngayon po yung October 14, 2026. Muli pong sumasa inyo, mga kaibigan, ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood din ng sabayan sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Narito muna ang update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Traffic update hatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayon, October 14. Unahin po natin yung EDSA natin, southbound lane po natin ng North EDSA hanggang papunta po ng Quezon Ave. Maluwag pa po at daloy ng trapiko natin hanggang makarating po ito ng Timog. After naman po ng Timog flyover, pababa na po ng Kamuning, makakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po ito ng Monte Dipidad at tuloy-tuloy po ito papuntang Cubao area. Hanggang pagbaba na po nito ng Main Avenue, paakyat na Santolam flyover. Heavy traffic na rin po tayo, yung EDSA Napolis po natin hanggang tuloy-tuloy po ng Connecticut. Hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ortigas Split. After naman po nun, bahagyang luluwag po tayo hanggang makarating naman po tayo sa may MRT Ortigas. After naman po nun, moderate traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Show Boulevard. After naman po ng Show Boulevard natin, luluwag po tayo hanggang Guadalupe. At ito po ay magmo-moderate to heavy ng Trelia hanggang papuntang Buendia. After naman po nun, luluwag na po tayo hanggang Magallanes area at mag-heavy traffic na po ulit tayo papunta ng Cabrera hanggang makarating po tayo ng EDSA Pasay Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA, Park Avenue, heavy traffic na po tayo, makarating po tayo ng EDSA Top Intersection. After naman po nun, luluwag po tayo hanggang Magallanes Split. At mag-moderate to heavy na po tayo after po ng Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Luluwag naman po tayo Estrella hanggang makarating na po tayo ng Reliance. At mag-moderate to heavy na po yung northbound natin ng Reliance hanggang makarating na po tayo ng Mega Mall, Ortigas, Split. At luluwag na po ito hanggang makarating po tayo ng Connect. At mag-moderate to heavy na po ulit tayo pagdating ng gate rin ng Camp Aguinaldo hanggang paakyat po ng Santolan flyover. After naman po nun, lulog po tayo ng bahagya hanggang paakyat na po tayo ng Cubao area. At ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang papunta ng North EDSA. Dumako naman po tayo sa Commonwealth, yung westbound, yung eastbound po natin, nahin po natin yung eastbound ng Commonwealth. Moderate, continuously moving na po tayo hanggang makarating po tayo dyan sa may UP campus. After naman po nun, may magluwag na po tayo hanggang makarating po tayo ng Tangdang Sorak. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang makarating po tayo ng Litex Batasan. Yung westbound naman po natin, Litex po hanggang sa makarating na po tayo ng packet ng Commonwealth Packet. Mag-moderate, continuously moving na po tayo. At mag-heavy traffic na po tayo mula po, papunta na po ng Tandang Sora hanggang makarating na po tayo ng Elliptical. Moderate to heavy na po tayo dyan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. May pinapatugod tayong coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na nagtatapos po sa 5 at 6. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayo mag-atubing tumawag sa Hotline 136 mula po sa MDA Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nasa 104.3 The Capital FM. At iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama dyan, ang Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Quezon City LGU, pinalalakas ang paghahanda para sa El Nino.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Nagsagawa na ng pulo ang Quezon City Local Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama ang mga kinaukulang departamento sa lungsod para talakayin ang mga paghahanda at takbang laban sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga dumalo, ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Climate Change and Environment Sustainability Department, pati na ang City Health Department. Tinalakay rin ang koordinasyon sa mga water concessionaire at shopping mall, gayon din ang sama-samang pagkilos ng mga departamento para matiyak ang maagap na pagtugon sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang pamahalang lungsod na patuloy itong kikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Q citizen sa gitna pa ng hamon ng El Nino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Mary Ann Bastansa, mula po dyan sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong mga TNC drivers na nabigyan ng show cause order, eh, no? About 2 weeks ago. Dahil hindi sila nagpatupad ng fare increase as approved by the Land Transportation Franchising and Regulation.

0: El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
1: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin ang kanilang acting chairman, Attorney Greg Pua. Attorney Pua, sir, magandang umaga po.
9: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
8: Yes, sir. Naalala ko a few days ago, ang LTFRB ay nagpadala ng mga show cost order. Meron pong ilang mga platform providers ng mga ride-hailing services. Dahil ang mga ito hindi pinatupad yung approved na fare increase. Ano po ang update sa aspetong yan, Attorney Greg, sir?
9: Apo, Sir Alan, noong October 7 po, nag-hearing po tayo. Pinagpaliwanag po natin ang lahat ng TNC regarding sa bagong fare po na ipinapatupad po ng LTFRB. Majority of them naman po, they implemented immediately. Noong September 28, in-implement po nila na bago po nila yung kanilang sistema at naipapakita po yung bagong fare except I think may isa po na hindi po nakapag-comply at nagpaliwanag po sila kung bakit nga po at amin naman pong pag-aaralan at didinggin po yung kanilang paliwanag kung dapat po ba silang patawan ng penalty or hindi. Pero as we speak right now,
8: opo,
9: as we monitor po, Sir Alan, I think lahat po ngayon ay ini-implement na po yung ating pong bagong fare.
8: Mm-hmm. Okay, para rin lubusang maunawaan ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon, Attorney Pua, sir, di ba? Yung iba kasi, kaya na-issuehan ng show cost order, hindi nila in-implement yung pagtataas ng pamasahe as approved by LTFRB. Baka ang isipin ng iba, ano ba yun? Hindi na nga nagtaas na-issuehan pa ng show cost order. Because may mga discrepancy yan on the part of the driver and on the part of operators, di ba? Paki-explain yung ganong aspeto na merong mga complications yon kung hindi sumusunod doon sa prescribed fare. Attorney Greg, please.
9: Tama po, Sir Alan. Nakatanggap po kasi tayo ng maraming complaints po sa atin po mga drivers. In fact, meron din pong commuter na umattend din during the hearing. At ang sinasabi nga po ay, it's not about the mas mura, na mas beneficial, pero it is the pagsunod sa batas po sa regulasyon ng LTFRB. The fact po na accredited po sila, nagpa-accredit sila, in-accredit po ng LTFRB, ay dapat po, katulad ng lahat, ay dapat po sumunod po sila sa mga rules and regulations ng LTFRB. At nakita nga po natin sa hindi po nila pagsunod,
8: opo,
9: sa bagong fare matrix ay may violation. That's why nag-show cause po tayo at pinagpapaliwanag po natin bakit po dapat hindi makansela o masuspindi ang kanilang accreditation.
8: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Greg, sir, meron ding

0: application para sa accreditation ng dalawang motorcycle taxi platforms, ano, na deny yung kanilang application dahil sa ilang mga requirements naman ng ating LTFRB. Dito naman po sa puntong ito, Mr. Acting Chair, kumusta?
1: Opo, ganito po kasi Sir Alan, ang motorcycle taxi po kasi alam naman po natin na since 2019 nasa pilot study lang po.
0: Pilot study, opo.
1: Pilot study, ngayon po nagsumiti po ang LTFRB at TOTR ng resulta ng pilot study sa Kongreso para po mapag-aralan ang mga datos at para doon po sa pending bill na motorcycle taxi service na law. Yun po yun.
0: Opo.
1: Ngayon po, while waiting for that bill to be passed to a law,
0: opo,
1: naglabas po ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez po, ng interim guidelines. Kasi dati po nung pilot, halos wala pong ini-issue sa ating po mga MC taxi riders. Wala po silang provisional authority or wala man po silang prangkisa. So, ito po, pumutok po ito noong bigayan ng ayuda sa DSWD na nakita nga natin na sumobra-sobra, di ba? Ngayon po, dun po sa department order, nakalagay po kasi sa department order na ipagpapatuloy pa rin po yung pong mga accredited MTPP. Ito po yung tinatawag natin na Motorcycle Taxi Platform Provider.
0: Okay.
1: Yung mga nakasama po sa pilot, sila pa rin po yung kasama dito sa interim guidelines na inisyo po ng Department of Transportation.
0: Mm-hmm.
1: Transportation. May provision po kasi doon sa Section 5 ng Department Order na yung mga MTPP po na hindi naman po hindi nila na maintain yung kanilang operation during the pilot study.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin po wala po silang na onboard, na pinayagan sila na mag-onboard ng riders, pero wala po silang na onboard hindi po sila nag-operate at all, ay hindi po kasama doon sa considered as existing MTPP.
0: Mm.
1: Opo. So, bago po natin in-implement ito, hiningan po natin ng datos itong mga MTPPs na ito, saan kayo nag-ooperate, ilan ang riders nyo. Yung pong dalawa na hindi po natin inaccredit pursuant to the department order,
0: okay,
1: ay wala pong datos na naisumite.
0: Mm.
1: Wala po silang riders na isinumite, walang pangalan at walang area of operation.
0: Okay.
1: Hence, hindi po sila pumasok doon sa definition ng existing MTPP under the department order. Kaya po, dininay po natin yung kanilang accreditation.
0: Mm-hmm.
1: So from the original 7 na
0: uh-huh
1: sumali po sa pilot study,
0: mm-hmm,
1: ay 5 na lang po ang amin pong papayagan dito po sa bagong department order po.
0: Okay, so ibig sabihin itong dalawang binabanggit mo, Attorney Puwaser, sila mismo ang hindi nakatugon sa mga requirements para sila ay mapasama o maaprubahan, sir.
1: Tama po 'yon, Sir Alan. Kasi kung hindi po sila nag-operate noong pong during pilot study na pwede naman po sila mag-operate, ay bakit naman po natin sila i-accredit po ngayon?
0: Okay. Isa pa, sir. Of course, habang papalapit itong undas, we understand na nagbigay na ng initial na permit ang LTFRB, mga special permit para sa mga buses na makapagbiyahe ngayong paparating ng undas in anticipation sa paglagsa ng mga pasahero. Ano naman po ang update sa diyan, sir?
1: Opo. As early as September po yata, end of September, naglabas na po tayo ng ating pong regulation regarding sa pag-a-apply ng special permit. Ang gusto po kasi natin dito ay hindi biglaan at maplano po ng mabuti ng ating pong mga operators yung kanilang operation. So, binuksan na po natin yung pag-a-apply ng special permit. Ang special permit po, ito po yung bibigay ng LTFRB para po doon sa mga bus or UV Express or any other denominations po na babiyahe sa lugar na hindi po kasama sa kanilang prangkisa. So as of now po, we've received around 400 applications which covers more than 1,000 to 1,200 to 1,300 more about po na buses at other denominations para po sa pagbabiyahe na special permit para po sa pagbiyahe nila Undas po sa Undas at pabalik hanggang November 5 po yata ang validity ng special permit.
0: Ayun. So, ibig sabihin, itong mga bus na ito, totaling about 1,200 to 1,300, ang special permit nila, kailan magsisimula until about November 5? Ika mo, sir?
1: Yes po. If I'm mistaken, Sir Alan, it would be October 27 or 28 po ang simula po ng special permit nila. Kasi ina-anticipate po natin na marami sa ating kababayan na hindi naman po uuwi ng A1, A2 or 30, 31. Mm-hmm. Uuwi na po yan as early as 27, 28. So, yes. Valid na po yung, pwede na po yung mga special permit doon.
0: Ayun. So, ibig sabihin, base sa pag-aaral ng LTFRB, more or less makakasapat na itong around 1,200 buses na pinagkalooban ng special permit, sir.
1: Tama po, Sir Alan. Kasi alam naman po natin, karamihan po sa ating mga buses na bumabiyahe po papunta sa probinsya, may mga booking po sila, advance booking or yes, online booking.
0: Oo.
1: So, nakikita po nila kung meron pong demand at kung meron pa pong kulang doon sa mga nagpabook sa kanila, ay pwede pa naman po silang mag-apply ng special permit. Bukod pa po rito, Sir Alan, binuksan na natin ng maaga ang pagbubukas ng aplikasyon sa special permit, maglalagay din po tayo ng ating pong mga help desk or dun po sa ating mga malalaking terminal katulad ng PTEX at iba pa pong terminal kung saan right there and there po mag-a-apply po sila ng special permit and right there and there we will issue one in order not to hamper po yung pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya sa probinsya.
0: Okay, ayan. Okay, sana lang Attorney Greg, sir, we understand na patuloy ang pag-aaral din ng LTFRB dito sa mga bagong ruta ng bus. Halimbawa, specifically dito naman sa Maynila patungong Antipolo. Para kung sakali daw, although naryan ang LRT Line 2 na may mga pagkakataon na napakaraming pasahero, ay mabibigyan ng alternatibo rin by way of the buses from Manila going to Antipolo City, sir.
1: Opo. Tama po yan, Sir Alan. Napag-utusan po tayo ni Secretary Banoy Lopez na pag-aralan po together with the management of LRTA na ipag-aralan po yung pagbibigay ng special permit para sa mga buses or other denominations na gusto pong bumiyahe dito po sa ilalim ng ating LRT2. Kasi napapansin po ng ating pong management ng LRT2 ay humahaba po yung pila lalo na during rush hour dito sa bandang Antipolo at Antipolo Station at Marikina Station kapag umaga at sa gabi naman po ay doon po sa Recto stations para hindi na po magpumila ng matagal ang ating mga kababayan ay mag-aaralin po natin yung paglalagay ng alternative transportation po sa kanila. Maglalagay po tayo ng mga buses or yung mga modern jeep po na babiyahe po dito sa ilalim mula kung umaga po Antipolo to Recto.
0: Opo.
1: At kapag gabi naman po ay Recto to Antipolo.
0: Ayan. So ibig sabihin talagang patuloy na pinalalakas ang at ini-improve ang public transport para at least yung mga kababayan natin na dati nagdadala ng sariling sasakyan tapos isa o dalawa lang sila na nakasakay ay makapagpapasikip pa ito sa mga kalye natin, they'd rather take the public transport na mas maraming choices at mas magiging maginhawa. Attorney Greg, sir, ano po?
1: Tama po, Sir Alan. Ito nga po, meron nga po tayo. Yung gusto nga natin pong programa ay yun pong Iwan Kotse Program. Kung saan i-encourage po natin yung ating mga kababayan na may mga private cars, iwan na lang po nila dahil meron pong sapat na public transportation sa kanilang bahay o papunta sa kanilang eskwela o opisina. Kasi ano po to eh, mas malaking tipid po, tinitingnan natin. It's no-brainer kasi kung ikaw ay magdadala ng sasakyan, gagastos ka rin ng gasolina, matatraffic ka rin, tapos mahihirapan ka pa po sa parking.
0: Yan. Tapos ikaw pa, kung ikaw pa nagmamaneho, dagdag stress at pagod din, di ba?
1: Tama po. Tama po, Sir Alan. Kaya yun po ang atin pong ano, yun po yung atin pong tinitignan, patuloy po natin tinitignan. Saan pa po tayo pwedeng magdagdag ng mga pampublikong sasakyan upang ma-encourage po ang ating mga kababayan na may sasakyan na iwan na po yung kanilang mga sasakyan.
0: Okay, Attorney Greg Puwaser, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
1: Maraming salamat po, Sir Alan, as always po.
0: Yes, sir. Thank you and good morning. Mga kaibigan, ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning. Miyerkules na ho. Ngayon ay the 14th day of October 2026. At tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo ngay makikipag-ugnayan muna sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ha? Baka kausap natin ang BFAR spokesperson si Sir Nazario Brigera. Sir, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan, magandang umaga at magandang umaga din po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo, nako, una, salamat for joining us, sir. No, mas maiging malaman ng ating mga taga-subaybay. Meron pong reported na fish kill sa ilang bahagi ng karagatan ng Romblon. Ano? Ito ba, sir, ay masasabi natin na isa sa mga posibleng may kaugnayan dito ay ang nararanasang El Nino dito sa ating bansa, Sir Nazario?
8: Yes, batay doon sa initial findings na natanggap natin, no? Lumalabas na ang maaring dahilan nga ay yung pagtaas ng temperatura doon sa bahaging yon ng karagatan.
0: Opo.
8: Lalo na ay ito'y ang tawag nito yung tidal flats, yung mababaw na bahagi ng karagatan, no?
0: Mm-hmm.
8: At nangyari itong ano, itong insidente siguro sa pagitan ng ano ang alas 11 hanggang alas 3. So kung saan talagang mataas ang temperatura at maaaring ang naging dahilan ay yung tinatawag natin na thermal stress, no? Kasi pag mataas yung temperatura doon sa bahagi yun ng katubigan, maaaring bumagsak ang tinatawag natin na dissolved oxygen. Gayunpaman, hindi sapat po ang kasalukuyang impormasyon, kaya nga patuloy ang ginagawang monitoring ng ating regional office kasama ang local government units dyan sa Romblon. Para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito direktang maikukonekta pa dito sa tinatawag natin na Super El Nino.
0: Opo. Nabanggit mo kanina na usually ang unang naapektuhan ay mga shallow waters, yung mababaw na bahagi, yung malapit sa pampang, ano, pag sumobrang init. Kaya yung dissolved oxygen sa tubig ay nababawasan, sir.
8: Yes, tama po yan, Sir Alan, no? Napakahalaga po kasi nung dissolved oxygen level.
0: Opo.
8: Ito po yung porma ng oxygen or uri ng oxygen na nandoon sa tubig at yun po ang hinihinga ng isda, no? Kapag ito po'y bumaba doon sa level na hindi sapat para makahinga yung mga isda, so doon po nangyayari yung fish mortality.
0: Ayun. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa direkta masasabi na ang root cause nito, ika nga, ay yung epekto ito ng El Nino. Dahil ongoing pa ang investigation at ang pagre-research tungkol dito, sir. Ano po?
8: Yes, that is correct, Sir Alan. Kaya patuloy ang monitoring ng ating mga ground personnel doon sa nasabing lugar.
0: Ayun. Sa kasalukuyan ba, wala namang additional reports na nakakarating sa inyong tanggapan na nagkakaroon ng ganitong mga similar incidents, mga fish kill halimbawa, in some other parts of the country, sir?
8: Well, ngayon, aktibo rin nagkakaroon ng validation yung mga ground personnel natin dyan sa Dagupan kasi nitong nakarang araw ay may naganap din na fish kill doon naman sa aquaculture production area ng Dagupan.
0: Mm-hmm.
8: So, ayan ang iniimbestigahan natin ngayon. We are closely coordinating with the local government units para, matingnan kung ano to, gaano kalawak, ilan ang mga apektado mga fish farmers at ano nga yung naging sanhi talaga nitong pagkamatay din ng mga isda dyan sa dagupan, no? Particularly bangus. Pero base sa initial findings natin,
0: opo,
8: katulad ng sinasabi ko, usually po talaga ang direct cause nung ano nung fish kill or fish mortality ay yung decrease dissolved oxygen levels sa tubig.
0: Ayun. Kasi ini-imagine ko kung halimbawa yung binanggit nyo na itong aquaculture facility sa Dagupan City sa Pangasinan. Kumbaga ang sitwasyon dito ay kumbaga mas controlled kaysa doon sa nasa open seas, di ba sir?
8: Actually, yes, tama kayo Sir Alan, kasi yung sa open seas, kumbaga nasa wild environment 'yon.
0: Mm-hmm.
8: So talagang ano 'yun, hindi kumbaga in terms of control, limitado kasi it's a wild environment. It's okay. A wild marine environment.
0: Yes.
8: Dito po sa nangyari sa Dagupan, it's an aquaculture production area. So tinitingnan natin ano yung mga factors na nag-contribute doon sa pagkamatay ng mga isda. Although sa mga reports na lumalabas, sinasabi na mainit nga, tapos if I'm not mistaken, no, nagkaroon ng dagliang pag-ulan.
0: Mm.
8: So maaari na yung overturn nung tubig, no, ang naging dahilan nung pagkamatay ng mga isda. But again, possible causes, kailangan mapag-aralan, ma-analyze talaga yung mga samples para matukoy natin masabi kung ano talaga yung dahilan. Kaya patuloy ang pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din doon sa Dagupan para sa patuloy na validation at assessment nitong insidenteng napabalita.
0: Ayan, okay. At para sa karagdagang paghahanda pa rin at paalala para sa ating mga kababayan, na halimbawa nagme-maintain ng mga aquaculture facilities para maiwasan ang pagkamatay ng kanilang mga alagang isda o yung mga pinaparaming isda. Magbigay nga kayo please, sir, ng ilang mga reminders sa kanila para kahit papano ay maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon sa kanilang mga aquaculture facilities, sir, please.
8: Yes, Sir Alan. So patuloy naming binibigyang diin, no, yung pagtalima sa good aquaculture practices. Bahagi niyan yung sunod sa tamang stocking density ng kanilang mga fish ponds or fish cages or fish pens. So dapat po hindi nagsisiksikan talaga yung mga isda. May tamang bilang lamang base sa sukat ng inyong fish cage or fish pens or fish ponds man yan. So iyan po ay may calculation na yan na kung ilan lang dapat sa isang unit yung dami ng isda.
0: Opo.
8: Dahil pag nag-overstock po tayo, yung competition for dissolved oxygen ay mas mahirap para sa mga isda. Para mga tao din po yan na kunyari may isa kang maliit na kwarto na ang capacity lamang ay 10, nilagyan mo ng 20. So ano magiging tendency? Maaring kapusin ng hininga yung mga tao dun sa loob ng kwarto.
0: Opo.
8: Kasi may competition for oxygen. So ganyan din po sa isda. So yun ang palagi natin sinasabi. And aside from that, yung feeding management, huwag masyadong sobra, no, na magpakain ng feeds doon sa mga isda. Yung tamang measurement or tamang rate ng ng pagpapakain, dahil yung mga unconsumed feeds na nagsisettle doon sa ilalim ng mga fish cages or mga fish pens, maari po itong maging dahilan din na magkaroon ng pagtaas ng level ng ammonia doon sa tubig, at ito rin ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbagsak ng dissolved oxygen level. So dapat po maganda ang sirkulasyon ng tubig doon sa mga production areas. So napakahalaga yung good aquaculture practices para masiguro po natin na talagang healthy yung environment. Kasi kung healthy po yung environment, definitely suitable yan for fish culture, for fish growing, Sir Alan.
0: Yan, ako, okay. Sir Nazario Brigera, salamat ng marami sa mga update at sa mga impormasyon at paalala mula po sa inyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
8: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo.
0: Thank you,
8: at
0: sir.
8: Mabuhay ang inyong programa.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Sir Nazario Brigera.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 45 minutes na. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Si Jim Olier, sabi niya, naimbag ng bigat, Sir Alan, from Tamban, Alcala, Cagayan. Si Arlene Metuda, good morning, good morning. Ha? Good morning daw, sabi niya. Mga kaibigan, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
10: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
11: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
10: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
10: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
9: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
10: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
9: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Sa himpapawid ng serbisyo publiko,
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 49 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Ginaldo, Armed Forces of the Philippines. Giniit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
13: Osanan, magandang umaga. Iginit ang Armed Forces of the Philippines na hindi pagsisimula ng gulo sa rehiyo ng Timog Silangang Asya ang pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ugali na ng mga mananakop na magkalat ng kanilang naratibo upang maisulong ang kanilang interes, kahit malinaw na sila ang nanggugulo. Gayunman, sinabi ni Trinidad na hindi sila pasisiil sa pagganap sa tungkulin para protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa saling sa itinatakda ng International Law Arbitral Award at ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad.
14: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating turmoil, not only domestically, but in the region.
13: Magugunit ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na troublemaker sa rehiyon ng Pilipinas, makaraang idepensa nito ang kanyang pakikipagtransaksyon sa China, sabay pagkwestiyon sa umano'y pagtanggap ng pondo ng kanyang asawa para sa negosyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Thank you, si J. Mark Tagala. Direkta po yan mula sa Campo Aguinaldo. Meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas po ang alas 7 ng morning. Ulitin lang natin yung paalala, mga kaibigan ng Department of Health. Let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Dahil sa inaasahan pang iinit ang panahon because of the El Nino. Strong, very strong El Nino. Di mas mainit yan. Kinakailangan hydrated palagi ang katawan. At magsuot po ng mga maginhawang damit, preskong damit. Mga cotton, di ba? Yung tapos mga light-colored na damit. Para hindi masyadong mainit, hindi masyadong mainitan ang katawan. Narito muna mga kaibigan ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
15: Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Conversion Zone or ITCZ po ulit yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga scattered po na pag-ulan yung ina-expect natin. Paminsan may period pa din ng hanggang sa malalakas, kaya pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Nandiyan pa din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms and also northeasterly winds naman sa bandang norte. And sa ngayon, mayroon tayong minimonitor na tropical depression sa labas ng PAR sa layong 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon. Hindi naman po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Grace, itong binabanggit mong bagyong minomonitor, hindi naman papasok within the Philippine area of responsibility.
15: Apo, tama po. Hindi po ito papasok sa loob ng PAR.
0: Ayun, okay. Salamat na marami. Grace, good morning.
15: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Thank you. Ingat-ingat si Grace Castaneda, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, uy, midweek na. October 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bangon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on 98.1 BT Radio.

0: Lawano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran.